0: public po ba na kuha sila?
1: Ay, hindi pa po sir sa ngayon. Wala pa po tayo.
0: Okay, sir. Pero sa ngayon, yung legal partner ni Mr. Carpenter, sir, ano sa ngayon, sir, yung status niya?
1: What do you mean po, sir?
0: Nakarecover na po. Witness po ba? Wala naman siya relasyon sa mga suspect, no?
1: So far, sir, wala pa po siyang... Hindi pa po natin na-establish yan, sir.
0: Ah, okay. But person of interest rin siya, sir.
1: Sir, POI sa Batin the same na kwan ko, sir. Siya na po yung one natin, sir.
0: Witness na.
1: Witness po.
0: Ah, complainant at witness na rin. No. Okay, sir.
1: Complainant at witness.
0: Okay, pero PD, saan sila sir nahuli, sir? Sa Cebulan, sir? Yung tatlo. Ah, yung dalawa. Kasi yung isa nag-voluntary surrender, eh.
1: Sa barangay Kakumbin po.
0: So may ano sir, may pag-admit sa dalawa na sila talaga yung pumasok sa bahay.
1: Sir, may initial admission na po sila na kasama sila sa kwan po.
0: Okay.
1: Yung sa mga culprits po.
0: I see. Pero may dalawa pa kayong hinahanap sir, no?
1: Yes po sir, but hindi pa po tayo kung dyan.
0: Okay. Sige pa.
2: Katropang Irwin, si Police Colonel Timar Alam, ang Provincial Director sa Norpo.
3: Oho. Provincial Director sa Sugnok po? I mean, sa Norpo?
2: Oh,
3: sa Negros Oriental. Okay. Hindi pa ka-confirm kung nag-ako gidya katropang France. Kamu day quote, no? Kung pag-ako sa ining pagpatay or ano klase pag-ako to. No? Sige lang. Anyway, ito importante mo yung lakban katropang France, ha?
2: Kani katropang Irwin, this is a big development, yun eh.
3: Mm-hmm.
2: Sa kaso sang sining American marine biologist katropang Irwin na tiginaligar din patay or din tiro na sining mga suspect sa sulod sa yaning balay katropang Irwin.
3: Oho. So investigation amo lang ni apat lang tanan why na sang nagdugang.
2: So, lima lang sa katropang
3: Irwin. Lima lang dimension sang babae.
2: So,
3: ang nag-trigger to katropang France at tong pagbalyang na-rape sa mo?
2: Yes.
3: Oh, okay. Pagkatapos pag-check do, wala sang ano, may mga natabo nga pag-rape. Away may tabo nga basta kung ano nga ano da, ng sinyalis nga gin-rape siya.
2: Oo, correct it katropang Irwin kay ang sa aton yang pag
3: pagbayad
2: sini possible hindi ma-solve ang kaso
3: ay
2: di ba si Trevor Win ang babae login ano ba sa ospital eh.
3: Oh.
2: So luckily kay naka-recover ba
3: nakaano
2: mo ka sa Irwin
3: at
2: least nakabulig-bulig ni siya ipon may involvement siya sa kaso at least nakabulig siya. Pero tingkon siya ni ang isa sa mga pinsang sa likod sa Silingan Trimen.
3: Oo.
2: Malabat na siya.
3: Oho, oho. Mm-hmm.
2: Katropang Irwin, namuli nga ito niya, P3 sa patrol. Salawat, ini si Katropang Crime Sandro Burgos. Sa mga bukol-bukol sa labas sa Santo Plus Gold. Para sa nag-augil niya Pilipino sa Pilipinas, XFM News. XFM
3: Live Reports. Salamat kay Katropa France sa mga latest update, mga balita, mga katropa sa ining isa ka foreign national nga ginpatay dito sa Banwas ng Cebulan sa Negros Oriental. Ang pagpatay mga katropa, ginsulod ang balay nila, ginkawatan sa 75,000 pesos kag allegedly ipanindugan sa nga live-in partners ning foreign national nga ginhimuslan sa kuno. Amo to paghambal, ginambal ito sa pagdakop mismo, sa pag-arrestar mismo, sinya gihimuslan mo ko, ikaw ang napatay, ikaw ang nagkamuni, ginhimuslan mo ko, nan. So, depende pa rin mga katropa sa statement man sa ining babae, kay ti subong isama ni sa mo. Dala sa persons of interest, mga abyan. Ginatutukan nato nini because nga ti nag-amat-amat man kita lantaw sa mga anggulo kung ano git ang tinutuyo. Pagkawat lang bala? No? Or pagpatay git sa

Oh. Daw medyo marang dalawang ano ni nga istorya daw dalom-dalom ni ang mga nagkalatabo subong, no? So dapat may imbestigahan sa mga lagas kapulisan ato mga katropa ang ining mga bagay man eh, no? Damo pa nga mga gulo nga pwede tutukan eh, no? Pwede gin plano, pwede man nga gin sulod sila para hold up, no? Pwede man nagbato ang ining posible man nagbato pero wise indicator eh. Nagbato mga katropa gin kuan to nila sa alaw ay lang sa imahin sa Negros Occidental, Negros Oriental, Negros Island. Nga may ara nag-aklamat dahil wala ka mga foreign nationals ta. Nga hindi masulbar. So at least may ara na development. After sang insidente, Pizza 15, may ara na naaresta, na dakop nga mga, ano, nga, mga, pila ka mga official, pila ka mga suspect, mga katropa. No? Diraan lang tatutok, anay. Ah, so far, madiretso ni, makadto ni, spunto kis bagay nga ano makitaan, mahatagan sa sanag ang ininatabo sa foreign national mga katropa. No? Anyway, oras na ton 8:10 na sa pagpangalaganta. Mga katropa, drop na kamo sang inyong entry sa aton nga Santo na XFM libo-libong pa premyo, okay? Ang aton deadline karon udto, hindi na kamo maka-drop pa before 1 p.m. mga katropa. All right? May chance ka magdaog sang 3,000 pesos sa mga katropa ta, sa mga class naton, sa mga katropang listeners and solid supporters. Drop na kamo sa mga interest ninyo as early as now. Kay para makuha na para basi mag angkot pa kamo sa chance para magdaog ay dibla o ari ka itong mga participating products, no? Kung ikaw nagatumar na sang Santon Gold, isa ka blister kinanglan tira, isa ka entry one blister man sa premium D3 soft gel capsule, isa man ka entry mga katorpa, isa ka blister sa turbo food supplement for men, okay? 5 sachets Santon Gold coffee mix mga yan. Ang aton nga ano, aton nga paghimuon nga mga proof of purchase, okay? Paano to maghimo sa entry? Aria mga ano ni, mga produkto sang Yes to Health nga naghatag sa aton sang ano, naghatag sa aton sang chance para maghimo sa entry mga katropa. Pero paghimo sa entry, amo niyo sa isa ka legal size envelope, sulatan niyo sang inyong ngalan, address, ang inyong contact number, kag pirma, pirmahan nyo. Sa babaw nga bahina, isulat nyo ang Santon and XFM libo-libong papremyo. Okay? Tapos, amuto, ngalan nyo, detalye nyo. Tapos, hindi nyo pagkalimtan nga isulot ang inyong nga mga entries, inyong nga mga proof for purchase para makintra ka mo sa akong nga libo-libong papremyo promo. Alright? So, amuna, mga katropa, every week, magpanghatag kita sa 3,000 pesos, no, para sa mga winners naton. Kag sa grand draw nato mga katropa, amo ni yung medyo madako-dako. Sa grand draw naton, may third prize kita nga 20,000 pesos cash. Second prize naton is 3,000 pesos cash. 30,000 pesos cash. Recap na lang diwat. Third prize is 20,000 pesos. Ang aton nga second prize is 30,000 pesos. Ang first prize naton 50,000 pesos mga katropa. So amuna ang aton nga mga prizes sa aton nga ano, sa aton nga pa-promo. Wala pa na labot, mangwa pa ta katropa sang kapin ako sang lima ka mga winners sang consolation prizes, pila pang hatag ta. Ang ipakatag na itong mga katropa, 5,000 man lang kada isa. Supulo na siya. A total of more than 100,000 pesos ang pagpanghatag na ito during sang grand draw. Alright? So, palayog lang, no? Para sa mga kutura na ito, mag-intrata sa ito nga pa-promo, makagulig-gulig pa rin sa ito na, who knows? Ang inyo entry, why man ang ginagamit mga ano

0: ibasura nyo muna na sa ulihi base mga gabutan para magdaog mga katropa no, sa aton pa-promo. Oras na ton mga katropa 8:14 na sa pagpapalagat na diri sa Bullseye. Sa mga katropa naton morning sa kay Ma'am Lia Lobrado Jr. Alegria ra na present ni slow. Salamat gid. Kay Maricel Largo, good morning ba may daw man ta kay Ma'am Maricel ba naka-comment siya. Salamat gid ha. Thank you gid. Monitor lang sa radyo samtang nagainom sang Santon Plus Gold. Thank you. Salamat gid Ma'am Maricel. Best regard sa mga katropa. Okay, overflow dira sa kapihan, damo ko nga pamati. Naka Bluetooth speaker. Thank you. Ma'am Mary Jane Balyo-Alyo dira sa Handumanan chapter. Ma'am, salamat gid sa pagpamati sa aton nga paratutunan. Sir Vincent Hilbolario, morning to you. Singya, good morning. Dan naman, dan sharing naman. To. Maayong aga XFM camp. XFM. Kaglapit na lang ang State of the Nation Address ni Presidente Bongbong Marcos. Malantaw naman ta. Matag kami niya isang update sa inyo mga katropa. Ma'am Shirley Arevalo, morning. Salamat gid. Linya, good morning mga katropa. Sa kay Ma'am Bibing Francisco, may aga. Salamat gid. Si Ma'am Bibing sa din eh. Ano ka barangay mo ma'am? Salamat gid ha. Ma'am Jovis RG Amodente, nakatutok man sa mga katropa. Salamat gid, direct live there sa ano, New Zealand. Salamat gid sa pagpamati sa kay Christian Yat Gulay. Good morning. Kag sa kay Randy Santisas, nakatutok kami. Salamat gid. Junior Alegria, intra kami sir. Oh. May mga grasya tadi sir. Intra ka mo sa promo bla, sa raffle promota kay para may arap na chance ha? maka 3 mil kaya what pa na. Oh, di ba? Oh, oras natin 8:16 mga katropa. Let's pause for a break no. Balikan ta aton nga mga balita mga katropa. Mga update no sa aton nga pagpakalagad sa aton nga paratuntunan. Mga katropa, no? 8:16 na sa aton nga palatuntunan. Let's pause for break. Balikan ito mga balita ta. Pagkatapos ini, stand by.
1: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9
2: The Secret of Health.
3: Speaking about mga pagkaon that could help agud to nga hindi kita mabutang sa risgo nga magka-hypertension, magka-high blood. Anong mga primary nga mga kalanon dapat naton kanon si ni Doc Leo?
4: Actually, may specific in Sir Jocelyn nga programa dira, no, para sa mga hypertensive. Amo na ginatawag nga DASH diet ukon dietary approaches to stop hypertension. For example, sa protein, kwaon nimo sa beans, legumes sabi, tofu, kwaon sa nuts, seeds, pag-abot naman sa aton sa niya calcium, dira sa leaf green vegetables or even man sa mga fortified plant milks man kasubong mansang soya milk. Ang potassium and magnesium Sir Josel di ginaupod man ni siya sa dietary approaches. Di kwaon naton sa sweet potatoes, bananas, avocado kag mga madahon man kag biyerde nga utanon. So kung manotice naton Sir Josel sa ginatawaga protein, calcium naton, potassium and magnesium, ara gid permi mga madahon kag biyerde nga mga utanon.
3: Could you imagine that nga ang karne kon ato nga kanon labi na gid kon ginaligon-ligon nyo lang pagkatapos tunlon, it takes 3 days sa aton siningilawas para ma-process ina. Sa mga hindi iya madasig ang ila sininga digestion, bala kami ara tao nga dasig sila mag-digest mo. Sa mga average lang ang tao, lugar ni mo mabatsyagan nga nakagwa na ang byproducts sa karne nga ginkaon ta, ama dapat pagwaon mga 2 to 3 days after. Amo na nga tingala, ikaw siya do grabe gidya kabaho ihaw. Bangod man kiti, amakon mo na ang garok ng karne, tatlo ka adlaw ara sa sulod sa imong sating at chan.
5: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo.
2: The Secret of Health.
3: Now, if we speak about green and leafy vegetables. Ang limit nyo lang dira, base hindi nyo bala fully ma-digest kung matamaan gid kamo kabusog-busog gid bala. Dapat banaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita nga hindi na kinanglan pa nga i-digest gid kag magtrabaho gid ato sining digestive system halakapang puga tubla sa sulod para nga kuwaon yang duga mambal ari ako kinanglanon duga awo gasip ihaboy na. Inom na lang sila si Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule kag Santon Vitamin C. Why? Anong mabulig for example sa mga hypertensive? Ano ang pag-inom sini kag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santon Plus Gold Capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo?
4: Ang isa sina Sir Josel kasangkap dira sang Santon Gold Capsule timera sa sambalunggay. Tingadaan ng deficiency nga daan niya nagaresulta sa hypertension, among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pagid nga mga mineral. Sa sambalunggay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josel. Idugang mo pagid ang spirulina. Ang spirulina, nagaangkon niya sa phycocyanin, isa niya siya ka-antioxidant, anti-inflammatory, and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sagali sa aton sininga pag-function sang kaugatan. Ginapabakod niya man sini ang aton sininga mga kaugatan kaga makabulig man siya para nga mabalansing aton sininga ginatawag sirkulasyon kaga magpanami pagid ang pag-functionar sang aton sininga kurason. Ang garlic nga nag-angkon niya sang allicin o kung allicin nga may vasodilation benefit man niya siya, Sir Josel. Nagabulig pa nami sang aton sining pag-sirkular sa dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sining pagpahanunot kag may manami man, Sir Josel, nga efekto pagabot sa aton sining lipid profile, sa aton sining cholesterol, sa aton sining triglyceride kag naga-enhance man ni Sir Josel sa nitric oxide production nga isama na siya sang approach o kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive.
6: Yes!
3: Mag-inom kamo sang ultimate trial Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo sa Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C.
7: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung ga-inom ka sang Santon Gold Coffee Mix, extraordinary ang emotion nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapin na sila, Sir Josel. May ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen.
7: The Secrets of Health Supple Plus Gold.
8: Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
9: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
10: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
11: Visio Next! Marami na ang natulungan!
12: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
11: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
13: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
7: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
14: Introducing the Turbo.
15: Turbo.
14: Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
16: Go! Let's get it!
14: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
16: Uh-huh.
14: You know
6: Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
15: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
16: Sister Payne.
17: Si Michelle Negri, isa

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Pagpili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika. Santhon Gold Live Testimony.
2: Aurora balik si Milo al Laguna. Laging nga CD sa haring gabi, matake, sumubok din ng Santhon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga po nga napakagaling ng Santhon Last Gold.
0: Mabibili sa mga butika.
3: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthon Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthon Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Dietings Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Dietings Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santhon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santhon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santhon Gold Herbal Tea.
5: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis, luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santhon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santhon Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
7: Ako si Sara sa aking kututan ni Lilo.
8: Sa aking call center agent.
7: Burmig, hindi ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
8: Ibang ganyan efekto siya ako sa Sister Pain.
7: Pero si Dasi, hindi naman hulang pagsakit sa
0: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, call your doctor. Pagpili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pa sang na
0: world. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
10: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santhon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santhon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santhon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098, series of 2026.
11: Alzheimer's disease, balatian sa utok nga wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Upod sa Evergreen Herbal Capsule na may 7 ka mga sangkap turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Tico, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika. Ang sobra kag mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine, kag kun kulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule, kag Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen, nagabalanse sang sistema sang atong lawas. Mabakal sa mga butika.
12: XFM 103.9. Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Nga, XFM, kid, how?
2: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
1: Nga, XFM, kid.
3: Ay, nami ang music, ah.
1: Nga, XFM, kid.
3: Ay, wala ka lang music magkatapos bukta ko, blam. Mayarap ko yung mga balita, blam. So, nami, bigit sa mga DJs na nalakad.
0: Wala asang konkreto, nga sabat. Wala asang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X. Simply,
1: may how, kid, dapat.
0: Enjoy lang.
1: Nga, XFM, kid, how?
4: Tingin mo!
0: FM 103.9
5: Santon Gold Live Testimony.
6: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
5: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape na may natural energy booster

0: Plus Cafe Max. Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Vision X Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil, mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
1: Sister Pain.
7: Ako pala si Lisa. And I'm proud Sister Pain News. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
8: If symptoms persist, call your doctor.
1: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Domine, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas ng nutritional value ang Santon Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas ng levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
10: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
11: Balancing ang mga komentaryo.
12: Hindi nga mga blanamon makaya ang ina.
11: Pwede, nga nag-atrust ang public opinion.
12: Objective. Pangayon ko naman kapirasan sa atang mga kapirasan.
11: Prangka, kagdiretso sa mga punto.
13: Nga medyo isog pa sila yan.
11: Ini ang Bullseye.
14: Oras mga katropa, para sa 8:36 na oras dala sa inyo sa Casino Plus. Win at Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Mga katropa, ang State of the Nation address ng Presidente lapit na sa July 27 na paghahimuon. So what now? Anong malantaw ta nga nangin naging katumanan sa mga pahayag to sa presidente. Highlight na rin mga katropa atong flood control. Ginambal nga may ara sang hukos-bukos kaya nga luntad sa mga flood control projects na itong Diris Negros Diris sa Bilog Pilipinas. Inamit tapos nga ang presidente ta naglalain to kay ang istorya bla parte sa flood grabe nga pagbaha diri sa Pilipinas dito sa Manila kag iban pa ka lugar mga katropa. Gipahayag to sa presidente so nya we've already spent 500 billion pesos para sa flood control project. So nya hindi ano kami ah okay kami ah ha naka-responde kami ah. Ginpatawag si DPWH to DPWH Secretary Manuel Bunuan, pamangkoto. Tingnan din ang nagkantot, din ang kantong budget. Anong natabo? Tingnan, Mr. President, ang aton nga mga flood control, nagkaraguba na, Mr. President, ang iban to, kulang sa maintenance, ang iban na wasag nagid. No? Ang iban nga mga nabutangan sa mga flood control ta, ang duta, nag-selted na kayo. So, kinahanglan ta, mag-launch ang desultation massive sa mga lugar para padalumon. No? Igo murahon mga katropa, igo murahon ang ano ang ining ang flood control to nga ginawa mga katropa, wala gali, no, ghost to na ghost ng mga nag-ghost ang gobyerno mga katropa tungod sa mga flood control project nga natapos na, napunduhan na, may report na sa kompresyon pero way nag-exister. Amo ring medyo masadya. Oras naton 8:39, no? Testingan ta bra. Anong reaction sa mga progressive groups? anong mangin ano? Mangin pamaagi sa mga progressive groups para sukton ang aton mga public officials nga involbados corruption mga katropa. Anong demanda karon sa aton pila ka mga progressive group? Nga maisa na katuig since nga nagpahayag naman to, naghimo sa State of the Nation Address ang presidente mga katropa, no? May ara sang pagtinipon ang grupo sang ano, grupo sang tama na nga mga volunteer groups mga katropa diri sa Bukolod para isukton ang pasabton ang mga public officials angot sa mga issues gini. Plus, ariyo kapukpukan po sang aton nga ginimo nga impeachment trial kontra sa Vice Presidente, mga diyan. No? Alright, ari karon sa aton ninyo mga katropa, ang Secretary General sang KMU, mga diyan. We have Sir Noli Rosales. Sir Noli, good morning.
2: Good morning, katropang Erwin. Good morning, Senator.
14: Sir, July 27 scheduled para sa State of the Nation Address. Ano ang mga assessment, observation natin since ha, sang first SONA until this year nga SONA, Sir Noli?
2: Yes, so nauna nung especially sa fourth SONA ni BBM, to damo siya kay pang promesa, nauna din rin no, ang pagtapla sang corruption,
14: uh-huh.
2: Especially sa flood control issue.
14: Uh-huh.
2: So kung natin magdumduman, ang ginahambal niya, mahiya naman kayo.
14: Oo.
2: So dapat lang sang ko, dapat ko no managot.
14: Mm-hmm. Uh-huh.
2: Pero almost lapit na mag-sona balik.
14: Mm-hmm.
2: So wala pa na doon. May nakita nga may dagko nga na preso.
14: Mm-hmm.
2: Although ara si Bong Rebilla,
14: mm-hmm.
2: ara si Chingo Estrada.
14: Mm-hmm.
2: Pero ang dinamal na doon niya mastermind,
14: mm-hmm.
2: nga sa isang flood control project,
14: mm-hmm.
2: ang iban pang mga korupsyon,
14: mm-hmm.
2: wala gyapo, no? Wala gyapo. Nakita, mas nakita gyapo na doon,
14: mm-hmm.
2: ining pagprotekta sa iyang mga alipores,
14: mm-hmm.
2: especially siya mismo gina-involve, no, sa likod sining korupsyon.
14: Mm-hmm.
2: So amo ina nagalala gyapon ang sitwasyon sa pumulong Pilipino.
14: Aha.
2: Uh-huh. Nga pila nagapadayon ining ginahambal sa kwan niya dapat ang top na una ang political dynasty.
14: Oo. Uh-huh.
2: Pero hasta subong no wala gyapon ini nabatyagan sang pumuloyo kay di nagpasa na si Kongreso sang political dynasty bill.
14: Mm-hmm.
2: Pero alab na walang gyapon katama.
14: Oo.
2: So wala gyapon, no, hindi gyapon matapla ang halin sa 4th degree ang isa ka pamilya.
14: Oo.
2: Na magpapili sa bilang a leader sa aton niya pungsod.
14: Oo.
2: Pero kay kun matapla ini political dynasty,
14: mm-hmm.
2: amo ini ang pinakadako nga mag pakas, mm-hmm. o madula ining mga corruption kay di, mm-hmm. wala na sang mga pamilya nga mag tapon man ko ng iya pamilya may involbado sa mga korupsyon.
14: Oho.
2: So oh. Ginahimo negosyo sa mga dagko nga pamilya,
14: mm-hmm.
2: ining eleksyon, no, para, mm-hmm. sa ilang interest,
14: mm-hmm.
2: hindi pa ya sa pumuluyo nga interest.
14: Oh. Pagkabilugan, Sir Noli. Sir Noli, hello.
2: Yes, sorry. Oh. Asa pagkabilugan nato no nagapadayon gyapo no nga nagalala ang sitwasyon sa atong pamulyo.
14: Oh.
2: Especially ining malala nga kawaden sa trabaho.
14: Mm-hmm.
2: Nagmahal ang mga bilis ang malaklon,
14: mm-hmm.
2: mahal ang serbisyo sama sang tubig kag kuryente,
14: mm-hmm.
2: borderline mag-access sa serbisyo sosyal sa mm-hmm. gobyerno.
14: Oo.
2: So kapadayon gyapon ang kapigado no. So kun imo lang tawon in all.
14: Oo.
2: So wala sang may nahimo no ang presidente mm-hmm. Marcos
14: mm-hmm.
2: kasi ning iyang ikalima na katuig sa poder kun ang mm-hmm. bayan gani ang magrado aputin
14: mm-hmm.
2: para sa amon ato ang iyang
14: grado
2: sunod sa kapatid pagsak no ang iyang mm-hmm. rating
14: mm-hmm.
2: tungod kay wala man niya na fulfill no paano taplaon ang kapigador
14: mm-hmm.
2: taano taplaon ang corruption
14: mm-hmm.
2: taano taplaon ang grabing essential killing nga nagapadayong gyapon.
14: Mm-hmm.
2: So, grabe gyapon ang pagimulo sa malapad niya, pumuluyo nga nagapanawagan gyapon sang hostesya nga nabinagit sa aton niya mga maunguma,
14: mm-hmm.
2: nga wala matagaan sang hostesya ang nakalamatay naton niya mga mamumugon sa kampo.
14: Sir Nodi, may ara sang kabalo ko muna ipresentar sa aton na gobyerno, may impeachment trial. There were mga regional directors ang DPWH nga nakasuhan nga imbolbado sa ining flood control scandal. May ara sang impeachment against the vice president because sa corruption mada nga grabe to nga kwarta kuno nga nagsulod sa iya nga ano ang 11 ang milyones ka kwarta ang gasto sa sulod sang 11 días nga pagkatapos may gin-file nga kaso na. I-filean kaso si former House Speaker Martin Romualdez kag Zaldico. So diri nakalibot hindi makasatisfy sa panawagan kag paglantaw ninyo as to the performance sa presidente for 2026.
2: Yes, para sa aton hindi kita fully satisfied sini kay ti wala aman nato na sa subong si Zaldico hilway sa iba't niya pungsod niya naga,
14: mm-hmm.
2: nga nagalagaw.
14: Mm-hmm.
2: Si Martin Romualdez, nga iya mismo pa kaisa,
14: mm-hmm.
2: hilway bang yapon. Samtang ang ordinaryo ng Pilipino,
14: mm-hmm.
2: Makakuha sang o makasala. No?
14: At
2: automatic preso na yun.
14: Si
2: BP Sara. Until now, kung wala niya nigipugan ligan ang impeachment trial, sinisubong siguro,
14: mm-hmm.
2: I think, na-impeach mas si Sara.
14: Mm-hmm.
2: So sa dira pa lang bagay at tungkol sa protektaya ang mm-hmm. mga kawatan mismo sa iya mga kilid. So paano masatisfied ang pumuluyo sa sining ginapanawagan niya sa anti-corruption
14: kay
2: mm-hmm. mismo ang iya pamilya
14: mm-hmm.
2: involbado man dire sa ginatawag nato niya corruption.
14: Toho. Sir, going back sa scenario, nag-collapse ang relasyon sa Marcoses kag sang Dutertes. Kung ikaw pa lang taon, sir, at this point of time, kung wala nag-collapse na, anong sitwasyon sa Pilipinas ayan?
2: So, kung siguro kung ang Ambalano na abidi, katropang Erwin, hindi ni Sambalano sang Marcos Duterte, bisan united pa sila at sa subong un-united na sila,
14: mm-hmm.
2: ang biktima Japon diri ang malapad niya pumuloyo sa piyak gani nga united sila. Mas naglala siguro ang grabe niya corruption base hindi ni mabukaran mm-hmm. ining mga flood control, hindi mabukaran ining mga grabe nga corruption.
14: Mm-hmm.
2: So, isusubong, hindi ni away sang Marcos Duterte,
14: mm-hmm.
2: kundi away ni sang malapad niya pumuluyo nga biktima sa sining grabe nga paglala sang corruption,
14: mm-hmm.
2: paglala sang grabe nga kapigaduhon. So, dapat aware diri ang pumuluyo nga dapat hindi kita maglantaw nga away lang ini sang Marcos Duterte.
14: Right.
2: Dapat away ini sang malapad niya pumuluyo mm-hmm. para pag-uho naton ang mm-hmm. sitwasyon na pinagit sa kawadon sang trabaho
14: uh-huh.
2: o kay Hambal sang Ipon Foundation almost 4.8% ang wala sang trabaho o either 2.5 million ang Pilipino
14: uh-huh.
2: ang wala trabaho subong kag ginagutom. So dapat amo nang tutukan sang
14: uh-huh.
2: presidente uh-huh. especially gina-expectar nato ini sa iyatani nga so na how many years
14: uh-huh.
2: pero hindi makita nato ini nga bisan Sambalano na lang sang sweldo uh-huh. para maulibantar man ang pumuluyong Pilipino upod sa aton mamumugon. So hindi nato ini makita si administration. So uh-huh. ginabarat ang sweldo
14: uh-huh.
2: Ginaatake ang aton mamumugon
14: uh-huh.
2: Halos subong ang kadutaan ara lang sa kamot sang foreign investor tungod kinpasa ang 99 years nga pag-arkila sang kadutaan,
14: mm-hmm.
2: kita naton sumong diri sa isla sang Negros, halos na lang wala na kita food security, kaya halos na lang solar farm,
14: mm-hmm.
2: subdivision,
14: mm-hmm.
2: nag-iban pa. So, ang aton ekonomiya sang kalamay, pagsakit, no? So sa idalom sang Marcos Junior, at the same time natabo man ni sa iya sa panahon sang iya Marcos Senior, nga pagsak ang ekonomiya sang kalamay sa isla sang Negros.
14: Oh. The reason why we ask because ngati daw ining away natabunan isa ka Sir Nolimo. Kung why ni nag-away yung Duterte kagang Marcoses, though, as if though, okay naman ang guru na kalatabo, even flood control, hindi naman yung mga okayani. But since nag-away sila, ang interes ng dua, medyo daw na piktuhan. So, we'd like to go back to track kung ano gidya ang senaryo nga ginapangatubang naton sa matag-adlaw at tanan, sa aton pumulo yung Pilipinon, despite sang away, sang dua ka daggo ng politika diri sa aton pungsod, Sir Noli.
2: Yes, amo na sinambal naton, Sir Erwin, hindi dapat no magtalang ang malapad niya pumuluyo nga lang taon lang ang away sang Marcos Duterte kundi makikaway mismo no para bago nato ng aton sitwasyon labi na sa sining crisis naman naton nga pagkadto nga nag-away naman ang nagbalik naman ang gera no sa US kag Iran. So possibly by mga next week no mag asud-asud naman ang saka sang krudo.
14: Yes.
2: So the domino effect ini sang aton nya atanan nya basic commodity. So amo ina nga dapat atutukan no sang malapad nya pumuloy ang pagpanukot sang accountability sa Marcos administration kag dapat i-convict no si Sara Duterte. Di kay hindi lang basta-basta ang iyangin kawat no kun ang aton lang niligat nya mga vice president almost 5 million lang natapos ang ilang nga pan every year at 3 million lang ang ilang confidential fund. So si BP Sara ya almost 600 25 million no ang gasto sa isa lang ka tuig. So dapat aware diri ang pumuluyo nga dapat masabton ang ordinaryo gani nga tawo kasabat sang kapiso gani dayon pamangkuha lang sang nilipo ginatos nga pagpangulimbat pero ang kunara kagani sa poder kag ikaw pinakahayis ikaduwa nga pinakahayis nga official sa Pilipinas, okay lang dali kayo mga awat, million. So sa diin na ginahambal naton niya ang layis ang Pilipinas pata sa Pigado kaman o Manggaranon. So sa nakita pa lang naton sa siling sitwasyon, so hindi ginaton makita na may protection ang aton niya mga imol ng mga pumuluyo sa siling layis ang pungsod Pilipinas. Sa muna na dapat magimakas ang pumuluyo nga hindi lang mapukos kag mapatalang sa siling away sa Marcos Duterte. So dapat magimakas kita kag sa umabot niya sona. So ang mga itong bantayan na ito, no? Kag ining impeachment trial, bantayan ini sa pumuluyo kay base maging sarsuela ini kag kung makumbik mag-isi Sara, hindi na nato napasabat ang Marcoses kaya dapat ang dasun sini may impeachment ang mga Marcos tungod grabe man ang iyang mga corruption sa administration.
14: That's why, yes sir. Before that, before ko magkanto sa last question ko sir, anong expectation sang mga progressive group? May ara ay hansong conviction because the last time to, gin-mention sang presiding officer that they need 16 numbers of senator judges to convict the vice president, sir. But looking at the numbers, subong 13 and 9, doka taklaron?
2: Yes, pero kung nimo lang taon ang mga legal expert, nag-ambal sila. Unnecessary ang 24 senator o either 22 senators ang o either 21 senators ang nabilin, ang dapat sa makuasang third sort niya at 3/4. So, niyara man niya mga interview, no, nga possible ang kwaan sang 3/4 ang na-present senator judge na nag-discuss kung sang bilang impeachment court. No, pero ang taon nato na katropang Irwin maging sarsuela ini. Kasi kung nagkanawa nato bala si presiding judge si senador
14: Jesus Cudero.
2: Escudero, ambal niya, ligad, hindi siya mag presiding officer tungod sa ambal sa constitution o ambal sa Senate rolls. Only Senate president lang ang mag-preside o either ang mag kwansang bilang presiding officer. Pero all and all, pagkatablapit ng impeachment, nakibot lang kita nga nag-deklara ang majority nga si Jesus Cudero ang maging presiding officer tungod kay lawyer siya. So ako man ang matabo sa sine, although subang wala pa nila ginapakita kasi para hindi makatipin sa minority, no? Kaya kapalo kita dapat ang ambal, base sa konsensya ang pagboto, base sa ebidensya ang pagboto, pero nakita natin subong nga daw hindi amuin ang katabo, kaya tigani ay halos ang mga panagantanaw na sila sa ilang mga pintubyo, ang mga senator judge, nga wala pa gani, isa pa lang gani ang na-present niya ebidensya sa prosecutor, nga hindi man madipinsa, no, sa mga defense lawyer ni BP Sara. So nakita naton na masi malawig ini, maging Sarsuela ini, parang i-delete ang pag-convict kay Sara. Pero kapati kami, ba't maninguha ang Nestrasyon Marcos nga ma-convict, no, si BP Sara, para hindi na makakuha sang ini position sa bilang magpapili sa gobyerno o ano man niya appointed bilang ara sa gobyerno. So amo ina nga pero anong kamol lang ginalantaw diri? Maging Sarsuela ini kay tigideklara na ni Senate President Gatchalian, Irwin Gatchalian, nga I think mga 1 year and 7 months matapos ang impeachment trial. So wasi ang malaton. Lapit ang eleksyon. So kung gusto naton pailan si BBM sang another impeachment. So hindi na siya ma-trial tungod undo ma-out na siya as a presidente ma-eleksyon na.
14: Sir, may mga what we expect sa SONA, may mga mobilization, may mga activities ka mo, sir?
2: Yes, we had activity, no, kay ang taong bayan ayaw sa magnanakaw Network Alliance. So upo diri ang iba niya mga organization, ari diri ang apatido mga gawa, kuklurang mga gawang Pilipino, Kilusang Mayo Ulo, ang Bagong Alyansang Makabayan, ang IFI, IFI, ang RC, Selected RC, sa idalom sang Awani Cross Economical Council. So mag-upload man sini ang aton ng mga school, kung ang iban pa ng mga individual, no, mag-upload diri sa idalom sang tama na alliance. So mag-upload diri para sukton si BBM sa iyang na performance kag padayon niya nga pag-apungko bilang presidente sa Pungsod Pilipinas.
14: With this, Sir Nauli, thank you so much. Salamat, kid, sir.
2: Yes, madama ka salamat, Tropang Erwin, kag mabuhay ang inyong programa.
14: Alright, inyo na ba tayo mga katropa? Si Sir Nauli Rosales sa aton nga palatik.
6: Talakayan! One-on-one! Talakayan! One-on-one!
14: Ambot lang, how do you... paano nyo gina-assess ang performance presidente, no? Ang kumuntao, makambal gidman ba lang? Kanaliban target banta sa kapigadoon? Natagad gidman hustisya ang flood control? Natagad gidman ang hustisya sa isyu sa mga korupsyon? May hustisya ba lang na nagluntad sa istorya, paglaot sa mga personalidad nga imbulbado sa korupsyon, mga katropa? Ang aryo, ang pinakabugat ng di mga katropa, sa tagsa ka mga posisyon, may aras ang confidential fund. Bisan governor ka, bisan mayor ka, lapot eh, no? May mga confidential fund, mga katropa. Ang confidential fund, hindi sa subject for submission of liquidation eh. Why takabalo kung din ginggamit? But it's a people's money and somehow we deserve an explanation sa mga public officials natin nga nagagamit sa kwarta ka. Hindi man pwede nga bayan ta lang, okay lang ni kahit nagkita ta to nga amuring ilang nga may mandato nga hindi na pag liquidate, but you know, it's still people's money eh. Aton japong kwarta eh, nagadugo bulsa ta permi, nagadugo ang aton nga pitaka. Once ka mabato na ito mga katropa, aton nga soldo, kay ginbuhinan na sa mga taxes kay kurano pa, no? Kung ikaw naman pagbaton mo sang imo soldo, bakal mo pagkaon may mga taxes na da, mga katropa. That's how we pay our obligation sa aton national government. Hindi pwedeng pawalaan lang ni sa, hindi pwedeng relax lang ta. We need an explanation, no, sa aton nga mga officials kung paano na siya. Ma'am Len Talde, good morning. Si Ma'am Len, ho, morning ha. Remian Momilia, kay King Kong alias Iget Junior Alegria, morning. Nena Arevalo Catholico, good morning. Salamat, Gid. Ma'am Len Talde, Hello, good morning, katropa. Monitor lang kami always, Dre. Maying aga sa kay Jelwin, Sir Domingo Ayala, kaga sa kay... okay, sir, ma'am, thank you. Salamat, ma'am Len. O, kag sa kay Miss Pa, ma'am Miss Pa Moreno, kag sa kay Pastor Winston Villanueva, Maricel Largo, kag Diana Bocani, Janelle Lonario, salamat. Mga katropa, great command si Jessica Gonzalez, kag sa kay Rina Diastro, sa Kanalom, Kunalom chapter, Noel Liares, Barangay 35. Thank you, salamat, naka-XFM. Salamat, gid, sa pagtutok. Ang Balaklon mahal, pero ang Kalamay barato. Ano na lang kami ng mga mamumugon. Oh. Barato ang baklanay sa Millgate, ma'am. No, chapto na. Si Ma'am Lental, di nakabatsag ni sa sitwasyon nga gina-experyensya sa aton pila ka mga kulturan. So, subong baratong baklanay sa Kalamay. Sa mga sentrales, barato ang baklanay. Pero, ang pag-cultivate nila sa mga katropa, kalamay mo, grabe ka, kamahal. Ha? Pabuno ka. Grabe ang iyang maintenance. So that's why iban gani. Iban da. Okay lang mag-awat. Pwede lang. Kita ya budlay, sila ya pwede lang kapangawat, no? Aton kwarta, sila gasto, no? O, sa mga planters natin, naintindihan natin ding pinakamang sitwasyon mga katropa nga nagkasoprayan kita. Sari problema. But, sige lang, no? Anyway, let's just hope for the best. Kaya magluntad sa mga padayon sa pagsinggitan sa aton mga kauturan, pumuluyo mga katropa sa ining panahon, no? Nga medyo grabe ang challenges nga ginatubang sa aton pumuluyo mga katropa sa ilang pagpangabuhi. Even ang aton planters, even ang aton nga mga mangunguma, kagiman pa. Oras naton 9 o'clock mga katropa. Katuan ta karon, oo, ang China, nagpagwa to China sa video, huwag ko kakwa abi, no? Gin undermine nila bla ang 2016 arbitral ruling sa International Tribunal Court mga katropa nga kilala ang otoridad sa Pilipinas over West Philippine Sea, no? Why gapati to, no? Ang ano, may statement ng mga katropa ang defense secretary naton angot sa ni mga byan. May ginpakita nga video do, no? Kabulib lang nga video bla. No? Nga ginatunga-tungahan kuno ang Pilipinas sang sa Japan. Kag sang US sa issue sang West Philippines. Alas 9 punto, commercial ko na ibalikan ta pag ang pinaka mga update balita mga katropa pagkatapos mga panumdum. Standby.
3: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9
8: Supple Plus Gold.
15: Po Sinaldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
8: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
16: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
17: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
18: Vision Next! Marami na ang natulungan!
19: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayos, subukan nyo rin. Ako po si
18: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin!
0: Visionex Plus. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
20: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
21: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
22: Go, let's get it.
21: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
23: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
1: System.

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbes, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pasang na work.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
2: XFM 103.9. Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mo gamitin para maka-intra sa Santhon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Santhon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santhon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto nga ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
3: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
4: XFM Cebu,
5: XFM Bacolod,
6: sa XFM
3: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo
7: on air
3: and online.
7: XFM Network Philippines,
3: nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: delikado nga ginahimo sa mga pamatanon tas bong ang drag racing ang gakatabo ni mga katropa sa mga major highways na tudla. Amuning yung ginahimo nila yung race track. Ha? Dito sa kaliling kawayan, may nagnuntad man to ng mga palumbaanay sa mga ano ni, sa mga motorsiklo, no? Ang motorsiklo gina ano, gina tawags ni, no? Gina modify, ah. Ambot lang kung pasado ni tanan, no? Ambot lang kung may mga papilis ni, pinalalagyos la. Bantayan nila ang ano, ang mga law enforcers naton, no? Pagkatapos sa mga law enforcers na mga katropa, okay, alright, ari na, ari ka rin sa linya nato mga katropa, si sir ang regional director nato sa LTO NIR, we have Sir Jack Kunlo. Sir Jack, good morning, welcome sa programa, ako si Katropang Win.
1: Katropang Win, may nagagid ka, gamay nagagid sa atong tanan ng katalamati.
0: Aha. Just a quick of ano lang, sir, there were motorcycles nga mga gagmay na blagi na modify pagkatapos gipalumba sila sa mga major highway. One nakwa namon is Kawayan, Kaliling, and there is a Valladolid. Anong mga violations ni sir?
1: Yes, katotong
0: mo
1: yung una, legal modification. Oo. Wala kita kabalo, basi unregistered tayo na sila.
0: Oo.
1: And basi unlicensed pa na sila, no? Inanggad drive. So, kung ano na ako naton, may reckless driving, may in a legal modification.
0: Bawa ka na mo.
1: And most probably, basi wala pa na sila rin ito, no? Kapag yung sila nakuha natin sa Banoche na yung 32 ka mga motorcycle man na nag-conduct ng illegal drag racing, kalamanan sa to sila wala rin ito.
0: Oho.
1: Ang nakuha natin, no? Kalamanan man to sila, illegal modification.
0: Oh.
1: So, damo na, no? Binista na ng butso, binista ng rida, binista na sa mirror, ginkuha ang parts na dapat yung pagpaon ginakuha kayo para magmagaan ang motor. So, kanamo ang violation din na ito ang pangwin.
0: Oo. Kabalok kita medyo malapad ni RD. We're looking at Bilog and Cross Occidental. Ngayon, nagkaklatabo ni siya. Ang aton local government can do something about it, sir?
1: Yes, actually, ang aton ng local police, no? Mas ako ang papel sa aton ng mga local police officers sa mga LGUs, no? We are actually, kahapon, dito nahalin ng aton IIU, ang aton mga investigador, no?
0: Oo.
1: Para makandat sa investigation sa inyong mga raw videos na gina-forward sa aton, no? Salamat na nga sa inyo sa Katopangwin. So we are now on the process sa pag-identify. Kahit di siya natapos na to, wala namang tumalapon aktual, ma-identify na mo ng mga registered owners ng inyong mga motorcycle, inyong mga driver, automatic ipag-asyokos ng nini, dalarma sa lakyan, i-suspend sila for 90 days. Naya while ongoing ang investigation. Upon sa result sa ating investigation, no, ang most probably ang pinakagamay na maahatan yung violation na i-suspension and the maximum is revocation.
0: Sir, paano madakpan? Ang ginabantayan mo nila ka itong mga law enforcement mo.
1: Correct na ako na kung magani ang incident sa may area sa Valladolid, no, na timingan pa ito sa mga tropa na itong sa 10 feet, at unfortunately, of course, mas nating isla kayo motor, no, tiwag yung balabot.
0: Yes.
1: But may mga informations, no, hindi na balabot sa ito. May mga gathering si Tangin Obra na kung maging positive din siya, may puder ka pwede gin natin isokos na yun yun sila. I-explicar kung sila na kung hindi. Kaya makadepensa man sila, no? Kasi medyo process. So makadepensa man sila. But if positively nga mapinpoint siya natin ng investigador na ina siya, muna siya ang dagiya, muna siya ang involved sa lakyan ng motor, isokos din natin yun ba yun.
0: Sir, ang barangay, pwede ka sumiter sa complaint nila if ever sa LTO? Kung kilala ni nila?
1: Yes, dako gid kabulig. Salamat gid. Dako ta pamingin mo no manalo. Dako gid kabulig kung ang atong barangay maghatag sa information kag kung ma-identify nila no kasi lamang gid ang pinaka ara sila isila ang atong ara sa ground. Nga most possibly taga dira man sila. Normal na pit sa ila.

0: na sila ang una maka-identify. So, kung may information nga pala mo sa amon, ako ganyan muli ko ito.
1: Okay, doka, ginabantayan nila nga itong mga law enforcement. Pagkatapos, kung kisa, gabi pa ni sila, ardiga, himos, ang ilang palumbaanay. Ho. Amunin nga ginahimo nila, delikado, ardi naman, di ba?
0: Yes, delikado gid. Una-una gid delikado ini sa aton nga mga nagagamit sa aton na public roads, sa aton national roads or local roads na aton, no. Not only sa mga tourists na nagagamit during sang time na ginaubahan nila sa illegal drug dealing, mismo sila.
1: Oo.
0: No? Delikado man ino, kaya damo na diskresyon kung kung sina.
1: Oo.
0: And this is a very reckless driving, hindi no? Natin pwede i-compromise ang safety.
1: Oh.
0: Sa ating mga motorist and pedestrians na ito, no? Ang gamit ng mga lakat-lakat sa ating mga dalan yung nakatapangwin. That is why we do not give consideration basta matapaan mo ninyo sila nakatapangwin.
1: As per observation, RD, there is makulod. Gidamo naman. Damo naman sa nag-open pipe, na noisy ng mga, ano, mga motorsiklo. Ang mga shops nga nagahimo si ni RD, why ni accountability?
0: Sa shop sabi, wala ako may nakita, no? Under 136, no?
1: Oo.
0: Ang sila na, kung ma-regulating mo sila sa ato ng mga local LGUs at matutangin, no? So, sa amon na more on motor vehicle.
1: Yeah.
0: Kag sa mga holders ng driver's license.
1: Mm-hmm.
0: So, dala sa mga so ang nabalaan ko lang kung may araas ng mga local ordinances na nai-regulate ining mga shops, ining mga tawag sinibla, mga talyer or mga mekaniko na nag-uga sila ang napang-modified. Kung ma-regulate niya sila, mas maayos yun. Patapangwin. Kasi within the scope sa ato ng LGU to a local ordinance,
1: So as far as I understand the RD sa ginhambal mo kay na, ang local government can do something. Pwede sila ma-intensify nila ang campaign sa mga ordinances naton regulating sa mga mabagahod ng mga motorsiklo, pagpangdakop sa nadi, ang pulis naton pwede ka pang dakop during sang makita nila RD.
0: Yes, kung may local ordinance kita para sa mga yung mga magahod ng mga mufflers, no, open modified mufflers.
1: Oo.
0: May aragid pwede gin, no? And may mga police makita, yung natsatsyan kung mangganin si Bong kung may aragid sa deputized na police.
1: Oo.
0: Sa may adres ang Valle Vinib, kagbago, kay tumatsago, kung manong naman yung katropang win, nag-conducted a deputation, seminars, sa atong mga partner agencies, kag LGUs, no? May mga LGU makita nga din deputize. So, muna subong kahapon, medyo late na siya nakabot from Valladolid. So, subong pa nga agang ang initial report niya pag nasakon. Kaya isa na, no? Part na sa akong din pa-check sa ila kung may arang kita deputize agency to managi sa PNP, kag may local traffic management, no? Ang atong mga LGU. So, through an ordinance, pwede gid may empower sa LGU, ang atong na PNP, kagang atong na mga traffic, or traffic management office, o kung atong mga traffic aids,
1: With this RD, thank you so much. Salamat gid. We hope nga we will coordinate sa local government if the full implementation is now in the run. RD, thank you. Salamat gid.
0: Yes, pero pangwin gusto ko lang man si Palabot, kadali, no?
1: Yes, sir.
0: Na nag-aubra sa mga illegal drug racing in Rupay na IR, no? Tandaan nyo, walang forever, malabot si Tomo Namon.
1: Alright. Thank you, RD. Salamat gid.
0: Salamat gid, pangwin.
1: Thank you. Salamat, sir.
2: Talakayan. One-on-one. Talakayan. One-on-one.
1: Amuning medyo concern na tun subong ang mga illegal drug racing sa mga lugar, mga katropa. Honestly, no? Bisan kagahod ng gidya? Namian sila? Kuwaunta na yung breaking news, mga katropa, ho? With katropang Franz Andrew Burgos, mga katropa. May latest nga balita ang amin sagap kita, mga katropa. No, standby. Ginalabot naton si katropang Franz, mga katropa.
2: XFM Breaking News.
1: Oh, katropang Franz, pangyaga.
3: Sagot na kita ni Florenta Ina about ni sa kaso bla ni Dr. Ken Carpenter.
1: Oo.
3: Ngamon yung American National American Marine Biologist.
1: Oo.
3: Nga ginpakay dito sa Banuas ng Sibulan.
1: Mm-hmm.
3: Sa pinakalitest na ni Katropa Ring Update, no, ang ika-apat yung suspect
1: Nalakpan naman.
3: Ang ginaligar nga na resto, nakakagdi sa Karondo, file na niya sa kaso man.
1: Oo.
3: Napag-confirm sa ato ni Police Captain Stephen Polinar, ang PIO sa Karon sa Negros Oriental Police Provincial Office.
1: Oo. Grabe ba? Ikapat no, tatlo to sang dakpan, Premiero?
3: Oo, so, ikapat ni. Na ni.
1: Pero so, suspect ni man eh.
3: Na. So, think sa mga information na na-receive na ito, lima ni sila mo.
1: Oo.
3: So, apat na ang na-resto sa Karon, kagdi na file na kaso. Mm. Kakatropang Erwin, no? So, para sa breaking news, inisi kapropang Frans Andrew Burgos na mga pagpala na case makasokasawan magpamanista sa Santa Blasherbal Oil. Para sa halaw, ganyan blupin ng Pilipinas, XFM News.
2: XFM Breaking News.
1: Salamat kay Katropang Frans, no? Ginakuha pang nato ni detalye paano sa dakpan. Kag anong direkta nga kantanan niya sa mga nagkaradakpan to Premiero. Tatlo to sa mga katropa. Ang pag-insindi nato, lima kabilog suspect ni. Nang tatlo to nakpan na ang isa nilakpan na. So all in all, apat na ka mga suspect nagkaradakpan sa pagpatay to sa isa ka marine biologist American National mga katropa dito sa Sibulan, no? Tignan lang taon ni karon kung anong sistema, anong mga posible nga paghimuon mga katropa, no? So okay. So, amo na yan, no? Ang pinaka mga bagay, mga katorpa. Mga commercial ako, haboy ko na ang... Ah, huwag pagli, no? Nakibot man si katorpa. Chris, abdik malikay ni mo. Dali lang bala. Kita ko si Katropang Orville, gasala gid sa. Makomersyal gid. La. Joke lang to. Dugay-dugay pagli ah. Tingala ko bla, no? Balik-balik kanta ni mga katropa. Jack Toto, ang balsang ilio. Aling niya, walang forever, no? Madakpan ka mo. Sige, hihon nyo lang na. Pero ang gina-expectera nato, local government student nato mga katropa, may arita city ordinance, diris makulo dya. Again sa mga noisy bla, nga mga ano, nga mga motorsiklo, no? Gahod ng mga motorsiklo mga katropa. Okay ni sila, yeah. Kay ga enjoy sila samtang abalon ka pa nila sige. Kada puga tong freedom bla. Kada puga karami isang pamatsagan mo nga puga ka man tunog-tunog gayo. Ahoy. Ang mga tupad balay nila ga sakripisyo, gapanabon sang lugar nila kagahod sa motorsiklo nila. Okay na sa inyo? Ha? Last time to, kundi na pasar to ni Councilor Cesar Distrito ang ining ordinansa nga nagka-penalize ng 1,000 to first offense mo. No? Ti, kung madakpan ka, may penalty ka. Pero di kalabanan sa mga tunto ni gapanago man bla. Ginabantayan nila aton man mga traffic enforcers base may magkanto amo to nga balig gani kapon ang nagligad to ni katropang Winston habali ha linya once kay may salakyan lang nga daw kaduda-duda gadilagan dinalakan sa inyo diri sa pakulod mga katropa damo naman ta observation naton ha. Damo sa mga nagapamodify sa ilang motorsiklo, gahod-gahod gidya kayo. No? I hope tani ma ang isa sang gina-expectaran ta ang barangay nga maga fully implement sini sang gahod nga mga motorsiklo mga katropa. No? So bagay mga katropa ang ginahambal naton, ang full enforcement lies upon sa aton local government unit, sa aton nga police, deputized nga mga police, ang LTO, in view sang ano sang ining ginakapig naton ordinansa diri sa Bacolod kontra sa mga magahod kay open muffler mga katropa. Ang barangay Granada nagreklamo to sa una, nagparabot sa reklamo nila, nagparabot to sa ilang ilang sentimiento sa mga residente nila nga pinagusto lang nga pinalumbak ang pisa kong gabi. Pero tinahimo man to, no? Nabantayan, ginpulawan, no? Para madakpan nila mga katropa. Upod ang pulis, ha? May ara sa mga kapulisan nga nagabantay mga katropa sa mga magahod ng mga motorsiklo niyo, no? Ugaling ginambal nila, dinyati inspection, checkpoint lang na. 30 minutos lang na, hulaton lang namon eh. Ha? Tikita mo da. Once may checkpoint ang aton ng mga kapulisan, garaya na sila, no? Kay hindi man pwede mo, dapat stationary ang checkpoint mga katropa. Ti mahulat mo na sila. One to takan mo. Sino ang una surrender ti sa tung perdi eh? Ti galing may time frame lang man ang aton nga mga law enforcement sa pagdakop sini sang aton nga mga ano sang aton nga mga sa mga violators kini. Hulaton Manila. Oh. Hulaton Manila. So amo na mga bagay mga katropa nga ginalantaw ta. For this time alone, dugin pabay-an. Kag aton mga barangay kabaloko mo. Imposible man away ka mo kabaluda. May magkumod na gani nga mga ano, nga mga residente kung kisa ginapabungol-bungulan nyo malang ah, dapat sa wayon nyo na ah, kagkilala nyo man eh, no? Dapat yung mga barangay dapat participate kita kiti ano ni mo ng ato niya ordinansa ini mga katropa sa isa ka lugar especially dalis makulod ha may ara na o galing yun na pabayaan talang. No? So, ang ininga mga violators nagasagsag, no? Batian pa ko. Nga, bayan lang ng LTO nga mag-operate sila. Buhinan pa na karun buto, ta? Bayan lang ng mga ang aton nga BTTMD na mag-operate na sila. Bayda. O, tsetsaktobla na. Ang enforcement ara sa aton barangay. It's up to the barangay mag-request sang police because may existing ordinance eh. And we need a full implementation sini. Sa mga punta taytay, handumanan, dira sa deco homes, may mga reklamo man da. So dapat ginimuan na ni Pagi para mabuin-buinan nisla. No? Ano abi kay ti mga katropa, ginapabayan lang. Kung magresulta na sa aksidente, resulta na sa mga hindi namin nga makitabo, dito na masulod. O, mabaltaw yung ordinansa ta, dapat takbon ka. O, pero ang preventive na itong lahat, pinambalta, pungganti nila, hindi dapat magdamo mo. Hindi dapat nga tulirahon. O, sa mga local government unit, mga katropado, kasadya man, no? Kawayan, dumduman nyo to, nga nagtiruhay pa to, no? Gakatabuan da kada gabi. It's impossible nga hindi mabalaan sa barangay, ah. Galing, mismo, ang imbulbado, either bata sang kapitan, bata sang kagawad, no? Official sang barangay. Oh. May backing, no? May ginatulira. Di dapat, amunis lang dapat, anon? No? Anyway, oras na ton 9:29 na sa pagpakalagad. Mag-commercial pa. Ari, tutuod na niya. Tutuod na niya. Mag-commercial na kaya. O, balik kayo pagkatapos ng mga katapas. Standby.
2: Bullseye XFM 90.3. Bullseye XFM 90.3. Santon Gold Live Destiny.
4: testimony.
5: Christine po. Before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
4: Plus pinalakas, Santon Plus Gold.
6: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sansone kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagkabadchag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansone kag vitamin D3 ka pa. Bibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
7: Kating, babalik-balik lang. Gamit na ng Sansone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansone Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sansone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Sister Pain.
8: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado ka isa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trite. Side sakit gidi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sansone Gold Coffee Mix. Sister Pain.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako po si Rodeline Takuya. Ito po ako sa Singapore, 35 years old, from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda, nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3U.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa unang kabata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro

0: Turbo food supplement for men.
1: Hihimo sa maca o glavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: System pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang system pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid balang ipit.
4: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold, coffee mix.
5: Ako si Ansang Somag, isa ka sudyante, kada gabi.

0: Seven Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Seven Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
1: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR our permit number 0098 series of 2026
2: XFM 103.9 Wednesday.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Centro. Come sa Bullseye.
2: Department of Agriculture. Kamusta ka? Hi,
3: I'm happy. 103.9 XFM.
0: Balancing ang mga komentaryo.
4: Hindi nga mangla namon makaya ang ina.
5: Further, may nag-atrust ang public opinion.
0: Objective.
4: Pangayon ko naman ang kapirasan sa atang mga kapirasan.
0: Prangka, kagderetso sa mga punto.
5: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.
6: Ang isa ka state media sa China na pagwato sang video katropang Chris. May video ka na. Ha? Ha? May gin-download ko din. Pero lain gali ni. Lain ang ano niya. Oh, protected sila. Hindi siya ma-download yun. Pero ako na magkatropa. ang itsura to daw ang amo bla nga nagagwa tapos ginbuksan may kamot duwak bilog, no? Ang kamot siya may ngalan nga US kag China, ay US kag Japan, no? Di naga ang kon sa mga naglain na mga komento ang ini nga ano, ang ining mga ang ining mga video sang China kay daw ka law ay ko no inablang ginatunga-tungahan ta sang ano sang duwa ka nasyon mga katropa. Pakita ko lang, no? Surprise. Oh. Sa mga kuturan ta da, sa social media pa check mo na pa lang tao amo na yo. Nan, ang China kag ang kamot sa China kag ang US. Ga ano siya? May audio na sa way. O pagwa tablang audio para ma-appreciate gid. Si Mamere Jane Valio Alio, morning ma'am. Salamat gid. Enjoy man slow. Thank you. Ario.
7: Up on the open sea, someone had put together the world's most wobbly karaoke.
8: Go on! Start singing!
7: Past China and initiate the so-called maritime delimitation talks.
8: Wrong song! Stupid monkey! We gave you the other lyrics!
9: Here it is!
8: Oh, for goodness sake!
9: Wait! This wasn't in the script!
6: Ginbubahan sa South China Sea arbitration.
7: Let's all do our part to keep the ocean clean.
6: Muto. Muna mga katropa nga. Pero kung kamo pag palantawod na, anong nabatsagan nyo? Pwede man na baliwala ta. Pwede man na pabayaan ta lang. Nga malta, hindi man ta na iya. Lain man na iya. Ang tsura tayo, hindi man amo ya. Pero ang representation na bisang amo mga katropa, do kalain, no? Anong paglantaw sa China sa aton? Amo? Oh. Ti, why ba ta control sila da mga katropa? 2016 mga katropa, I think 2012, arbitral ruling nga ginatag sa aton. Well, ginpayag to nga wala sang deber, wala ginarecognize sang tribunal ang ining claim sang China nga 9-line, no, tungod wala sang basihan, no, kaga recognize sang korte, international court mga katropa, ang gahom sang Pilipinas, otoridad sa Pilipinas over West Philippines, no. Ang sadya di kaysa unang tawag din South China Sea mo. And they thought ang South China Sea is ilagid man. No? Kasi may China ang alam mo. Abot lang ko na muna paglantaw nila. Pero punto is that ang tawag natin South China Sea, dira katropa. Now, sa sining sigahot sa West Philippine Sea, ang ginalantaw sa China nga hindi manikasog, hindi mag-away, ang Pilipinas kung wala sang Japan kag Amerika. No? Nga nagasugnod sang away ni mga katropa ang Amerika kag Japan, no? Nga mag-away dito kontra sa Pilipinas, kontra sa China. Daw amo ring ginapareser niya. But more so, ang pinakasakit lang di ang representation sang amo. Hinikap ko man guya ko be? Be? O? Dumamo man, no? Amo ang ginkalintulad sang China sa mga Pilipino. Oh, Ma'am Len, kung ikaw biyang, kung kitabi, iangged ta sa mga amo. Anong inyong, Ma'am Mary Jane? Anong paglantaw nyo bi? Ma'am Jovi? Ha? Huh? Ma'am Shirley? Oh, ipaangged ka sa amo. Ha? Huh? Nga ginawa, ginadiktahan sa duwa ka dagko ang mga pungsod. Kinapakanta sa isa ka kanta nga nga gusto mo kantahon pero lain script, ag script ara sila. Ikaw na kanta to. Linga na no man. Daw bla bla. So ang control sang daw gina-control sang US ang Pilipinas nga manindugan sa West Philippines sa mga katropa. Ang tindog sa disang China, hambal sa China, sinya, let's go back to the negotiating table. Let's do a bilateral talks, mga katropa. But how could you? No? Kay ang claim, tanan ng istorya, dapat pabor sa ila. So what have you? Kung samtang nag-istorya, nagatukod sila sa mga infrastructure dira sa West Philippine Sea. Look at Spratly Islands, no? Ginahambal to nga, okay, mabutang lang kami ti sa mga fences para sa amon ng mga fisher folks. But eventually, makita mo itong mga katropa, fully weaponized, no? May plane strip, no? May palaluparan, may radar, no? May mga armas, may mga missiles. Amo nang natabok po. Amo nang sitwasyon dala sa Spratly Islands. Now, why man ta po hindi katuon mo? No? Ang aton di, hindi man ta kaaway sa China, kiti by military might, hindi natun ka. Ah, hindi natun, hindi ka kasarang, tutuod. No? Bisa na, no, natun ligid. Eh. Mambal ka, deklarar ka, gira da. We have to tap our allies para magpakigbato sa aton. Amuning sakit lang di sa itong mga katropa kay sa bylaw sa suporta sa mga dagko ng mga nasyon mga katropa ginagamit niya, gina-take advantage niya man, no? Ang ila, ang Pilipinas para sa mga produkto nila, no? Para sa mga gusto nila matabo sa ekonomiya sa pungsod Pilipinas mga katropa. Look at sa sa nagkakatabo sumong. Ang domestic products natin, nubo, no? Kumpara sa mga imported nga mga goods, nga gasulod sa pungsod Pilipinas, bisan sa bayo, mulanda, maghambal ka, made in the Philippines yan, lawayan kaya mo, maghambal kaya sa US, nami mo, bakod mo, no? Lauton mong presyo, kay US made, maghambal ka sa mga gamit, sa mga spare parts, mahambal ka, Japan eh, bakod ni, Japan na lang, lauton mo ng presyo mga katropa, na that's, how it works. Ang mga negosyante, no, kalabanan, mga katropa, China, gintrama di, ang sitwasyon, sadya. Kaya ti ang China, despite sa mga away na itong mga katropa, no, isa sa dako ng trade partner Japan na ito ng pungsod China. Ang tanan ng mga produkto kasulod di, no, sa China. Hindi man takambal nga, pungganta, negosyo sa mga Chinese di sa pungsod Pilipinas because ang nagkakalatabo sa West Philippine Sea. Which I think ang pinaka mga kuturan ta may amo gapaminsar amos na nga tanan di damo naman Chinese di no na invade na tagali na sulod na to sa mga Chinese di ba oh na ano na tay na sulod na tay na invade na tay do man lang sistema gakalatabo sa mga katropa but dito ni makadto paano anhon tani no maano ta kung wala sa iba ni mga pungsod, wala sa alay. It goes back kung paano natin ginapayambo ang aton pungsod, mga katorpa. Isa kita sa dako, isa sa kita sa mga nasyon sa una nga may ara sang dako nga kapasidad kung military ang istoryata. Ah, sa Asia, isa kita sa ginahangad sang Vietnam, sang Indonesia, no? Sang una, Bruce Bungwahi. Nga, corruption grabe. Ah, corruption ang grabe. Flood control, farm to market road, infrastructure, amo ni permi ang nabutangan sang kwarta sang tao. Nga way ta kabalo kung pilang ginahatagda, pero kabalo kita nga may ara corruption grabe tagda. Ang porsentuhan ay terrible mo, no? Ang porsentuhan ay grabe. Ah, piungan lang na kung kisa. Mabalta, tani. Makaahon man Pilipinas sa mga corrupt ng mga opisyal ba? No, amo na. Pero sige lang, no, mga katropa. Well, ambal nila ko, no, there's always light at the end of the tunnel. We will wait until it comes. But nonetheless, mga katropa, let's just be vigilant sa mga nakakatabo sa mong. Of course, kinanglan taman kayo. That's why may ara panawagan accountability sukto natin mga public officials ni kontra sa corruption, no? Because that is the way to do it, mga byan, no? Sukto natin sila, ipasiguro ng insakto ang kwarta, insakto ang paggamit sa kwarta, pinagi sa mga layi nga nagduso sa transparency sa public spending, sa government spending, mga katropa. Ang public bidding, it should be publicized, no? Gina-publicize, pero mga katropa, kabalo ka ang mga players na iyaman ka mga politiko, no? Kagang nagahimo sa mga bidding kung kisa, no? Control man sang mga politiko kani, no? Para matabunan ang issues corruption. So until when kita mga katorpa? Subong ginabuli na ta, grabe na nga pambuli sang China sa aton. And it's so hurting to hear some of our public officials is trying to justify what the China is doing now, no, sa aton. Nga mahabal pa ta nga i-check naton technicalities and legalities and sa aton posisyon, hindi ta magprotesta, hindi ta magbutang to sa ano ba, si ma-escalate. Daw kita pa yung matras, no? Daw kita pa yung malain, ha? Kung buhi lang to sa disporepasyo, atapang at tao, hindi atakbo. Bato niya, ha? Pero look at the set up sa politika sa bungsod. Grabe. Ha? Ang iban ng mga corrupt ng mga opisyal, hindi nang accountable. Ang iban ng mga corrupt ng mga opisyal, mga katropa, they can hide behind sang mga issues, no? Nga mas spare sila from their accountability sa issues sa corruption. No? So, kinanglan na to, magaling ti, lantawin mo siya, sistema na eh. Nagaluntad. 9:51 mga katropa, sa papakalagin natin, 20 oras. Buwas naman ah. I mean, sa Sunday naman. No? Masulod ito yung boss na. No man yung... Sa Sunday naman mga katropa, kita na ito. Mary Jane Balualio, thank you so much. Salamat, Gid. Lental de, ma'am, morning. Sa mga katropa natin. Remel Mamilia, thank you. Tristaniet Gulay. Sino pa? Ma'am Bibing Francisco, thank you so much. Salamat, Gid. Ma'am Maricel Largo, see you. Ma'am Lia Lobrado, thank you. Salamat, Gid, sa pagka-tutok. Until tomorrow, until Sunday, mga katropa, sa ngalan sa atong technical partner, katropang Chris Librando, sa atong station manager, Mr. Mitch Lipa, sa atong CEO, President Dr. Roy Melito Oy. Ako naman sa katropang Win Salinas. Happy weekend, mga katropa. God bless.
3: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9
10: Supple Plus Gold.
11: Rosinaldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
10: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
12: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, Oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
13: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
14: Vision Next! Marami na ang natulungan!
15: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
14: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
16: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
17: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
16: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
12: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
18: Go! Let's get it!
12: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
18: Uh-huh.
12: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
19: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Sunthorn Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Kapahubin pasang na world.
0: Sunthorn Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: XFM 103.9. Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026
3: XFM 103.9 Wednesday.

0: Maayo nga adlaw sa tanan nga mga tagpalamati. Welcome sa Palatuntunan
1: Edukasyon.
0: Edukasyon para sa ikaayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluyang pamatsyag balati anon lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Kag ang nagdala sa sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsod nun nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito nga mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin.
1: Edukasyon,
0: edukasyon para sa ikaayong lawas. Subong adlaw, istorya naman naton ang balatian nga diabetes kag kun anong mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Matapikan kita sang diabetes kun ang imo sini nga blood glucose o kun ginatawag man nga blood sugar tuman kataas. Ang glucose amo na ang mayor nga ginhalinan sa aton sini nga energy. Ang aton lawas pwede makaproduce sang glucose. Ugaling may ara man nga mga glucose nga nagahalin sa pagkaon. Di kun wala ka control sa pagkaon mo ti dasi mo ta sugar mo eh.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
0: Pag nagsararampaw ng sugar kag glucose lawas mo mo nang ginatawag nga hyperglycemia. Mabatsyagan mo na dayon ang mga kauhaw, tapos suka-suka, tapos dog ginahagal ka, dasig ka kapuyon.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
0: Una kita sa turmeric nga may curcumin. Ang curcumin mayara na siya nga insulin. Gani ang curcumin mahimo ina nga makapauntat sang diabetes. May mga pagtuon nga nagpakita nga ang curcumin nagapanubo sang glucose kag naga-promote sang beta cell function. Ini naman niyang amarguso nga isa pa kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Aktibo iniya nga nagasuyop sang sugar kag nagabulig sa pagkontrol sang diabetes. Pait lang ni prompuslan mo ni. May insulin man ini nga nagapanubo sang level sang sugar sa aton sining tugo.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
0: Ang saluyot naman o kun tugabang bugana naman ini sa fiber nagabulig sa pagkontrol sang presyon sang tugo kag diabetes. Ang wheatgrass isa man kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule, natural nga ginhalinan sang vitamin A, C, E, K, kag B complex. Kag mga mineral para sang iron, calcium, magnesium, selenium, amino acids, kag chlorophyll. Nga bastante man, agud makapanubo sang presyon sang dugo, kag makabulig, dumala sang diabetes. Kag ang barley grass, nga may beta-glucan. Iniya nagapahinay naman iniya sang paglapta sang glucose sa dugo.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
0: Aray dugang talang ang isa sa mga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee, ang mangustin. Palabanan sa mga prutas, manubo ini sa tambok, sodium kag calories. Iniya cholesterol free iniya ang mangustin. Kag mahimo na makakontribute man ini sa pag-manage ng balatian sa tagipusoon kag type 2 diabetes.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
2: Ako si GC Malones, 59 anyos, isa ka tricycle driver. Nag-umpisa ako inom sang Evergreen Herbal Capsule kay mataas ang akon nga sugar. Dito na nubo ang akon nga sugar. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
0: Ang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926
3: 0998-555-4150.
1: Edukasyon para sa ikayong lawas.
4: Nga, XFM, kid, how?
5: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
4: Nga, XFM, kid.
6: Eh, nanyang music, ah.
4: Nga, XFM, kid.
6: Ay, pula ka lang, music, magkatapos bugtaw ka, bla, may harap kayo sa mga balita, bla, so, amin, bigit sa mga DJs nila, kanya, bla,
7: wala sang konkreto nga sa lahat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
4: may how, kita, pag...
7: enjoy lang.
4: Nga, XFM, kid, how?
8: Tiyo!
7: XFM 103.9.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Kasakit sa nawong kong aging tampa mo.
2: Mas masakit pa dirangin batyag sa kasing-kasing ko. Sa salok maging buhat mo. Putigon ko. Gintapata mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iya sa kasing-kasing mo. O pangginlong iban mo ako. Kasakit! O pang sabihak sino? Hindi ko mahimo nga kaungtan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sa diin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigugma. Sa diin!
3: Endless love.

0: na maging tuanay, Brian. Nakita mo ano sa tanga-tanga ako. Ganun na pinasaran mo ang maayong mga plano.
1: Nakita ko ikaw. Kagnain love ako sa iyo. Gusto ko nga hatagan sang kasakit ang pamilya mo. Kag ikaw nga napinsaran ko nga gamiton para dira. Apang tagsa ka adlaw nga makahupod ko ikaw. Nagadala mang interes ko sa imo. Nagabago. Tubtub, hindi ko na may baluan kung paano ko isugid ang tanan sa imo. Ginpinsar ko si Nadia. Among nakakuha sang karma para sa akon. Tugod sa kadamos ang babae ang ginpahibi ko. Apang ginpinsar ko man nga ikaw ang akon karma. Tugod ikaw ang babae nga gusto ko gid. Apang sa ginbuhat ko madula ka man sa akon.
0: Ay, naangpan kong balatsyagon mo, Brian. Apang hindi inang rason para manakit ka sang iban nga tao. Ilabi na ko ng tao nga inap. Wala man sang sala.
1: Oo. Nakaibalo ako sila.
0: Apang ginhimo mo gihapon. Bisa nakaibalo ka nga makasakit ka sang balatsyagon. Bisa nakaibalo ka nga sala. Ano ba ako magsalig sa imo pagkatapos sina, Brian?
1: Dolita, oh, I'm sorry.
0: Inuyatan niya ang kamot ko.
1: I'm sorry.
0: Oh. Sorry man.
1: Palihog. Tugti ako nga madulong kapahuli sa inyo.

abog si isini kasakit. Tagisa nga makig-break ako sa mga babae. Kagin palaom ko. Kagisa po. Matapos kami nga makasugilanon ni Dunita. Dalagabutan ako sang tunok sa dugan. Subong ko lang na-experience ni. Apag siguro, tungod subong lang ako naghigugmas ang tampad. Sa ospital ako madiritso. Kantuan ko ang manghod ko.

0: Kamusta ka? Okay ka lang?
1: Okay lang. Kamusta na si Nadia?
0: Okay lang. Wala pa man lang siya dugay nga natulugan. So nung sa doktor nga nag-check up sa iya kay na, may muna siya kuno nga makagwabwas.
1: Bayo naman ko na mo.

0: Mapauli anay ako sa balaya para nga makakuha ako sa mga gamit ko.
1: Ah, idolong ko ikaw. Ari man si Mami, siya lang anay mabilindri. May nurse man nga nagatipan kay Nadja.

0: Umot ko nagbuluntaryo sa pagtulong kay Francis. Para may rason ako na makabalik sa Ilabalay. Bisan na hindi man kami magkitain ni Donita, at least babatsyagan niya nga ari lang ako malapit sa iya.
1: Anong natapos sa inyo ni Manang?
0: Nagsugilano na kami.
1: Yan patawad ka na niya? Yan ay higog mamugid bala matuod si Manang?
0: Yes. More than I can say.
1: Tananggit man kita. May naimo nga kagaguhan. Ang importante lang nga akuon mo lang. Kag makatuon kita sa nabuhat naton nga sala. Kung matuod nga nagahigugma kagid kay Manang, nagtani, wala ka lang nagabutig nga ginahigugma mo siya. Matunon mo nga nakasala ka. Dira kag tilawan mo, nabawion ang bot niya. My sister is amazing. Hindi kami magpasugot nga sa kaibisan sino lang siya makatupa.
0: Amo man sa utod ko.
1: Nakaibalo ako sila. Amo gani nga mahal ko gid si Nadje. Kani hindi na ko gusto nga madula pa siya sa akon. Nagapati ako. Nga mo man sila nabatyagan mo para kay Manang. Kani ginabuligan ko ikaw. Sa balay namon, siyang busing. Hindi tungod busi siya, kundi tungod ginapabayaan namon siya. Kaya nalipay siya nga mag-atipan sa amon. Gani buligan ko ikaw, Subong.
0: Oh, buligan mo ako?
1: Oo. Buligan ko ikaw.

0: Pag-upod ka na lang sa sulod. Saka isa sa kwarto niya. Magsugilanon ka mong liwat. Magsuri ka liwat. Kaga mong paghambal sa iya na mahal mo siya. Sabi mo, kadali lang ang gaon kay Manang eh. Mahumok ang kasing-kasing niya.
1: Pero, hindi bala, kaupod ninyo sa inyo balay si Manong mo?
0: Ara niya sa kwarto niya, Subong. Isa pa kung makita niya kita. Ambalon ko nga dan mo lang ako. Kay makuha ako sang ilislan ko. E dito ako matulog liwat sa ospital. Pero, kung hindi ka mo magkitain ni Manong, magdiritso ka lang sa kwarto ni Manang Donita.
1: Salamat, Francis.
0: Okay lang. Basta, atipan na lang kagpalangga si Manang, ha? Kag hindi na pagsakita liwat ang balatyago niya.
1: No, hindi na. Hindi ko na kaya. Mas masakit para sa akin kung masakitan siya.
0: Good. Mayo'y nang naghahampanay kita.

0: mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
2: Ayos yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaon sa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Like yun. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain. Ako si Lani, isa ka bus driver

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga buki ka. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Rodel Santaguli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Kape nga Santhon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Santhon Gold Coffee Mix na.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Tagkape ka na. Lalakas.

0: Ang amoy ng kwarto ni Manang, oh.
1: Paano kagali makabalik sa ospital?
0: Mataksi na lang ako.
1: Salamat, Francis.
0: You are welcome, nung Brian.

0: Madali lang. Ara na. O, bangon ako, ha. Base kung si Manang V nang panuktok ay na. May kinahanglan siya siguro. Ay, nga anang. Si Brian. Anong ginabuhat po dire?
1: I miss you.
0: Brian.
1: Sorry. I'm Brian. So sorry.
0: Ambi ko anay kun palayuan mo na ako. Ambi ko anay kun natulaan ka na sanggana sa akon. Iginaaway ko ikaw.
1: Silly. Karika.
0: Kinakwat mo ako?
1: Dito kita sa kama mo. Sorry. Ganaistorbo ko ang pagpaway mo. Gani bilang bayan. At ipanon ko ikaw. Patulogon ko ikaw. Pagi sa akong pagpalangka.
0: Oh my... Brian...
1: God, ginahitla ako sa imo, Donita. I miss you so much.
0: Miss you too, Brian.

ka nagalit? Si Brian, makamuok ang tulog niya. Ayala! Hinanay ko lang nadumtuman ang mga magulang ko ang lalaki. Ay, sigurado, hindi sila magduwa-duwa sa pagsakit kay Brian kung makibalo sila. Nadari siya nagtulog sa akon. Pabanyo ako, kamag-ilis. Kinahanglan, mausisa ako kung sinong nagabugtaw na sa mga kaupod ko diri sa balay. Antes kong papalagyo si Brian. Medyo adlaw na eh. Pasibala kung nagabugtaw na si Manong Frankie.

0: bahala. Para na mga utod ko sa salas. Para man ang nobya ni Manong Frankie.
1: Oh, Donita? Anong ginabuhat mo dira? Nangara ka na dira sa hagdanan? Hindi ka pa magpanaog?
0: Kwan, manaog na git man ako. Nakibot lang ako eh. Kido, kadamog isang tao sa idalom. May ano? Nga doon nagagual gito mo, how?
2: Ara ko nung sagwa nga sa lakyan sang boyfriend mo. Kagabi pa ko nung inatira.
0: Ah? Ay, kwan, ginulong niya si Francis kagabi, halinini sa ospital.
3: Tapos ginbili na niyang salakyan niya, dre?
0: Ah, base kung nag-commute lang siya pa uli.
3: Dre mo pala siya ginpatulog kagabi?
0: Ah, ba, wala nung ah.
3: Wala? Una mo, anong ginabuhat si na dre?
0: Hindi. Si Brian, nangguha na gali siya sa kwarto. Nung palihog.
3: Kababae sa imong atawo? Apang nagapatulog kasang konsino nga lalaki diri sa balay? Kag ikaw, kadamol sang kuya mo, no? Niwala gani kami na kaibalo nga nagapangaluya ka sa utod namon? Bisan lang doon mo, wala namon nakita. Antes kaniya ng in-boyfriend. Karon, diri ka na nagtulog?
0: Nung palihog. Isa pa, hindi mo nang libalay, no? Kaya bisan magpatulog pa ako sa isa ka basketball team diri, pwede gid. Kag wala ka na sang labot.
3: Hindi lang punto ko. Bulaton blay na sang isa ka matarong nga babae.
1: Hoy, Frankie. Kayo gani kung maghambal ka, ha? Basta nalipat ka, nga pirmi ako diri nagatulog.
3: Tilain man na iya mahal. Utod ko niya.
1: Agali. Kung utod mo, protektahan mo. Apang ako, kamasaan mo.
3: Ari man niya, kalma lang bala.
1: Ay, hindi ah. Kaayos ang tuno mo ba?
0: Bayaan ko sila. Brian, kari ka.
4: Good morning.
3: Hoy, usapan ka. Di ba halok-halok ka ba?
5: Dali lang bala. At ako na, Tony. Hindi kita anay magising kita anay, bala.
0: Ay, nung Felipe.
5: Ano gid ba lang tuyo mo sa manghod namon?
4: Tuyo ko, nga pakaslan siya. Kung batuno niya ako liwat.
0: Brian?
4: Oh, nga. Anong pagdumdo mo? Hindi ako seryoso? Nga wala ko sang plano nga tindugan ang ginhimo naton kagabi?
3: Ano? Ano ginhimo ninyo kagabi?
0: Ome, ina lang ba lang rason? Tugod lang sa ginhimo naton kagabi?
4: Hindi. Labaw sa tanan. Mahal ko ikaw, Donita.
0: Brian!
3: Hoy! Donita! Iyong maldita yaw! Ikaw bang nagako sa lalaki?
5: Ang mayo pa. Babayaan na lang natong sila nga magkasugilanon. Nabatian naman nato ang ginambal ni Brian. Ipakasal niya si Donita. Gani, wala naman siguro sang problema. Hambalin ninyo sang mayo ang plano ninyo, Donita. Brian! Salamat, bro.
0: Brian, karika. Mabalik kita sa kwarto ko. Dito kita masugilanon.

0: The Secrets of Health.
1: We will be talking about this type 2 diabetes. May duha ka klase sa diabetes, the type 1 and the type 2. Ang type 2, amoy ning ginatawag, Dok Leo, matong siling ni mo, acquired, no?
2: Yes.
1: Na diabetes. If we speak about insulin therapy, anong butambalos ni Dok Leo?
2: Kinanglanon mo, Sir Jose, sila, no, magturok sang insulin. Mm. Kung ang problema, gid ni mo sini, sa imo sini pagtaas ang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line naton nga choice o kon recommendation pag-abot sa type 2 diabetes. Mm. Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes, kung kulang kagid sa insulin, kinahanglanon gid nimo nga ginatawag mag-insulin therapy. But then again, kinasiling namo ni Sir Josil, didirin ni saton sa mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag-tackle sang ini nga mga asahi sang treatment.
1: Ang iban sini nag-kata ta ng tiyan, mm-hmm. kaya di rin nila ni sa tiyan ginaturok ang iban, ha? Mm-hmm. Ang kalabanan di rin sa tiyan, nagahubag na. Mm-hmm. Sa adlaw-adlaw, aga hapon niya turok sang tama ka fine needle, pero sakit pa ng agi niya. That is what we call as the court of last recourse.
2: Yes.
1: Kung wala na gid.
2: Kung hindi na nang inefektibo ang iban nga treatment.
1: So, hindi nga pagbatsyag nyo niya taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko. Bisan pang masiling na ton, it could help. Pero kung pwede pa malang, may iban pang pamagi aside from insulin therapy.
0: Santon Plus Gold. The secret of health.
1: Makabulig ang pag-inom sa Santon Plus Gold, Dok Leo, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
2: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sining mga sangkap, like for example, ang moringa, makabulig ni panubos ang blood sugar kaya makapa-improve sa insulin sensitivity. Remember, ang problem naton is insulin resistance. Why na nagapati sa insulin ng aton sining cellula? Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sining Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-endorso sini Sir Josil sa ginatawag charantia nga para gid-inisya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero, nag-a-act man niya, Sir Josil, like insulin. Nagabulig man niya para nga madulong ang glucose dito sa aton sininga cellula. Nag-angko niya sa charantine, bivacin, kag may polypeptide P, mga compound sa kinanglanon, Sir Josil, ano, para nga hindi magtaas ng aton sininga blood sugar, kag kung mataas ng aton sininga blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang, ang garlic naman niya, nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem, Sir Josil, sa insulin resistance, makapulan sang fat sa aton sininga cells, hindi na magpati sa insulin kung may sugar nga dapat ipasulod dito.
1: Hindi na sa kabatsyag.
2: Yes.
1: So, parang makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa aton sining body sensors to make it insulin sensitive.
2: Again.
1: Again.
2: Yes.
0: Gusto mo ba?

0: ka. The Secret
1: of Health. Kaya kung dalimbawa gani, karon may insulin resistance ng isa ka tawo, pati ang yasa ni mga joints, posible mabalda. Ang yasa ni nga panit, nag-dry, kag nag-kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sa insulin resistance. Di ang Sunthon Gold Coffee Mix sa Radiosil, may ara sa sang ginatawag glutathione, kag may collagen. Pero, pag-abot iya sa pampatamis, iba naman na yung concern. Pero kung health benefit ang aton sa nga pag-istoryahan, especially sa mga hindi mandira iya diabetic, why man sing insulin resistance for beauty benefit ninyo. Hindi lang sila nga nakapangapian na sila, Sir Josile. Ordinaryo ang pagpangapian adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sang Sunthon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang emotion nga benepisyo.
2: Para na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, anti-oxidant, anti-aging pa.
0: Sunthon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. The Secret of Health.
3: Sa mga kalalakinan man aktuali nga nag-suffer sa prostatitis bala para hindi dugang maghubag yung sininga prostate. Ito yung suffering from prostatitis, gahubag na ng kalabanan sa prostate nila. So para nga magkupos ina, kinanglan yung mandang isoflavone, which is ara sa Sunthon Plus Coffee Mix.
1: Correct.
3: Kag sa mga kababainhan, dalas ang inatawag na ito sa nga hormonal imbalance and imbalances.
1: Correct.
3: So pwede ina, mga abyan, makabuliga ito sa nga Sunthon Plus Coffee Mix because may isoflavone.
4: Yes! To help!
3: Subong baylo-baylo ato sa nga klima, ulan-init. Breeding time ini and breeding period sang lamok.
1: Yes.
3: Possibly, carrier na sang dengue. So, dapat likawan ta number one niya makutot sang lamok. So, para hindi kita makutot sang lamok actually, instead niya magbakal lang kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Sunthon Herbal Oil kay pwede niyong papanyo samtang nagapamasahe ka mo.
0: The Secret of Health.

0: Samsung Plus Gold.
1: Mas pinalakas,
0: pinagaling,
1: pinahusay.
0: Samsung Plus Gold.
2: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Magandang sirkulasyon ng dugo,
8: iwas sakit sa puso.
7: Mag-Samsung Plus Herbal Oil.
8: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
7: Siguradong sisiglang pakiramdam.
8: Samsung Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid
8: na all-in-one sa presyong magkaan.
7: Samsung Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
9: Si Sairan, isang baybay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: Symptoms persist.
8: Consult your doctor.
10: Sa mga butika.
8: Samsung Gold Coffee Mix.
11: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discover nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santone Gold Coffee Mix ang super nga kape.
8: Santone Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
10: Mabibili sa mga butika.
12: XFM
13: Evergreen Herbal Capsule. Gintingob ang pito ka mga sangkap para sa igayong lawas. Kag Evergreen Coffee. May kape ka na, protektado ka pa. Mga produkto ni Doc Hiko na may sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, vitamin C, kag mangosteen para sa mabakod nga immune system nag-aaway sa mga bacteria kag virus. Kumpleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika. Mga produkto ni Doc Hiko. Kumpleto sa sustansya, vitamins and minerals. Evergreen Herbal Capsule. May pito ka sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Gina-flush out ng mga toxins na gudmalayo ka sa balatian, kag nagabalanse sang sistema sa atong lawas. Kag Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Mabakal sa mga butika.
14: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
1: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
10: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
12: Mga katropa, excited!

interview sa mga personalidad na nangin sentro sa balita kontrobersiya. Sentro. Pagdala sa inyo sa mga updates, breaking news, mga trending na mga balita. Sentro sa balita. Sentro sa serbisyo publiko. Sentro. Kagkaroon, yan.

0: FM News Central.
1: XFM Time alas 10:46 na, mga katropa, may nga kasyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental. Pilipinas, kagonsiling kaman sa buong abayin sa kalibutan. Welcome na din sa pagpalayag sa aton nga palatuntunan, ang Sentro.
0: XFM News Sentro.
1: Mga katropa, adlaw kita sa buong sang Biyernes. Hulyo 17, tuwing 2026. Kag subong agangin nyo direk kaupod si katropang Franz Andrew Burgos.
0: XFM News Sentro.
1: Mga katropa, kita din mag-inop na humuli na last 10:30 to balas 12:00 udto. Agad sa pila ka mga importante nga mga issues, mga katropa, nga ito din tutukan talakayan kag-diskusyonan. Sa mga nagatutok dira subong sa atong paagi sa ilang nga mga radyo, Tamyawon, ta sila Blana, isang good morning, may nga agad dira sa inyo, tanana.
2: Di na kamo?
0: Sentro.
1: Mga katropa, salamat, Ged. Nagaupod na sa aton, umaling kay Ina sang aga pa, nagatutok na din sa aton. Pero mabatihan ninyo kami, mga katropang XFM Bacolod, sa radio frequency nga 103.9 kag 96.7. Sa norte nga bahay naman sa probinsya, mga katropa, XFM Sagay City, sa radio frequency naman nga 87.5. Kag sa sur nga bahay sa probinsya, XFM Cabancalan City, sa radio frequency nga 106.1. Kag sa Negros Oriental, XFM Canlaon City, sa radio frequency naman nga 101.7. Kag mga katropa, mayara kita sa social media, no? Ang atong Facebook kag YouTube. Sa Facebook naton, mga katropa, malantaw nyo kami kag babatian sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Sa YouTube, ari ang XFM 90.3 Bacolod. Mayara kita, mga katropa, sa streaming apps ang XFM Philippines naman. Ma-access dira ninyong kapinsay senta ka mga on-air stations sa XFM Philippines alin sa Luzon, Visayas to Mindanao. Mangitaan nyo lang, mga katropa, ang XFM Radio Network. Ma-download din ang libre, mga katropa, no? More than 60 stations ang XFM Philippines. Inyo dira nga ma-access kagbabatian, mga katropa. Text line naman sa XFM Bacolod, padala nyo din inyong mga mensahe sa siningan numero 0915-628-7926. Sa liwat 0915-628-7926. Amo na nga ito ang hotline number, mga katropa. Kung gusto nyo mapadala sa mga true text message nga gusto nyo ba may patamyaw ka mo o kung may mga panawagan ka mo, pwede nyo na, mga katropa, mapadala sa siningan numero. Alas 10:49 na, mga katropa. Aton padulungan ang aton nga mga dapat tutukan talagayon kag diskusyonan, mga katropa. Sa sining adlaw sang Biyernes, diri lang sa aton nga palatuntunan ang Sentro.
0: XFM News. Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
1: Mga katropa, ariyo, unahon ko na kay do nagsiligang matata. Ginabuluban ta, mga katropa. Ginapananaw na. Oh, makulos muro naman ang iban sa ato no kun mag-uy-uy ang abaga. Kaysa madasod nga si mana, mga katropa, ginalauman. Ha? Ginalauman nga ang litro sang diesel kag sang gasolina, mga katropa, may pagsaka. Pila? Mga katropa, sa aton din nga pinakauling information nga nakuha, ang diesel, mga katropa, magasaka, sumugod, dati posible may araiban nga mga oil companies mo, no? Nga mag-implement, mga katropa, sa early mornings ng Tuesday, but mostly Tuesday, sila nag-implement, mga katropa. Ginabuluban ta, mga katropa, nga base madason nga simana, magasaka ang litro sa gasolina from 9 pesos and 50 cents. Labot 10 pesos and 50 cents, mga katropa. Wow. Doon ka dako ang saka, subong, no? Gulpiada lang, no? Gulpiada naman. Ano ang rason? Ani mga katropa, sa digdi sa pagpatag sa oil industry sa aton ha. Apektado sa nagalala nga geopolitical risk premium ang world oil prices. Te. Nga muning resulta sa pagpang-atake sa Iran sa commercial ships nga tuyo nga maglayag sa Strait of Hormuz sa guwa sa aprobado nga ruta sa Iran kag ang pagbalusman sa Amerika sa Iranian military assets. Dugang pa diri mga katropa, nagnubo man ang diesel exports halin sa Russia. Sentro. Di, kung way takuluaan mga katropa, dito ta sa Russia mo. Nagligad na apektuhan man kita diri kay may supply ay source man kita from Russia nga bangod man to sa gira sa tunga nila sang Ukraine. Di mga katropa, it's because of Iran and America, Israel, America, Iran nga gira. Mo naman ni subong oh. Mga katropa, pero hindi man ni siguro amunid gilayon nga saka. Pero tingi na bulubanta. Nagadepende ini basi kon utay-utay yon ang ining pagpasaka, pero mga katropa sa ako lang ining pagangop, posible nga basi ti boyluhon gini dayon sa amuning balor sang pagpasaka sang presyo sang oil products. Imaginable oh. 9 pesos and 50 centavos up to 10 pesos and 50 centavos mga katropa. Te ano naman ni karon ng aton na mambal sang aton karon nga mga drivers ni. Kay te ang ila to ayuda nga ginalauman nga ihatag to sa ila, bulilyaso man to. Kay ang ila nga mga ayuda to taning nga mabaton na pangatagan na cheque ba o Diyos ko'y kumuraw ng unod sa cheque mga pangalan nga nasaad sa cheque, di pa amo lain-lain pa. Sino to nga mga tarpulano to? Ito pinabalik to nila. Karong mga katropa, ba si makaligwa kita, kuhaan, tanong karong komento si Mr. Rudy Catedral, chairman sang Bacod ni Manibela, para ma-diskusyonan tani. No, talakay tani sa gusto. Kung ano ginimala mga katropa naman ang ilan ng desisyon, ng ilang mahimo naman, kung basi kung may mga another movement man sila. Kay ting mga katropa, sa maabot nga Julio 27, kaliman na nga State of the Nation address ni Mr. Bongbong Marcos Jr. No? Basi may panawagan man sila. Kagti sa sining maabot nga suna sang presidente, kalima nga suna ya. Diba si palang mga katropa matalakay ni sa karon ang do nagalala nagid nga ano, nagalala nagid nga problema sa aton mga katropa sa ekonomiya. Tapos nagligad do naglikapon to nagambala man siya nga may assistance naman for more than pilato 7.5 million Filipinos nga may pilatong budget nga which is amo na i-provide for the assistance sentro so ti do hindi ta kain chindi sin eh kun puro na lang kita yung mga katropa plakan nga plakan sang ayuda ang ayuda ya just that's for temporary mo band-aid solution ti mano ta ni man sentro ba di man chindian no. Eh mga katropa, ibang pag inikaroon ng mga ano, diskusyon na tanaka ron kay actually nag-reply man diri sa aton si Sir Greco Belhika. Basikon ano karon depende na karon makaligwa kita, no? Para matalakay ta man ni mga katropa ang AI generated video ni bala nga gin pagwa sang China, no? About ni bala mga katropa ang ining media nga ni state controlled media dito sa China. Nagpagwa mga katropa sang AI generated video nga may kalabaon nga may kalawigon nga do 58 seconds ni siya, wala kalabot 1 minute. Kapin 1 minute mga katropa. Nga dito nagapakita sa video ang isa ka amo or monkey mga katropa. Monkey nga nakabarong. Tapos ginakapitan siya sang kamot nga may ano ni nang hayaay sang Japan, may pangalan sang Japan kay sang Amerika. Kag ti do ginapilit mga katropa nga magkanta, no? Ginapakanta ang ining amo. Tapos ni nangakig ang duha to ka mga pungsod. Sala ko nung kanta sang amo, ginte ginbalang amo sa tirador. Ginpalupad ang amo sa baybay, nagtupang amo sa baybay. Antes magtupa ang amo sa baybayon, ginsugata ini sang barko sang Chinese Coast Guard kag ginwater cannon ang amo. No? Ting amo nagbaliskad, nagtabog sa baybayon, natupa sa kadagatan. nagwa ang isa ka balina. No? Ginabalansa sang balina, obrahon ta na lang ang parta para ano, maglimpyo ang aton nga kalalawran, aton baybayon. Amo lang nagsapat siya sang sang balina. Mga tropa, talakayon tani karon kay may pila kita diri kang mga eksperto, si Attorney Cesar Viloria later on basi makatag siya sa aton sang ligwa. Ma ano ang mahambal sang pila ka mga abogado angot sa sini mga katropa nga ti. This is racism. Racism ini siya, no? And insulto ini. Pasugot lang kamo nga mga Pilipino, kabigon nga amo sa China. Ha? 'Di ba? So ari diri mga katropa nagpahayag man gani diri si Rear Admiral Jake Tariello, spokesperson sa Philippine Coast Guard, nga ang AI generated video nga gipagwa sa China daily nga nagapanggid sa mga Pinoy sa amo. Sentro. Okay. Mga katropa, pabatita ng video dugay-dugay sa inyo. Kag ibang pagid nga mga topic ko ha. Talakayon ta dre, bantayin ninyo kay isa-isa unta na karon mga katropa samtang nagapatay diri ato kapalatuntunan ang Sentro. XFM News Sentro. Alas 10:57 na. Mga katropa, ipakilala ko ni sa inyong ultimate trio sang Yes to Health. Mga katropa, ang ultimate trio sang Yes to Health amo ni ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C kag Premium D3. Ang Santon Gold Herbal Capsule mga katropa imo ini sa mangustin spirulina malugay aos kag amarguso kun ampalay. Itingob naman nini mga katropa sa isa ka kapsula agad nga makabulig gini dula sa mga bukol-bukol sa lawas, benign man o kon malignant. Pataas ang imong sugar level, imong blood pressure. Kag ano pagida mga katropa nga mga balatian nga inyo da subong nga ginabatsyag. Kado kabudlay gid. Mga katropa, adlaw-adlawon ta pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. 100% effective, kag safe mga katropa bango di mo initanan sa organic ingredients. The best imnon, mga katropa. No? Masiling mo blang ado mapang adlaw-adlaw mo gid jabla. I-habit mo siya mga katropa. No? And also, meron man kita sang Santon Vitamin C naman mga katropa. Ang Santon Vitamin C made of mangosteen, spirulina, ka mga prutas ka magkaranong gid sa vitamin C. And also, mga katropa, may premium D3 kita. Made of virgin coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3 naman. No? Makapa-healthy sa itong mga cells, makapabakod sa itong mga katulanan, kag mga katropa, kung ano pagidabing ng mga infections, kag kosa bakteriya, kag viruses. Ang ini nga mga produkto sa Yes to Health, mabakalinitanan mga katropa sa Yes to Health. Wellness Center, kinamtang residential ng Lizares, barangay 39, siyudad sang Bacolod, no? Kag sa mga drugstores, mga katropa, leading drugstores nationwide. Inyo man ina nga ma-avail ang ini nga mga produkto sang Yes to Health, mga katropa. Sa online si Shopee, mabakal man ninyo ina. Pero halong kamo ha, sa mga picking nga produkto online, dapat siguraduhin nyo ganyan nga may tatak sang Yes to Health. Sentro. Alas 10:59 na. Check ta na yung PDMPD kung available sila. Mga ilang kita sang pinakauling detalye sa lakas ng panahon, mga katropa, sining adlaw sang Biyernes, no? Kamustahon tala. Para madulong, tas yung pinakauling lakas ng panahon, kay ang low pressure area sa Gua, sang Philippine Area of Responsibility o Compardo ng Tropical Depression naman. So, ti mga katropa, hibaloon ta ni, kung ano ning international names ang nasambit ni nga from LPA to Tropical Depression. Ba? Do kadasig lang mga katropa, no? Do kay ti nagligad to tatlo ka low pressure area ang na tukiban sa Pacific Ocean na gasinundanay. Na remember nyo to tapos ni Inday, no? Nagwa na si Inday sa par, do may tatlo pagid ka mga ano, nagsulod. Tapos na si Josie, may duwa pa nga nabilin. So, tingin saan naman yung mga tropa outside par ng tropical depression ng bagyo na. So, hulaton tani. Ano na yung monitoring so far sa PDMPD for the latest update mga katropa sa sitwasyon sang aton nga panyempo sa karon. Bila makadlaw nga naka-experience kita mga katropa sang mainit nga panahon, di ba? Tapos yung ulan, binagyo, amuning resulta. Kainito naman. Sentro. 2 minutes pa. Sige, no problem. Sentro. So ating mga katropa mo ning aton sa karon nga pinaka ano no, balikanta na lang na sila ang PDM PD4D update. Sige. Engineer ba si kun available si Rudy Catedral? Check ta na lang ni siya. Si Rudy kita na una. Basi kung makatagban siya sa aton sang ligwa. Mga ilang kita komento sa bayan sa mga drivers naman. Centro. Especially mga katropa kay next week ko, 9 pesos and 50 centavos. Tub-tub, 10 pesos and 50 centavos mga katropa. Nga saka sang gasolina, ginalauman next week. Bao. Te, maubo naman ng iban sa aton. Aras piyak lang niya makaupo na aton. Pila ka mga leader sa mga transport groups Bacolod. Kuwanta ni sila sa komento. Aras subong si Sir Rudy Catedral makaupo na aton mga katropa. Centro. Sir Rudy, may aga. Welcome sa XFM. Kaupod mo subong Sir si Katropang Andrew, Sir Rudy.
2: Good morning, Katropang Andrew. Kung sa kailangan tayo lumati sa XFM Bacolod. Good morning.
1: Salamat, Sir Rudy. Sir Rudy, may mga information naman kami din nga nabasahan nga next week inabulubanta basi magsaka naman ang kadalitros ng diesel. May price hike nga from 9 pesos to 50 centavos to 10 pesos to 50 centavos. Naibaluan nyo na Sir Rudy nga muna man ang saka next week.
2: Yes, gaya Katropang Andrew, no? Kaya ang Apo National Chairman Mar Balbuena magigitang nagbalabag dito sa National.
1: Okay.
2: Kung sa diin, hindi malabagan niya ang pagpag-control dapat sa ngaton ng Department of Energy.
1: Oo.
2: Pag-ngaton ng pag-timbuok sa presyo sa petrolyo. Mm-hmm. So, amoy na Katropang Andrew, no? Balanay na naton pag kadamo man sa mga ikotibo nga ginapanghimo ang ato National Chairman nga kung sa diin, may ara din sa dapat yatag ang aton nga gobyerno o kung padayon nga pagsuportar sa aton nga mga drivers Katropang Andrew.
1: Correct. Pero Sir Rudy, ano naman kay kadako-dako gid so far gado buylo-buyluhan na iblang pagsaka aw. Isa pa daanting ayuda nyo double liaso. Pero before ko daw magpadulong Sir Rudy, ano ni ang sa karon no? Ti matigayon gid ni mapatuman, ano ang pwede ta mahimo next week naman Sir Rudy?
2: Ati sa masunod na semana para sa aton sinapol pa kita ka magkontakta ako niya sa amon nga National Chairman no kay kung ano ang pwede naton nga pagaymuon kay para mas synchronize ang amon nga giyo dito sa National kag nagapati kita nga ang National diyan amon subong mayara sang pagtililipon no kon meeting nga ginobra ang aton nga grupo sang Manibela kag daw ang isa nila ka alternatibo ipahatag ug padayunon ang discount sa tanan nga mga 10 pesos discount sa tanan nga mga gasoline stations. Ang lain lang di Katropang Andrew kay si even ang akon nga sulakyan is legal ina kag qualified apang pagkadto mo sa gasoline station wala man madala ang imo nga pangalan dito kay kung sinulang ang ginbutang sa aton nga LTFRB daw palagtatana ilang bala daw hindi kaya yang automatically na kung na-restro ka dapat ara ka man sa listing sa aton nga gasoline station nga kung sa diin dapat maka-discount ang pulo kabiso ka tupangan mo.
1: Correct na. So Sir Rudy, pila na sa karon ang nadumduman mga presyo subong sir? Pila?
2: At sa subong daw yara kita sa 73 pesos.
1: Tik magkulpiada, bay saka sir pulo, pila na o chinta dayon?
2: Yes, good katropangan doon. Wow. Ang kabudlayan ng pagkatubangon sa
1: man ba?
2: Mga drivers sa masunod na simana.
1: Grabe, no? May plano ka mo, sir, ngayon tatbiyahin kaso may implementar ni. Ano pag ini sa Rudy, ang posibleng nga, kaya siyempre ka mo maperwisyo. Bangon sa sining pagsaka naman sa presyo sa produkto petrolyo, maperwisyo ka mo, tiway ka mo mahimo, ontat ka mo biyahe. Ti maperwisyo man ang mga pumuluyo. Sir Rudy, ano nang basi may tikang ka mo? Nguhit naman mo sa LGU, sir? For this, posibleng nga bisa pa paano, mapaganagan lang bilang ining problema. Kaya doon kabuga at gid Sir Rudy.
2: Yes, gid kito mga Andrew, no? Aton pag na kontak man subong ang pila ka mga transport groups diri sa siyudad sa Bacolod ang mga leaders nila para nga mamitingan naton kung ano ang pinakadabes naton o kung win-win solution na pwede naton mahimo o kung kalampago naman naton o kung ato naman nga buskaro naman no ang aton nga LTFRB nga dapat tanan nga nakarinyo dapat gaan din sa diskwento. I take kung lantawon ta ang sa National naton nga mga isyu subong o kon ang mga news na hindi maguntat ang atong gobyerno. Every month may haras ang 100 plus million na parang isuportar sa mga drivers. Apang ina, hindi natin mabatyagan. So amoy na, guro, ang pinakauna natin na pagahimuon na mag-apila sa LTFRB Region 6, kahit wala pa man doon LTFRB in IR. Although may-ari na din yung regional director, wala naman sa isang tao. At wala man sa isang datos. So amoy na, katropang Andro, ang ato niya pagahimuon dito sa masunod na simana na mag-coordinate kita sa aton nga, o kung mag-apila kita sa aton nga LTFRB Region 6, regional director Richard Esmeña, kagpara nga matagaan ina sang agarang solusyon o kung matagaan man lang sang ayuda bisan paano lang mga katupang Andro.
1: Okay. Sir, di bali, anong ginalok forward ni Sir Man? After the sining nga semana man, kay what if ko magsigisigi ni Sir? Kay do kaladloka na gini si Rudy magamon niya mag asod-asod being amuning amount sang price hike sa sining nga mga binulan. Tugtog dason pa si Rudy. Ano ning tikang taman may napid sa rana kamudan para makapangaman kamo?
2: Yes, kid, amoy na gani no. Dinatinguan naton nga malabot ang grupo sang undok no, pagi sa kay sa ilang Secretary General Noli Rosales. Tag, okay. Kami na malang grupo subong ang nagpanindugan para sa dira, no? Aside sa fuel hike, muna ginangaroon ang no-to consolidation sa mga tradisyonal. So, Patrupang Andro, amo lang na iyang atong na pagaymoon pagtapos namon sang meeting apila kami sa LTFRB
1: okay.
2: Para sa mga ayuda lang gidanay kasi wala ini sang insigida nga solusyon ang mahatag kag hindi man ini kay ti national ini nga isyu kon world market ini ang ginaistorya naton si hindi madali para sa pagdesisyon nga mayara kang pagpanubo kundi ayuda lang gini ang mahatag o kung discounted ang tanan ng mga traditional jeepneys o kung ang mga POJs. Amo lang ina ang aton pag-ayoon dito sa Region 6 para mapalabot man sa central office ng LTFRB nga dapat may discounted ang aton ng mga POJ jeepneys katrupangan do.
1: Sige. Sir Rudy, thank you again. Mabalik-balik lang kami dira sa imo. Pero certi ang ayuda ni sa karon why pagidyapo, no?
2: Yes, katropang Andro, lagi kabalik ang mga cheque nga yung padala dito naton no? Na, no? Ng mga beneficiary. Sa katropang Andro, gusto ko lang ipabalo sa tanan na kung mayara man niya grupo nga nag-obra, purma sa isa ka kooperatiba ka mag-upod sa modernization program, ginapabalo ko ngayon sa tanan nga ang grupo sa bakod ni Manibila upod sa Undok Piston nagapanindugan nga hindi magpa-consolidate, wala sa ang amon na niya is rehabilitation. So amo lang na katropang Andro nga kay miara iba na gambal nga nagpa-consolidate na kami kuno kung nagubra na kami sa kooperatiba, hindi niya ang bakod Manibila. Ang bakod Manibila upod sa Undok Piston nagapanindugan. Like kung ano sa muna ang ipanindugan namon nga hindi magpa-consolidate, rehabilitation lang padayo na sa subong amo lang ginapanindugan natin.
1: Okay, sige. Sir Rudy, thank you again sa sining tiyempo mo sa amon. Salamat. Good morning, sir.
2: Madamo nga salamat sa Propang Andro kasi nga naglamati isang isa tayong bakulon. Madamo nga salamat kag mayong aga sa kanan.
1: Yes, sir.
0: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
1: Mga katropa, ito na batian sa Rudy Catedral, no? Ang chairman sa bako ni Manibela. Di gapalibog manin sila. Posible mga katropang sila manin mismo ang gapangita man sa pamaagi. Kung matigayong, hindi makatropa nga muna kadako ang price hike sa Madason Simana. Gaubo man ang pagkakita namon, gasiliga man mata namon. No? Tingala kami ba, baka no ka nami, nagid mga iba, no ka nami, pamuyayaw ko no. Nga katulang tangkugo namon, ano kami ni man? Kaya ay nako, ipang hakroy, ita na lang ni, pamuno na ni iba. Eh, imagine na pala, no? Kasakit, mga katropa. Bilang sa aton, mga Pilipino. Especially nga muni ang aton pangadladlaw balang aton nga balasihan everyday. nga

0: patla na hindi mo on, mga, kahit siyempre siyang presidente mo. Isa na sa satani sa mga liyabi, bila mga katropa nga, oh, ubrahon tang pwede tahimuon kay ang mga Pilipino, mga pumuluyo, taya, one per may problema. Balakuon na sila. Why pa nina recover sa tinaligtan ko to sinakaay sang presyo to? Plite to? Tanan-tanan na lang mga katropa, gasalaka na. Oh. Ba? Te, ano na lang tani? Why nagit kita ano pa? Dangpan. Iting ka lang pan tatani. Numero uno man niya mismo nga ginaluwas ang kogalingon. Oh. Ayun mo na nga to yung gobyerno sa Pilipinas. Alas 11:12 mga katropa, cambio topico kita. This is very interesting, ha? For the public, no. Kay anong but silingon sini? Kinanglan ta mga katropa nga maging aware kita bilang Filipino. Filipino, no? Ano magsiling ka Pilipino? Mga pumuluyo sa Pilipinas. Ba? Magsiling kaya Japanese, mga pumuluyo sa Japan. Ba? Magsiling kita Chinese, tayo pumuluyo sa China. Pero in speaking of that, mga katropa, isa ini sa mga nag-agaw atensyon sa aton sa gobyerno, kag sa Pilipino. Nga ang ini nga bagay, mga katropa, do naglabot na gid sa punto nga tindi pa sila bala kumporme sang sininga inagaway and paglapas sa soberanya sa Pilipinas ang China. Kay bangod sa sining bagay mga tropa, are do I don't know nang pagpag territorial dispute mga tropa, isa na nadaan sa ginakabig nga oh do over the backod kanaw nag cross the line kanaw do sobrana. So that's another ano na eh no. Kung masinig mo lang natin, too much na ang territorial dispute natin between China and the Philippines. Kaya tayo ginalaksam na ni China ang Pilipinas, nga which is, gapinagusto siya claim. O nga, ako ni, ako to. Diba? Pero mga katropa, this AI-generated video, nagagawa tensyon sa bilog ng Pilipinas, and also sa atong Department of National Defense, mga katropa. Regarding sa sining presentation, sa sining video, ari bala mga katropa, ang abo o konang monkey sa sining video, ginarepresentar ina sang Pilipinas. Ari palantaw ta sa inyong video mga katropa. Pabati tarang audio. Someone had put together the world's most wobbly karaoke. Go on! Start singing! Oh, ipakanta siya sa Amerika ka Japan.
1: Wrong song! Stupid monkey! We gave you the other lyrics!
2: Here it is!
1: Oh, for goodness sake!
2: Wait! This wasn't in the script!
0: Oh, gimbala na sa terador! Oh, nagtabog na nga mo. Ari ay, pinispitan sa water cannon. Oh, pinispitan sa water cannon. Isang Chinese Coast Guard. Nagtabog na nga mo. Ari nagwag sa kabalina.
3: Or litter that too. Let's all do our part to keep the ocean clean.
0: Ginakigan pa siya sang balina ng amo. Kay nagbasura siya sa baybay. Ginakigan pa ta sang balina. Sa iling sambalina, nagdugang ka sa basura ho. Nag-litter ka da. Tapos na yung balan, ginabalan pa sa sambalina nga, ubrang tang parta. O, ubrang tang obligasyon, tang alimpiyuhan, tang aton nga ocean.
4: Sentro!
0: Pero rin mga katropa, may na-remember lang ko, no? Isa ini sa mga, pumbalikan na to, mga katropa, isa sa mga Chinese Chinese literature mga katropa. Nga which is isa ni sa pinaka famous nga story dito sa China, no? Ginadribla mga katropa kay may Chinese novel nga gipagwaan ni during 16th century nga ginkilala ni mga katropa o kung ginhingadlan o kung gintituluhan nga Journey of the West or Journey to the West, I mean, no? Ang ini nga Journey to the West mga katropa, may isa na di ka character, no?

0: ginatawag nga protagonist or the hero, mga katropa, or main character sang Journey to the West nga gin-publish 16th century nga one of the famous Chinese novel, mga katropa. Giningadla na gining nga main character nga si San Wukong. Sentro. Sino na si San Wukong? Ano na ang tsura ni San Wukong, mga katropa? Si San Wukong, wala na siyang iban pa, kundi isa ini siya kaamo. Sentro. Oh? So, tayo ambot silingon sini, ang Chinese people, hindi descendant ni San Wukong? So, kita nga mga Pilipino, ang descendant ni San Wukong? Kaya ginapresentar man tas ang China nga mga amo. Sentro. Te, amo ni punto diri sa karo mga katropa. Kaya si San Wukong, may ginaposes ini sang madamo nga abilidad. Sentro. No? He has supernatural strength. Kag able to support the weight of two heavy mountains sa iya nga baga. Madalay galing mga bukit. Samtang nagadalagan, gamay kadasigon ko ng mga katropa, sang meteor. Wow! He is extremely fast, able to travel 108,000 o kung 108,000 ano ni? Kung sa ilaya, traditional Chinese unit of distance, 108,000 li or ri. Amo nila nga traditional Chinese unit distance. Kung isumaon tagali mga katropa, may kadasigon galing ni si San Wukong sang 54,000 kilometers. Ba? Per hour. Na remember niya na ginatawag na siya nga si Sun God Wukong. Ah. Tere mga katropa, dogi na ano na nila si Wukong ni China. Dogi na ay hindi kami na iya. Doka mo na punto nila dere. Kay ti amo man din ginasaad mga katropa sang sining story, sang Journey to the West nga which is the main character is a monkey. Ang specific ano sang amo si San Met si San Wukong isa ka rhesus macaque o kon golden snub-nosed monkey. Nakita na namon ang ining golden snub-nosed monkey kung di ko magsala dito sa Hong Kong. Nakasulod sa dito gani do sa Ocean Park to nila Ocean Park to sa zoo basta something dito na no amo na to. Sorry mga katropa, this is an insulting part for us. Sakto ng mga Pilipino. Kasi ginapresentar tayo sa China nga mo, which is mga katropa, main character na sa ilang famous novel. No? Kung saan pa blang mga katropa, pag inchindi ko, do epic ni nila ang journey to the West. Do epic ni nila. Oh. Ano mga katropa, do drop bala ang epic kun sa aton sa Pilipinas ang biag ni Lamang kay epic na mo biag ni Lamang ang istorya no si biag ni Lamang kada isa sa nakabalo na story behind ni biag ni Lamang nga ginakabing na nga epic so do same money ang istorya kun ikumparar ta but in a different approach ang story mga katropa ang nasabit nga Journey to the West so mamayo kita sa komento sang isa sa abogado diri sa aton sa Bacolod tingwan ta ko na available si ano mga katropa si Attorney Cesar Viloria. Kaya ito nagpagawa niya sa iyang ano makatropa mo, iyan nga komento angot sa sining AI-generated video nga ginpagawa sa state-controlled media sa China. Nga mo nang giningadlan nga China Daily. Nga do grabe na mga katropa ang ilang mga caricature bala, ang ilang mga drawings and also their propaganda against sa aton mga katropa. Do damo na sa ginapagawa ang mga caricatures sa ilang nga mga Facebook. No? Nga may mga ang Pilipino nga doon naghahapa and kung ano pag itong mga ginaduko-duko sa mga Pinoy regarding din mga katropa sa issue between sa China kagsang Pilipinas regarding sa territorial dispute. Check na ni mga katropa si Attorney Cesar Viloria rin is piyaka linya. Attorney, good morning. Welcome din sa XFM. Kaupod mo subog si katropang Andrew Attorney.
1: So, pang-enjoy. Good morning.
0: Attorney, salamat. Kasi mo nga time. Ari, attorney, do napiko naman ng mga Pinoy regarding sa sininga AI-generated video kaging pagwa sa state-controlled media sang China dito, no? So, attorney bilang abogado and eksperto sa legalidad, ano ning aton nga mapananawan ta sini attorney man?
1: Well, una sa tanan, no? It depicts Filipino as a monkey.
0: Correct.
1: And puppet.
0: No.
1: Two things, no? Ang nakita niya itong dara. Very insulting sa aton nga ordinaryong Filipino. But it is also an eye-opener sa aton.
0: Okay.
1: If we will go into learning history before, you know, ang tambot sa aton until now, hindi man manigar na there are still, you know, we are still under, kung matawag na, sa paminsaro natin, we are still a colony, you know. We are still dependent sa America.
0: Gani man.
1: Sa iba rin ng mga nasyon. So, it cuts both ways, kung matawag natin. It will open the eyes of Filipino people na maghahambal na hindi kami na dapat na ikadigo ng amok. No, nga, okay na naambalong ka, no? We understand the picture. Pero ito siyempre ilang taon natin what is the overall picture ang ginapagawa niya. Ano pa si monkey? Sa video or series of videos ko lang taon natin, ito the beer nga nung ginahaboy-haboy kita ko nila. So,
0: ginbala sa terador?
1: Oo, doon ginakuan na kita, ginakuman.
0: No.
1: So, medyo magbuntaw kita. We are really, until today nga, ginaharian sa mga pangayaw, we better stand up, no, as a Filipino, as an independent country or nation. So, muna yung pananaw sa international perspective, kag even sa China, nga ang Pilipinas nag-isog, nag-hunggo sa China because of the interest of the Americans. Which hindi man natin naman deny, no? Realidad din na kulang taon natin, we have a lot of commitments and in fact, we allowed the Americans to be positioned in the Philippines, no? And we understand ang ilang dinatawag natin na geopolitical na considerations sa America and China. Pero on the part sa mga ato niya pa nun, ako personally, that is leading to generalization and an insult because not all Filipinos are, you know, are tupa. Damo kita mga kauturan na nagpapigbato sa ating independensya, nagpapigbato na dapat hindi kita magpadikta sa mga ano o sa China. Dapat maging mayara kita na independent foreign policy. We can be friends to everybody, but hindi pwede nga maging tuta kita sa isa ka nasyon. So, ang bottom line is, ang atong takeaway na rin is, medyo for me, no? Not only medyo, but for me, that is very insulting. We were trying, ang atong na kitabi as a Filipino, we are trying to promote ang aton pagkawag kumakita, ano, par sa ibang mga nasyon. From sports, from technology, and everything, we are trying our best na maging respeto makita sa ibang mga nasyon. And China is not doing that for us. Siguro, isa ginatanaw nato, we want to hear from our public officials, anong ilang panindugan dali, no? As leaders, especially aton mga lawmakers. Mm-hmm. Oh, tiklaro naman niya ang Malacanang magpagawa sa position nila na that is very insulting, no? In fact, even ang aton task force with Philippine Sea, nung pagawa na sa statement na hindi inimayo ang mo, but we have to hear from other public officials.
0: Mm-hmm.
1: Mga senador natin, congressman natin, governor, mayor, because it represents the pulso sa umuluyo. Kung mabatian ng sang China, for example, ang panindugan sa mga leaders natin. Mm-hmm. But as of today, buhay kita may nakita pa. No? Maybe they were not able to review the video, but I think that Ryan is all over the country, all over the world. In fact, may iba na mga nasyon or citizens sa ibang nasyon ang react. No? Ngatid, siyempre, iba na mga nag-respeto sa Pilipinas, hindi sila conforme sa depiction sila. Na we belong to asta sa mundo pananawan na doon happen kita. But again, no? We have to clarify sa Pumuluyo, kinanan natin man na buksan ng atong pamulina, maybe this is a trigger for us to ask our government, where do we really stand as a nation? Papit din man kita dala, no? Or papit din kita tuon sa isa pa nasyon. Kung diin ang isa ka nasyon, nag-agaw man sa natin atensyon na nag-ambal nga hindi ko maari-arian sa channel si Newman. Kay sa video, pagkita mo nga doon sa Japan, sa Amerika, mo ang patent masters sa Filipino nga detecting a monkey nga kung anong isugo nila, tumano na lang. Whether it is very harmful sa atong tungsod, hindi at kinaman natin tumano. So, I think, no, I see it, again, both ways. That is, in a way, insulting to us as Filipino. But I think that is also an eye-opener to our leaders to stand up and to make it a point that we should not be the same depiction ng matabo in the future.
0: Mm-mm.
1: Otherwise, hindi natin matinay katrupang andro ang realidad na hambal din man, no? Doon muna siyang nakatabo siya. So we are until now, while we have an independent foreign policy, as an independent nation or state, and yet, obviously, we are being, you know, controlled by commitments. We are still slain by our, you know, cooperation. So okay. We understand that we need to cooperate. But if we favor a single nation against the other, so I think that is independent foreign policy. That is the dependency of foreign power.
0: Sige. Attorney, salamat gid sa imong opinion, sa imong paglantaw mo sa sining issue sa karon. Attorney, thank you gid sa imong time.
1: Thank
0: good morning.
1: Thank you, Katrupang Andro. Salamat. Mabuhay ka kay imong programa.
0: God bless you, Attorney. Thank you, gid.
2: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Mga katropa, ito na batian si Attorney Cesar Viloria. Especially mga katropa sa iyaning pahayag, komento ya angot sa sining AI-generated video nga nagapakita o nagrepresentar ang isa kaamo sa mga Pilipino. No? Kaya ginhimo na sang Chinese state-controlled media. No? So ito yung mga katropa, may aridribala, no? May nabasahan ko di bago lang. Isa nisa sa mga genius. Isa sa mga nagakomento, mga katropa, no? Ang igyadringin payag, kung nagapadayan kita or nagakriticize kita sang China nga nagaclaim over Batanes, so tikin ang lanta na maguntat, mga katropa, gamit sang mga produkto nga made in China. So, ti mga katropa, okay gid ina, no? So, tigali nga po amang kotaman dire, untat na kita gamit sang mga produkto nga made in America. Delete ang Facebook. Tiyaboy itong cellphone ta. Kahit ibangon mga katropa, ang cellphone ta made in China man eh. Pero mga katropa, ang Android developed by Google. Ang Google, another American naman, company, American company. So ito mga katropa, kinanglan ta mag-switch siya sa ibang nga mga bagay. Pero mga katropa, ang kalaban, Andrea, nga ginahimo ta or ginagamit ta, just like ano pagigani, nga mga nga mga sites man. Kaya doon halos laban mga sites, Chinese, kag-American mo, no? Google, ang Weibo, Weibo engineer, do search engine man mo, no? Ang Weibo, do I think the search engine man ang Weibo, mga katropa. So, tiyan mo na saan gina, Weibo, yeah, another search engine siya engineer, nga by China man siya gapon.
2: Centro.
0: W-E-I-B-O, Weibo, oo. So another Chinese naman, tingko magamit ta Google, China, American naman, no? So tingko mga katropa ang punto dere, Teno, tama, balik na lang kita sulat sa bato. Kay why hindi na tama magamit sa sining mga produkto, sa sining mga teknolohiya, kay puro tanan American and Chinese. So ang punto din na to, mga katropa, is ang sovereignty kag ang trade, different issues, no? The sovereignty is kinanglan ini mga katropa nga matalakay sang madalom, madiskusyonan sang gusto. Pero mga katropa, ang trade between the Philippines, America, and also China, that's another issue naman, no? Pero ang aton diri mga tropa nga ginapakigbato subo, ang soberanya ta, paano ta mapabilin nga ang ina nga mga teritorya, ang ina nga mga territories mga tropa, iya gyapon sa Pilipino, just like Batanes, no? And also other parts of Palawan nga base makibot kita nga laksamo naman sa China, no? So, ti mga tropa, mga Chinese food, kita ng mga Pilipino na namitan gina, di ba? No? Ang pinaka-ordinaryo, tadi nga mabakal, ano na gani, siomay. Kung ano pag ito mga tropa, ang mga pagkaon nga made of, yes, ng Chinese. Hindi yung tata na kaon, kahit ibangon nga muning ginihimo. Pero mga tropa, that's another story. That's another issue. Ang aton rin nga ginapunto lang gina mga tropa, tutukan ta ang kung paano ni sa karon ma-subside ang ining attention between sa tunga naton between the Philippines and China, no? Kay tinga mo ning kabudlay subong mga tropa eh, di na tayo maglabot sa punto wala nga mag maglala na gid ang sitwasyon nga hindi na gid lang maresolbar, no? So ti ano mga tropa, isa dito sa punto pag inaton tutukan ta pagid ang importation sa bugas, no? Kay ti duga ko makita sa China, di ba? Instead of supporting local farmers, mga Filipino farmers, nga dapat tani ang kwarta nato mga tropa, rolling lang na disolod within the Philippines lang. Pero galing ang kwarta nga para sa ila, mga tropa, sa aton nga mga local farmers, nagagwa pa, kadto pa to, ginapulos pa sa mga dalagkuan ng mga pungsod, manggaranon pang ekonomiya nila kumpara sa ato. Sentro! Na supposedly ang kwarta nato mga tropa, budget sang Pilipinas, maruling within our country, suportado ang mga local farmers. Dito ginagamit ay mga katropa. Dito ay gahabok ang bulsa sang mga foreigner nga mga mangunguma. Instead sa mga local farmers diri sa aton nga dapat tani amo nang tutukan sang gobyerno ta. Halay lang kita import ang mga local farmers ta gapamigado. Nga dapat tani ang ginapangutang nga manggad or kwarta sang Pilipinas nga ginapangawat lang gyapon nila mga katropa. Gapulos pang iban nga mga pungsod.
2: Sentro. Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Alas 11:34 na mag-pause kita for a while. Sugpunan, tani karong mga tropang iba pag yung mga updates and discussion. Pagbalik sa Sentro, please stand by.
2: Fats, Andrew Burgos sa Sentro. Sentro.
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko.
5: Kaya naghanap agad ako ng suplemento.
4: Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold.
5: Kaya sabi ko, try ko rin.
4: Laking pasasalamat ko talaga na wala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
7: Vision Next! Marami na ang natulungan!
8: Maghisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
7: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
9: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, capralic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
10: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin. yung hindi agad-agad sumusuko. Yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung bang turbo kong bumira.
11: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
12: Sister Pain. Michelle Negri is

0: Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmasko, gag nagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
1: The Secrets of Health with Dr. Erwin Lapos and Dr. Nelson Cadena.
2: Dapat kay balugid kita maglikaw kung ano ang kabangdanan sa aton nga balatian. Like for example, kabalo nagigita may ara kita hypertension. Actually ang hypertension hindi na isa ka klase lang, no? May ara primary hypertension kag may secondary hypertension. So kung kabalo ka sa duha ka klase kabangdanan sa imong hypertension, dira ka mag inventory or imususihon anong kabangdanan nga agataas akon nga blood sugar. Matambok ako. So obviously basta matambok kayo sa katao, bangod sang kataas ang kolesterol sa ilawas, may tendency amo kabangdanan sang iya nga hypertension. Kagong mapabayan in ang hypertension nga problema, from now, pwede na siya ma-stroke ang isa katao kung taas ang iya nga blood pressure. So, amo na kalaw, ay, gatindog lang kita subong, tapos gulpi lang kita matumba, gali kay ginatake na sa stroke, no? Gataas ang blood pressure. Wala kapangaman. Kaya nga, daw gasalig lang kita ma okay man lang lawas ko may are, mga tao nga biskan may ginabatyag mostly sa mga lalaki suno sa research sa Sir Jusel mas 80-90% ang denial sa mga lalaki in terms of panglawas sa aton health.
3: Nigit mag-ako, no?
2: Labi na sa panglawas. Kisa daw hindi na aton lawas gahatag na sang mga vital signs masimila okay ni kaya ko pa ni. Kaya nga aman, nature sa mga lalaki gali na, bisa ila ginabatyag, dira na sila mag-surrender kung 90% na ang problema sa ilang balatian. So, amo na
3: ang problema, ginatawag ta permibla, Dok Erwin, ginadala-dala lang hay makaya
2: yes,
3: pa.
2: Yes,
3: gali mo kay lala na sa sulod.
2: Amo na, sa aton mga tagpalamati ha, inom gid ka mo sa mga suplemento. Kung gusto ninyo nga hindi permi magkadto sa mga bululungan, sa mga hospitals, hindi permi magpacheck up. Para sure, inom gid ka mo sang mga suplemento kag hawas-bawasi ang kabangdanan sa inyo balatian. Like for example, gabatyag ka, daw pirmigalingin ulo ko pag BP sa imo, taas imo blood pressure. Hindi, untat ka na. Untat ka sang sobra ka maalat nga pagkaon. Ikaduha, untat ka sa mga mantikaon nga pagkaon. Kung makaon ka karni, laka-laka na lang. Damuan mo kaon gulay. Then inom ka suplemento, Santon Plus Gold. And then inom ka Premium D3. Ini nga kombinasyon, Sir Jusel. Ining Santon Plus Gold kag Premium D3. Ini sila, amuning magbulig sa aton para man-neutralize ang sobra nga fats, sobra nga cholesterol, kag sobra nga parat sa aton nga dugo. Amo na kung kisa, gasuffer kita sa pagtaas ang pressure, bangod sang sobra man nga tambo, sobra nga parat, sobra pagid nga stress, kakapoy sang aton nga trabaho. Amo na ang matabo sa aton, gataas ang aton nga blood pressure. So, inyo na anay untaton inang kabangdanan sang primary hypertension. Inom ka mo Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kang ang aton nga Premium D3.
4: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold.
5: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Tamangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginagambal nga maayo gid ang Santon Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat kay gubala kay matama to nadula ang bukol.
4: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide.
2: Sa mga kauturan na ton, para malikawan ang pagkaulianon, inom ka mo sang Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix, may ara ini siya mangustin, suya powder, kag nakanami pagidiri, may malunggay man siya. Natural ni siya, wala sang caffeine, wala siya coffee beans. Ang coffee beans, abi, makadamage sang aton nga nerve, sang aton nga memory. Di kung pirmi kagainom sang coffeinated nga kape, pwede ka magka-nervous sa problem. And then sa mga kautura naton, makasaka ang imong nga acid bangod sang caffeine kaga sugar nga mag-mix. So ini siya, may brown sugar nga ginabutang as a test. Kag pwede gininomon sa may mga diabetes. Kag nga nakanami siya, nakapanamnam siya ang soya beans powder.
6: Suwabe ang aroma Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa, magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
7: X. XFM.
8: FM.
9: Ang kape nga puno sang sustansya, suwabe ang timpla, saburoso kag wala tupong sa kahamot. Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Upod sa Evergreen herbal capsule, may pito ka sangkap, turmeric, malunggay, saluyot ang palaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Mga produkto ni Doc Hico. Kuni kayong lawas ang paghahambalan, diri na kita sa sigurado mabakal sa mga butika.
10: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
11: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
12: Sentro sa mga balita.
13: Sentro sa mga balita.
14: It to be evidence-based now.
12: Sentro sa mga impormasyon.
13: Sentro sa mga impormasyon.
15: Ang evidence sa prosecution, ito ang testigo nila.
12: Sentro sa serbisyo publiko.
16: Wala malis na nag-engage siya sa kapaligyas.
12: Feds, Andrew Burgos. Sa Sentro. Sentro.
17: M News
12: Centro.
18: Alas 11:44 na mga katropa, nagabalik na ito nga pala, tuntunan ang Centro.
12: Centro.
18: Para niyo rin nga kaupon mga katropa, si katropang Franz Sandro Burgos. Kag siningat yung patulungan ng mga balita ni katropang Wendel Balinario, nagpanumdom sa mga kontraktor nga makikoordinar sa syudad sa ilang mga proyekto sa dalanon. Kahit yung mga katropa nagligad ng mga inadlaw, ginareklamo na dira ang ongoing project sa May Burgos Extension. Nga nagresulta gid sa bao pag congest sang traffic. Dito naghinang lakat sang trapiko. Baluotan ni mga balita, pamatian ta ni karong payag ni Attorney Martigor, spiak linya wi katropang Wendel Balinario.
12: XFM Live Report Central.
18: Katropang Wendel, please come in.
19: Yes, katropang Pat. Nag-atago ko, nagpakayag yung statement. Nag-post mismo no, sa official Facebook page sa Bacolod City, katropang Kansa. Ang BTTMD no na natanggito sa statement kung sa diin natinggin pa kayan sila katapang fans na nakabatong sila sa ang badamo ang reklamo. May angot yan sa ining ginaubra nila katapang fans no sa bahayin sa dalan sa May Burgos Extension katapang fans kay badamo sa ang reklamo nga nabato ng syudad nga tuman ang traffic kang naging tugas ang nasambit nga construction nila sa karong katapang fans. Kaya sunogali sa syudad kung wala man nakadeploy isang tao tira agod nga mag-maneuver sa trafiko katropang France kung magbantay sa trafiko no mag-assist nila tungod nga wala naka-coordinar sa insakto ining contractor katropang France nga ti-under ini sa DPWH gali ang nasambit nila iyang proyekto sa karon nga ginaupra kumpaga nag-dapat katropang France kung mag ano no kung mag patigayo namin sa isa ka-construction no kung pag-upra sa syudad no sa mga especially sa mga dalanon kasi pang France si kinahanglan din makipag-coordinar dapat adriya sa syudad so no, mismo kay secretary to the mayor attorney Martico kay agod nga tayo maka-deploy ang syudad sang tao na no, pinaagi sa BTTMD agod nga maa-assist nila ang dalanon especially kasi pang France nga tining Burgos extension main road no nga tika pang France madamo ang nag-aagi dira especially sa no, pa kay attorney Martico na subong daan din may klase na timing din na pala katropang France yung tigpululi. Rabi kung magdulong sa mga kabataan o kung mga estudyante kung agad. Tiyan muna nga grabe ang traffic ko. Tingka ugtas ang mga motorista kahit ay malit sa ubra, malit sa eskulangan. At the same time, umuman na yung mga nag-survive bala pati ang mga negosyo. Pati rin natin mga nagabaligya. Ang bala ang kinahanglan aga. Pati grabe ang perwisyo sa mga commuter, sa mga ano no sa mga nag-aagi dira sa nasambit nga area. Kasi dito sa France, nahibaluan nga naka-coordinar man gali no ang nasambit ni contractor nga wala wala na pangalanan no contractor na ini sa syudad pero kontra pang France lablang kulang suno kay attorney Martingo ang ilang ano nga letter ang kundan na kaundan sa ilang letter na state lang dito ang duration lang sa ila yang ipatigayunon nga ano no nga nga ako proyekto dira ang pagubra pero wala gin state kung saan o masugod ano nga adlaw masugod si ang duration ng tagimutang katapang France sa wala mo ni Bingapulan pero kuay date kung saan masugod that's why nga wala naka-deploy isang tao kung wala man mismo nakahanda ang DPMT wala naka ano no ang syudad nakapadala sa tao dito ang syudad sa traffic enforcers abi no ati mag ano eh mag patawhay tani bisan pa paano sa trapiko kaya mo na sa karon nga tuman ang naging traffic hindi lang yung balaw-law na traffic iti meron siyang nagatuga being nga ti mahimo lang one way bala ang dalan ti madamos ang hindi makalusot kasi mo na yung traffic congestion git nga kung sabihin nga ga ano nagid no ga inikita na inikita mga sarakyan yan tuhalos hindi na magiho amo na ang nagpagwamit kahapon sa statement no official statement ang syudad sa nasambit yang ining ginaubra sa may Burgos extension kapag pang France no agad isa karoon ng kapag pang France ang BPTMD amo ano nagpangayo man sila sa ano isang coordination especially for next time abi ko may mga tikabalo kita nga padayo ng mga ginaubra na rin yung DPWT siya dali, especially mga dalan, kaya ka sa pang France, kibot kita gani yung mga dalan, dahil nga pag upakatra pang France, no, kibot lang kita, na, ano naman nila, buuan na Manila bala, no, kaya that's why dapat ma-coordinar rin, agod yung ating mabalaan man sa publiko, kaya pang France, yung mabalita, taman din, at yung kayo ng dira mga dalan, no, agod yung ating makalikaw ang mga nagabiyahi man ako ng mga commuters in kaso pala ng ating makareroute sila ya agod nga hindi niya mapetuhan ang ina yung time katrapang France no, kung sila ang mga magabiyahi. Para sa dugang dita, libra katrapang France, mayroon kita tira sa nga tingog ya ni Secretary to the Mayor Attorney Martico.
8: Madamo na bisang mga reklamo ka complaints nga nabaton ang city with regard sa mga construction kag public works pala nga kakatabo sa along Burgos extension. So, dra ginasukod na halin sa Los Luis Isda, pakadto na dito pa Granada. And usually, gakatabo na nga ini mga public works, gakatabo na nga rush hour kita la, nga nag-igadulong ang tanan sa mga kabataan nila sa eskwilahan or kapakadto sa opisina ang mga trabahador naton. So, kung maghimo na sila kang magdungan sila public works na, guys, ka one lane ang dalan or nag-cautious ang traffic. So, gin-check naton ang ining mga reklamo, gin-pa-verify naton sa aton nga BTTMD kag nagsiling sila nga ang ini usually nga mga public works na kung, in other words, if may malabyan kang mga public works na nga nagka-cause traffic, na waay isang traffic enforcer naton, that means waay na kabalo ang syudad. Waay na ma-coordinate sa mga contractors. So, since Burgos extension na sa isang national road, ini nga mga public works, iyan niya sang DPWH. So, may mga contractors ni sa mga DPWH ang nagkaubra sang sini nga mga talan. So, amo to nagpagwa sa official statement ang aton nga BCTMD ikos gusto lang nila tani pangabayon kag i-remind ikos kapalo na ini ang DPWH kag ang mga contractors na magpabalo sila tani mag-coordinate sila sa BCTMD ta kung saan o sila masukod kag ano oras para mapadalaan man naton sang traffic enforcers kag mahimuan sang traffic management plan. So like for example ang iniya ang kainasang aga dito sa may kwa man na sa arong Burgos extension man dahil nagsiling sila nga nagpadala man sila kuno sang letter sa aton nga BTTMD but sa letter why na state kung saan o sila masugod na butang lang ang duration sang project. So do kulang bala coordination so it's either why di sila nag coordinate or lack of coordination nga ang ila coordination nga ginatag i-info kulang that's why why kabalo ang BTTMD to. So ano ah it's more of pangabay sang syudad sa mga contractors nga nagkaobra sa mga talanda para hindi man maperwisyo kag mahuol ang aton nga mga riding public kung mag-agi sa dalan.
18: Grabe Mendel.
19: Yes, amo na kasi pang na pahayag yan ni Attorney to the Mayor, Attorney Martigo kag ti gina ano subong ino ginalauman sa syudad nga ti sa mga masunod nga mga proyekto sang DPWH kag sa mga contractors under Syndicate of France mag-coordinar kita kung coordinar get sa syudad agud yati maabisuhan ng publiko at the same time may magabantay no sa dalanon nga ilayang matandog dira ako sa obra, agad niya hindi mayawan, no? Kung wala sang, ano bala, ining makagupa bala sang lakat sang trapiko sa galanon, yating managatulgaman sang ano sa publiko, eh, no, sang kangaw, akong sa ining pagudayan, especially sa mga motorista, no, kung sa mga may sanakyan, tika pang France. Samtang ka, tika pang France, adugang balita, ati, ang BTCMD sa karon dali no nagahinyo ato pang France sa SPO kung saan ni ang panunsod na i-ambientahan na ining nasambit yung presyo wala ka pang France sang permit o kung saan ginabayaran niya permit na sa mga fan run ni bala ka pang France sa syudad sang Bacolod kahit ka pang France sa kabalo kita halos sa Domingo may ara sang fan run no gadulungan halin diri ang ibang nga ayang yung venue, ibang dari sa may BCCC, ang ibang dari sa may Capitol. Pero naibaluan natong katapang France, yung nasambit ni galing niya nga abscene, eh, kung ang inibalang ginabayaran ni isang mga ano na, mga fan running, running events niya kung ang mga organization eh, sa syudad para sa ining mga nasambit niya fan run, 100 pesos lang ginay katapang France. Mm. Imagine na, for 2 kilometers, sa bayaran mo, mga 500 plus, kung 5 kilometers, sa mga 700 plus, tungtong taas, pata mga libo na ibubalayaran, doon ka mo, nakatapang France, kasi naga-intra na daan, hindi lang nakatapang France, na tag, ginatus-datus na, kundi inibo ang naga-intra. So, tika rin pang France, 100 pesos lang nagali, subong talaman ganin, naibaluan galing, amula ni kagamay, no, ang pinabayaran na dito sa syudad, sa BPLO. Pero tika tapang France, ang BTTMD na daan usually ang ginapadala na katapang France. Kaya mo na ang mga nagasunod na pala sa una, na pala sa mga dati, ginapaglaga katapang France, mga Tiembron, at mga, ano na sila, mga personal na sila sa, ano, sa BTTMD. Kaya ito, no, kay Attorney Savage, na sila ni nagabugtaw mo ni Aga kung alas stress na masugod kita sa France sa Fandra alas stress mo sila nagabugtaw kaga ti grabe bala ang manpower na operahon kiti kada bangga mabutang sa tao ang BTTMD amo na bala no magabantay dira sa traffic ko ginapasira ang mga dalan tungod sa mga Fandra niya eh. Pero tuman ka gamay galing kita pang France ang ginabayaran sa permit sa syudad for 100 pesos pero ti kung isip-isipo natin kung sa pilaki na doon masubrang is 100,000 no, ang ma ano sinema balik balaya sa ining mga running organization na kung mga ano ni ng running events ni Katapang France. That's why nati suno kay Councilor Atalio Saison no ang tiang head sang committee on finance Katapang France nati mag fall ini under sa revenue code sang syudad kasi ang yandahan ini pero ti ang mga running events ang mga kausa gidra Katapang France na bala for example ligato ang para sa mga charity bala no para for the aged kaya raya Katapang France may discount kaya yan hindi ganyan pagpamahalan ya Katapang France unlike sa mga running events ni ngayon ang walang negosyo with Katapang France so amo na sa karoon ang kina ano man kina inyo sa BTMD testing at amyandahan gagsubong at pati ano yun italakayan ni Katapang France sa masunod na sesyon sa Sangguni Ampan.
18: Ang Katapang Mindel, thank you, Ged.
17: Okay, sige.
18: Sentro. Nabatenta mga balita, gikan sa syudad sa Bacolod ko po si Katropang Wendel Balinario mga katropa. No? Alas sa 11:55 na, oras ko tagin na kolabos, no ho. Pero mga katropa, ang produkto sa Yes to Health, hindi ka mo magkalipata, mabakal ini sa Yes to Health Wellness Center. Ngayon, Hamtandra sa Dalan Lizares, Barangay 39, syudad sa Bacolod. Kag sa mga drugstores, kangay sa Mercury Drugstore, Negros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, mga katropa, kag sa Generica. No? And don't forget sa online, sa Shopee, mga katropa, ha? Hindi na nga mabakal, no? Sige, sa mga nagatutok sa aton, good morning. Sa mga nagatamyaw, pagtamyawon, tanis lablay sa isaw, good morning, no? Salamat gid sa mga nag-upo diri sa aton kay Sir Rodel, good morning. Kay Agustin Simbarano, Rihanna Destro, Alberto Loreno, Alvis Guanzon, kay Ma'am Anita Plaza, Dracalim Insing, kay Nina Katoliko Kakay, Sir Jelwin, no? Good morning, mga katropa. Sige, no? Nagatutok sila sa aton. Salamat gid sa inyo nga pagtutok diri sa mga sa XFM Bacol. Standby kay Mega Blues ng XFM Network News, kaupod mga katropa ang XFM Mega Manila. Saliwatin niyo ang korban sa katropang France Andrew Burgos. Sikap salamat din mga uto and God bless us all mga katropa. France Andrew Burgos sa
20: Sentro. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
21: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
22: Ako si Julie. Lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
21: Santone. Sanfon Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
0: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sanfon kag Vitamin D3.
3: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gainom ko sang ordaryo ng kape. Dato kang pagitpagka nerbioso ko. Ipatila ko sang akong ambyan sa Premium D3 Coffee Mix na mian git ko. Kaya wala akong kapalpitate. Kalmado git. Pero may akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix. Langit ang kape ko.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sanfon kag Vitamin D3 ka pa.
0: Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
23: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
24: XFM!

0: MKID how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga ay, XFMKID.
2: Ay, nami ang music ah.
0: Nga XFMKID.
2: Ay, wala ka lang music pagkatapos bukta ko. Blah, mayarap kayo sa mga balita. Blah, so nami, bigit sa mga DJs nila.
3: Wala asang konkreto nga sabat.
4: Wala asang katumbas nga rason ko.
5: XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
6: Ang mga powering headlines, katropa, hatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Defense Secretary Chodoro kinundina ang AI-generated video ng China Daily na naglalarawan sa Pilipinas bilang isang unggoy.
7: Ulat na nag-uugnay sa Batanes bilang bahagi ng China, binura sa website ng China University.
6: PBBM isinusulo ang mas malakas na trade ties sa Indo-Pacific.
7: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan ang pagtatapos ng PMMA sa Ligiran Class of 2026.
6: Net satisfaction rating ni VP Sara Duterte tumaas ayon sa SWS survey.
7: Bilang ng child labor sa Pilipinas noong 2025 tumaas ayon sa PSA.
6: Nag-viral naman na content dyan sa Negros Occidental dahil sa paghampas ng aso, inireklamo. May latest po tayo mamaya.
7: Sa balitang regional, Representative Jojo Ang at dating Representative Zaldi Co. kinasuhan ng AmLig Antique Alliance dahil sa umano'y anomalya sa mga proyekto sa Antique.
6: Balitang international, katropa, US military magpapatupad ng mandatory testosterone screening.
7: Sa balitang showbiz, Clean Money Girl remark nagdulot ng issue kay Mimia.
6: At sports, Nabi PH, buhay pa ang kampanya sa MLBB Women's International matapos po ang reverse sweep kontra Myanmar.
5: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
6: Pananghalian po tayo ngayon ng Biyernes na, katropa, July 17. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumasa inyo na po ngayon ang XFM News Nationwide Live sa lahat po ng XFM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao.
7: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android.
6: Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ako po si katropang Buddy Oberas.
7: Ako po si katropang Brian De Paz.
5: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo. Mundo dito sa XFM News Nationwide. Nationwide.
6: Mariing kinundina ni Defense Secretary Gilbert Chodoro ang AI-generated video ng China state-controlled media, China Daily, na nagpakita po sa mga Pilipino bilang isang unggoy na umano'y sunod-sunuran sa Amerika at Japan. Sa nasabing video, makikita ang unggoy na nakasuot ng barong at salakot ay may hawak na 2016 South China Sea Arbitral Award bago ito bombahin ng water cannon. Isang eksenang itinuring ni Chodoro na racist at mapanirang propaganda laban sa Pilipinas. Ayon kay Chodoro, ang nasabing video ay hindi lamang pangungutya sa arbitral award, kundi isa ring halimbawa ng racist at mapanirang propaganda laban sa mga Pilipino. Ipinapakita lamang na nasabing material ang kawalan umano ng legal at moral na batayan ng China sa mga pag-angkin nito sa West Philippine Sea. Dahil dito, mga katropa, muling iginiit ng Department of National Defense ang policy nitong limitahan ang paipag-ugnayan sa Chinese government. Naisama rin sa pagkundina si Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela, na nagsabing, "Filipinos are not monkeys." Ang isyo ay lumitaw kasabay ng paggunita sa ika-10 anibersaryo ng 2016 arbitral ruling na nagpapalang visa sa 9 dash line claim ng China sa West Philippine Sea.
5: XFM News Nationwide.
7: Senador Robin Padilla kinundina rin ang umano'y racist na video ng China Daily. Narito ang report.
5: Live report.
7: Report. Depende na ng tanggapan ni Senator Robin Hood Padilla ang umano'y mapanlait, mapanghamak at may bahid ng rasismong AI-generated at editorial na material na inilathala ng China Daily kaugnay ng 2016 South China Sea Arbitral Award kasabay ng pagsuporta nito sa pahayag ng Department of Foreign Affairs. Ayon sa tanggapan ng senador, hindi dapat gamitin ang kalayaan sa pagkapahayag at pampolitikang diskurso bilang dahilan upang yurakan ang dignidad ng isang lahi o bansa. Anila, hindi katanggap-tanggap ang paglalarawan sa mga Pilipino sa isang mapanlait at nakakababang paraan. Binigyan din ni Padilla na bagamat mahalagang mapanatili ang maayos na ugnayan, dialogo at kooperasyon sa lahat ng bansa, kabilang ang China, hindi dapat isakripisyo ang dangal, soberanya at karangalan ng sambayan ng Pilipino. Igirit pa ng kanyang tanggapan na ang anumang hindi pagkakasundo sa pagitan ng mga bansa ay dapat lutasin sa pamamagitan ng diplomasya, paggalang sa pandaigdigang batas at mapayapang pag-uusap, hindi sa pamamagitan ng propaganda na naglalayong hamakin ang isang buong mamamayan. Muli ring pinagtibay ni Padilla ang paninindigan na patuloy na ipagtatanggol ng Pilipinas ang mga lehitimong karapatan at pambansang interes sa West Philippine Sea habang isinusulong ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Kasabay nito, nakiisa rin ang kanyang tanggapan sa panawagan ng DFA na agad alisin ang naturang mapanlait na material at hikayatin ang lahat ng panig na pairali ng katotohanan, paggalang at responsableng pampublikong diskurso. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
5: XFM News Nationwide.
6: Samantala, mga katropa, inalis na ng Jinan University sa China yung artikulo naman na naglalaman po ng pahayag na ang Batanes ay umano'y natural extension ng Taiwan at dapat ding sa ilalim sa soberenya ng China ayon sa Maritime Monitoring Group na Sea Light. Kahit pa man sinabi ng Sea Light na natiling mababasa ang kaparehong nilalaman sa hindi bababa sa tatlong Chinese state link platforms. Ito po yung Global Times, GD Today at National Institute for South China Sea Studies. Binigyan din ng monitoring group na walang inilamas na retraction, correction o anumang paliwanag kaugnay ng pagtanggal sa ulat. At hindi nga ang hulugan na tuloy na itong binawi. Ayon pa sa Sea Light, natili sa naturang mga article ang panawagan ng ilang Chinese scholars na igiit ng Beijing ang pag-angkin sa Batanes at palakasin ang Coast Guard patrols at iba pang hakbang militar para sa itinuturing o para po sa mga pagkakataong itinuturing nila na angkop.
5: XFM News Nationwide.
7: Inaasahang makikilahok sa mga pagpupulong ng ASEAN sa Metro Manila sa susunod na linggo sina US Secretary of State Marco Rubio at Chinese Foreign Minister Wang Yi ayon sa Department of Foreign Affairs. Bagamat kumpirmado ang kanilang pagdalo, sinabi ng DFA na hindi patiyak kung aling mga pulong ang personal nilang sasalihan sa week-long ASEAN meetings. Makikisa rin sa mga pagpupulong ang mga kinatawan ng Russia, Australia, New Zealand, India, Canada, South Korea, United Kingdom, Brazil, Norway, Switzerland at Turkey. Samantala, nilinaw ng DFA na hindi kabilang sa agenda ng ASEAN ang usapin sa Batanes kasunod ng kontrobersyal na pahayag ng ilang Chinese scholars tungkol sa soberanya.
5: XFM News Nationwide.
6: Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na natiling epektibo ang kasunduan po ng Thailand at Cambodia na ipagpatuloy ang pag-uusap pa rin para ma-resolve ang border conflict nila. Ayon sa DFA, patuloy na sinusunod ng dalawang bansa ang napagkasunduan sa trilateral meeting na pinaunahan ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. noong Mayo. Kabilang din ang pag-iwasan ng mahakbang na maaaring magpalala ng tensyon. Sinabi rin po ng tanggapan mga katropa na wala sila nakitang malaking insidente sa ngayon at itinuturing itong positibong hakbang sa pagpapanumbalik ng tiwala at relasyon ng dalawang bansa. Nauno nang sinabi ng mga analyst na ipinakita na nasabing trilateral meeting ang aktibong papel ng Pilipinas bilang ASEAN chair sa pagsusulong naman ng mapayapang resolusyon at sa alitan nga ng dalawang bansa.
5: XFM News Nationwide.
7: Working visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Singapore, nagpakita ng matatag na ugnayan at tiwala sa Pilipinas. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman ng XFM Mega Manila.
5: Live report.
8: Inihayag pinayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipinapakita ng kanyang katatapos lamang na working visit sa Singapore ang matatag na ugnayan ng dalawang bansa at ang kahandaan ng Pilipinas na maging strategic investment destination sa Southeast Asia. Ayon kay Pangulong Marcos, suportado ito ng lumalaking digital economy, skilled workforce at mga reformang humihikayat ng high value at technology-driven investments. Nagkasundo rin anya sila ni Singapore Prime Minister Lawrence Wong na palawakin ang kooperasyon sa trade, investment, artificial intelligence, edukasyon, kalusugan at pangangalaman.

0: Kalakalan at pamumuhunan sa mga bansa sa Indo-Pacific. Sa gitna ng kanyang working visit sa Singapore, sa paipagpulong sa mga leader ng Future Economic Cooperation Council, tinalakay ang pagpapalakas na ugnayan ng mga pamahalaan, gayon din po ng pribadong sektor, para makasabay sa nagbabagong pandaigdigang ekonomiya at makalika ng mas maraming oportunidad sa rehiyon. Ayon sa Presidential Communications Office, binigyang diin sa pulong ang kahalagahan ng innovation, economic resilience, at mas malalim na pagtutulungan para mapalawak ang kalakalan at pamumuhunan. Bahagi na nasabing pagpupulong ng kampanya ng Pangulong makahikayat ng mas maraming investors at mapalakas ang papel ng Pilipinas sa lumalagong ekonomiya ng Indo-Pacific.
1: XFM News Nationwide.
2: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang commencement exercises ng Philippine Merchant Marine Academy o PMMA sa lighirang class of 2026 sa PMMA Complex sa San Narciso, Zambales ngayong July 17. Binubuo ang saligirang class of 2026 ng 327 nagtapos na midshipmen, kabilang ang 146 na nagtapos naman sa Bachelor of Science in Marine Transportation at 181 sa Bachelor of Science in Marine Engineering. Ang pangalang saligirang ay hango sa mga salitang salig na sumisimbolo sa tiwala at sagisag sa liwanag at hirang na nangangahulugang pinili at haliging huwaran. Nanguna bilang class valedictorian si Midshipman First Class Mark Owed Triles ng Tigaon, Camarines Sur, isang scholar ng Philippine Coast Guard. Nakamit niya ang pinakamataas na karangalan sa pamamagitan ng sipag, tiyaga at kahusayan sa pag-aaral matapos matanggap sa akademya sa kanyang ikatlong pagsubok. Sang PMMA ay isang 206 na taong gulang na institusyong pinopondohan ng pamahalaan na naguhubog ng mga world-class na Filipino Merchant Marine Officers. Ang mga nagtapos nito ay nagsisilbi sa Philippine Navy, Philippine Coast Guard at Merchant Marine Fleet na nagbibigay ng mahalagang ambag sa industriya ng maritime at sa pambansang seguridad ng bansa.
1: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
0: Sa iba pang balita naman tayo, na itala ni Vice President Sara Duterte ang pagtaas ng kanyang net satisfaction rating sa pinakahuling survey ng Social Weather Station na isinagawa bago po magsimula ang kanyang impeachment trial. Batay sa survey na ginawa ng June 20 hanggang 29, umabot sa positive 31 ang net satisfaction rating ng Vice Presidente. Mas mataas ng 2 puntos kumpara sa positive 29 na naitala noong Marso. Lumabas din sa resulta na 58% ng mga respondent ang nagsabing kontento sila sa kanyang performance, habang 26% naman ang hindi nasisiyahan at 16% ang nanatiling undecided. Itinala ng SWS ang positive 31 na net satisfaction rating bilang good mula sa dating moderate na marka sa naunang survey kay BP Sara.
1: XFM News Nationwide.
2: Pinayuhan ni Senator Erwin Tulfo si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na hintayin ang pagkapatuloy ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa mga flood control project matapos ang State of the Nation Address o SONA. Ito ay matapos sabihin ni Alan Peter Cayetano o ng senador na susuportahan niya ang investigasyon ng NBI sa umano'y mga irregularidad sa 2019 SEA Games at bubusisiin naman ng minorya sa Senado ang mga issue sa flood control. Ayon kay Tulfo, may nakahanda ng mga pagdinig ang komite at tututukan ito ang mga bagong aligasyon at proyektong hindi pa nasisiyasat sa halip na mga kasong naisampa na. Iginit din ni Tulfo na hindian niya ang impeachment court ang tamang lugar para ilahad ang naturang issue dahil ang layunin ng paglilitis ay ang mga kaso laban kay Vice President Sara Duterte, hindi ang depensa ng senador.
1: XFM News Nationwide.
0: Bagyang tumaas ang bilang ng mga bata nagtatrabaho sa Pilipinas ng 2025 ayon po sa Philippine Statistics Authority. Mula sa mahigit sa 861,000 noong 2024, umabot na sa tinatang 868,540 ang mga batang edad 5 hanggang 17 na may trabaho. Tumaas din po mga katropa ang bilang ng mga child laborer sa mahigit sa 513,000. Ayon sa mga ekonomista, kabilang sa mga dahilan ng pagtaas, ang patuloy ding kahirapan, pagtaas ng presyo ng mabilihin, at epekto rin ng pandemya nagtulak sa ilang pamilyang pagtrabahunin.

0: ang kanilang mga anak. Pinakamarami sa mga bata nagtatrabaho ay nasa services sector. Sinundan ng agrikultura, abang natiling mas marami ang mga lalaki kaysa sa babae sa hanay po ng mga working children at children laborers.
1: XFM News Nationwide.
2: DepEd, pinalalakas ang suporta sa mental health at seguridad sa mga paaralan. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
3: Live report.
4: Pinalalakas ang Department of Education ng DepEd ang mga programa para sa mental health at school safety kasunod ng mga naitalang banta sa ilang paaralan sa bansa. Kabilang sa mga hakbang ng ahensya ang pagpapalawak ng reporting system at helpline para sa mga estudyante, pagsasagawa ng safety drills, school security audit at paggamit ng CCTV at iba pang security measures. Ayon kay Education Secretary Sania Angara, mahalaga ang pagbibigay pansin hindi lamang sa physical na seguridad kundi pati sa mental at emotional na kalagayan ng mga mag-aaral. Kasabay nito, isinusulong ng DepEd ang pagkuha ng mga school counselor associates at pagpapatubad ng mas mahigpit na anti-bullying programs upang mapalatili ang ligtas na kapaligiran sa mga paaralan. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, yung nag-viral na content creator dyan sa Negros Occidental, mga katropa, dahil dun sa paghampas sa aso, inireklamo. Katropa natin sa balita, Win Salinas ng XFM, Kabangkalan.
5: Inimbitahan na ng lokal na pangulohan ng bayan ng Kawayan sa Negros Occidental ang isang content creator matapos mag-viral ang content nito na nanghampas ng aso sa exclusive interview ng XFM Kabangkalan. Humingi ng tawad si Jomon Granada, 18 taon at residente ng Sitio Pitugon, Barangay Mabugsay ng nasabing bayan. Pahayag ni Granada, ginawa nito ang content upang magkaroon ng engagement ng reels at makatanggap ng sweldo galing sa Facebook.
6: Ano, hunahunan ko, te, may kukabalo nga sala galay. Dugit kayo. Gustuhin mo makasweldo po sa Facebook.
5: Dagdag pa ni Granada na gusto lamang nito makatulong sa pamilya dahil sa kahirapan. Pinagdiinan din ni Granada na di alam nito na may posibleng kaso na kakarapin dahil sa pananakit ng aso. Samantala, formal na nagahain ng reklamo ang grupong Batch Project PH na isang animal rights group advocate sa Negros Occidental kaugnay sa paglabag ng Animal Welfare Act. Hiniling din ito ang complete adoption ng aso mula sa pangangalaga ni Granada. Yan ang balita mula dito sa 106.1 XFM Kabangkalan. Ako si Katropang Win Salinas, XFM News.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:20 ang oras sa XFM News Nationwide. Live din tayo. XFM Cebu sa 88.3, katropa. XFM Palawan 104.7. At sa XFM General Santos sa 95.9.
1: Balitang regional.
0: Balita sa Antique, si Representative Jojo Ang at dating Representative Sal Dico kinasuhan ng Amlig Antique Alliance. Dahil sumunoy anomalya sa mga proyekto sa Antique. Katropa natin sa balita, Tessa May Mariano na XFM Antique.
7: Nagsampa ng reklamo sa Office of the Ombudsman Region 6 ang Amlig Antique Alliance laban sa ilang opisyal ng gobyerno at pribadong individual dahil sa umunoy paglabag sa environmental, procurement, anti-graft at land laws. Kaugnay ng mga proyekto ng Department of Public Works and Highways sa Antique mula 2019 hanggang 2025. Kabilang sa mga inireklamo si Nauswag Ilonggo Partylist Representative James Jojo Ang, dating Ako Bicol Partylist Representative Sal Dico, ilang opisyal ng DPWH at Department of Environmental and Natural Resources at mga district engineer ng DPWH. Ayon sa grupo, Ang mga proyekto ay nagdulot umano ng pinsala sa marine turtle nesting sites, fish sanctuaries, at mga lupang ninuno ng Irainon, Bukidnon, indigenous communities. Hiniling ng Amlig Antique Alliance sa Ombudsman na imbestigahan ang kaso at patawan ng kaukulang parusa ang sinumang mapapatunayang lumabag sa batas. Sinabi rin ng grupo na wala pa ring aksyon ng DPWH sa kanilang naunang petisyon at wala ring update mula sa Commission on Audit hinggil sa kanilang kahilingan na magsagawa ng special audit sa mga proyekto. Nanawagan din ng grupo sa mga pinuno ng antike na maglabas ng pahayag at gumawa ng kaukulang aksyon hinggil sa issue. Mula dito sa 93.3 XFM Antique, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Fessa Mariano XFM News.
2: Konsihal ng Kadayangan SGA Barn patay sa Pamaril sa Midsayap, Cotabato. Katropa natin sa balita, Ivan Polona ng XFM Jensan.
8: Report. Hindi na umabot pang buhay sa pagamutan ang isang municipal councilor ng bayan ng Kadayangan Special Geographic Area o SGA Barm matapos pagbabarilin kahapon ng hapon, Hulyo 16, sa bahagi ng barangay Salunayan sa bayan ng Mitsayap, Cotabato. Kinilala ng kapulisan ang nasawing biktima na si Sangguniang Bayan Member Honorable Nasser Dalandan, nasa Ustunggulang at residente ng sabing bayan. Base sa nagpapatuloy na imbestigasyon ng Mitsayap Municipal Police Station, nakaparada lamang ang sasakyan ng biktima sa gilid ng National Highway nang lapitan at pagbabarilin ito ng mga hindi pa nakikilalang mga suspect. Nagtamo ng mga tama ng bala sa ulo at iba't ibang bahagi ng katawan ng kunsyal na siyang naging sanhi ng kanyang agarang pagkamatay. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy pa ang malalimang imbestigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang pagkakakilanlan ng mga suspect at malaman kung may kinalaman ba sa politika ang motibo sa naganap na krimen. Mula rito sa impilan ng 95.9 XFM General Santos City, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Ivan Polonan, XFM News!
2: 27 anyos na babae, patay naman matapos po makuryente habang papunta sa pangunguhan ng shellfish. Katropa natin sa balita, Alvin Mata ng XFM Cebu.
9: Ang isang 27 anyos na babae matapos makuryente habang papunta sa pangunguhan ng sisi o shellfish sa isang palisdaan sa bayan ng Pinamungahan, Cebu noong Miyerkules. Ayon sa Pinamungahan Municipal Police Station, alas 7 ng umaga na maglakad ang biktima patungo sa isang fish pond sa Purok Plagaw, Barangay Tahawa. Sa paunang imbestigasyon, aksidenteng nabangga ng babae ang isang konkretong poste ng kuryente dahilan upang mawalan siya ng balansi at bumagsak sa nakalaylay na secondary electrical wire. Hindi umano niya na malayang may daloy pa ng kuryente ang naturang niya, kaya agad itong nakuryente. Idiniklarang dead on the spot ang medical legal officer na Pinamungahan Rural Health Unit ang biktima. Lumitaw rin sa imbestigasyon na tumagilid ang poste matapos lumambot ang lupa sa paligid ng palaisdaan dahilan upang lumaylay ang mga linya ng kuryente at magdulot ng trahedya. Wala namang nakitang palatandaan ng foul play o anumang sinyalis ng karahasang kriminal sa katawan ng biktima. Naibalik na sa pamilya ang labi ng biktima habang patuloy na nakikipaugnayan ang mga otoridad sa mga kinaukulang ahensya upang matukoy ang pananagutan at maiwasan ang kalintulan tulad ng insidente, dulot ng nakalaylay na linya ng kuryente. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santhona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, simula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si Katropa, ang Almi Mata, XFM News.
2: Mga residente at anti-mining group na kilos protesta laban sa panibagong exploration sa Nueva Vizcaya. Katropa natin sa balita, Giro Cruz ng XFM Santiago.
10: Huling nagsagawa ng kilos protesta ang mga residente ng Casibu at Dupax del Norte kasamang ilang anti-mining groups matapos itong magmarcha sa harap ng Mines and Geosciences Bureau at Department of Environment and Natural Resources kaugnay sa pagpapahintulot sa panibagong mining exploration sa lalawigan. Nabigyan ng mining exploration permit ang North Luzon Mineral Resources Corporation at ang kilos protesta ay malinaw na pagtutol ng grupo sa exploration project sa Casibu bukod sa paggalang paghatag ng barikada sa mga komunidad upang hindi makapasok ang drilling equipment na nagmula sa kumpanya. Sinasabing ipinalabas noong June 25 ang nasabing paintulot, partikular sa 4,456 na lawak na ektarya ng lupain para sa paghanap ng ginto, tanso at iba pang mineral, kung saan inaasahang makaapekto ito sa sakahan, pinagkukunan ng tubig, kabahayan at mga ancestral domain ng mga katutubong pamayanan. Giit ng grupo na bago ipalabas ang permit ay walang naging free, prior at informed consent ng mga apektadong indigenous peoples alinsunod sa itinagdang proseso. Para mapanatiling healthy ang ating paningin, uminom araw-araw ng VisionX Plus. Mula dito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang Jiro Cruz, XFM News.
0: At panghuli sa balitang regional, meron pong 5 bata ang sugatan matapos mag-drug race sa barangay Marangas, Batara sa Palawan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales, XFM Palawan.
11: Sugatan ang 5 minor de edad matapos na magkarambola ang 4 na motorsiklong kanilang sinasakyan sa kabaan ng National Highway sa Barangay Marangas, Batara sa Palawan, July 15, 2026, bandang alas 11:20 ng gabi. Base sa salaysay ng mga sangkot, nawala ng kontrol ang driver ng Smash 125 matapos umanong mag-Superman stand ang driver ng Rusi na pula sa Barangay Riutuba habang patagilid na nakadapa sa kanyang motorsiklo. Dahil dito, nagkasalpukan ng mga motor. Agad na tumakas ang mga driver ng Rusi na pula at matapos ang aksidente ay iniwan sa lugar ang angkas nito na natagpuang nakahandusay sa kalsada. Dinala ang lahat ng biktima sa Batara sa District Hospital habang nasa critical na kalagayan ang angkas ng Rusi na pula na minamaneho ng isang 14 years old na minor de edad at kasalukuyang inihanda at para mas masuring mabuti. Ang iba pang sugatan ay stable na rin ang kalagayan. Patuloy ngayon ang investigasyon ng PNP para matunto ng driver ng Rusi na pula na tumakas at upang malaman ang buong detalye ng insidente. Samantala, nananawagan ng PNP sa mga magulang na bantayan ang kanilang mga anak at iwasan ang pagpapahintulot sa mga minor de edad na magmaneho at makilahok sa illegal na karera o drug race. Mula dito sa 104.7 Next FM Palawan, para sa nagkakaisa Pilipino sa Pilipinas, Pinas. Ito si Katropang Gerald Gales, XFM News. Weather
0: update. Katropang Brian, binabantayan ang pag-asa sa labas ng Pilipinas, isang LPA sa line 2,965 kilometers. Silangan po ng southeastern Mindanao na may lakas ng hangin nasa 45 to 55 kph, may possibility hindi naman pumasok sa Pilipinas.
2: Katropang Buddy, ngayong araw patuloy na nakakaapekto ang southwest monsoon o habagat sa extreme northern Luzon, kaya't makakaranas ang Ilocos Region, Abra, Batanes at Babuyan Islands ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms. Habang iiral naman ang localized thunderstorm sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa.
0: Sumigat po araw 5:35, lulubog 6:29.
3: Balitang international.
0: Atid sa atin to, katropa, ng Santon Gold. Magiging obligado na po ang mga US soldiers na edad 30 pataas na sumailalim sa taon ng testosterone screening. Matapos sa aprobahan ni US Defense Secretary Pete Hegseth ang bagong health program para sa militar. Ayon sa kanya, layunin na hakbang na matukoy at matugunan ang posibleng testosterone deficiency na animali makapekto sa kalusugan at kakayahan ng mga sundalo sa pagtupad sa kanilang tungkulin.
3: Showbiz News.
12: Ang balitang showbiz ay atid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Nagkaroon ng controversy matapos punahin ng longtime personal assistant ni Heart Evangelista si Resty Rosella ang naging pahayag ni content creator Mimi Ya tungkol sa isang umano'y clean money girl. Sa isang vlog kasama si Isni Ranolio, pinuri ni Mimi Ya si Ann Curtis at tinawag itong clean money girl. Bagamat walang binanggit na ibang personalidad, naniniwala si Resty na may pinatatamaan umano ang naturang komento. Sa isang Instagram comment na kalaunan ay nabura, kinwestiyon ni Resty ang paggamit ng terminong clean money at hinamon ang basehan nito, bagay na naging usap-usapan sa social media matapos ma-screenshot ng ilang netizens. Kasunod ng issue, napansin din ng ilang netizens na hindi na nakafollow sa isa't isa sina Heart at Mimi Ya sa Instagram. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag ang kampo ni ni na Heart, Mimia at Snir hinggil sa usapina. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang Sports!
0: Atin po sa atin ang Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Nananatiling buhay ang kampanya na Nabi PH sa MLBB Women's International matapos ang baligtarin ang Falcon Daisies ng Myanmar 2-1 sa lower bracket ng Group B. Matapos mabigo sa unang laban, bumawi po ang koponan sa huling dalawang games para matiling may chance sa knockout stage ng tournament. Aminado naman si head coach King Salman Makarambon na hindi pa naipapakita ng kanyang koponan ang tunay nilang laro. Ngunit kumpiyansa siya na makakabangon daw mga ito sa susunod na laban. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na XFM News Nationwide ngayong Friday, July 17, 2026.
2: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At maaari nyo po kami sundan sa aming Instagram at TikTok.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang sa Lunes. Maraming salamat!
1: Mabuhay! Exciting Pilipinas! Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
13: XFM 103.9
14: Supple Plus Gold.
15: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
14: Santon Plus Gold.
16: Mabibili sa mga butika.
17: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips. Oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
18: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
19: Vision Next! Marami na ang natulungan!
20: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
19: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
21: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
22: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
21: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
23: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
24: Go! Let's get it!
23: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
24: Uh-huh.
23: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
25: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor. Sa mga bukika. Santhon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
3: XFM.
4: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
5: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
5: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
6: Namamayag pa, namamayag pa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
7: XFM Cebu,
8: XFM Bacolod, sa XFM
6: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.
9: Mga good or mga ano, mga kagalingang na ano, na experience po ninyo sa atin pong mga produkto ng Yes to Health. And of course, lagyan po sa ilalim ng comment ninyo sa mga ano, mga good experiences ninyo ang hashtag The Secret of Health para po kayo ay meron chance ang manalo pag kayo ang mapili ng atin pong Santhon Gold Coffee Mix gift packs.
10: You know, napakasarap pa naman ang ating kape na yan. Hindi lang ikaw babata. Gaganda ka pa.
9: Yeah.
10: Popogi ka pa. Ayan, at welcome na welcome po ang inyong mga tanong sa atin pong programa. Ipadala lang po ang inyong mensahe sa atin pong official hotline number na nakikita nyo sa screen kung kayo po inanunod sa Facebook. 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At kung hindi po masaya ng inyong katanungan, pakilagay po ang pangalan at lugar kung saan po kayo nakikinig. At syempre, kung kayo po ay nagnanais na mag-try ng mga produkto po ng Yes to Health na napakarami ho ang nabenepisyuhan itong ating mga produkto na to, eh puntahan nyo lang ho ang ating po mga partner distributors na malapit sa inyong lugar, gaya po ng Mercury Drug Stores sa buong Pilipinas. Ganon din ang Watson's, The Generic Pharmacy. Napakaraming mga ano, pharmacy na to sa iba't ibang bahagi ng bansa, no? Ganon din po ang St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug. Ganon din sa mga local pharmacy sa inyong mga lugar, yung mga butika ho, ano? Pagtanong nyo ho ang ating po mga produktong tataki Yes to Health. At good news, mabibili na rin ang Santhon Gold Coffee Mix sa Fisher Mall Supermarket. At soon sa lahat po ng Pure Gold Supermarket.
9: Woohoo!
10: Yan, pwede rin po kayo umorder siyempre. Kung medyo tinatamad lumabas, Doc Ron, minsan na walang ano, walang tawag dito. Walang sasakyan. Pamasahe. Nagtitipid. Ayan. Pwede po kayong umorder sa ating online shopping store sa Shopee. Ay, search lang ho ang Yes to Health 2011. Alam mo, meron din sa TikTok na mga partner distributor tayo. Hanapin lang po ang lehitimong produkto po ng Yes to Health. At sa Shopee, Hanapin, i-type Yes to Health 2011.
9: And of course, Doc Algie, hindi lamang nila mabibili ang ating mga produkto sa mga pharmacies and partner supermarkets at sa online stores. Of course, mabibili din ninyo ang ating pong mga produkto sa ating mga Yes to Health clinics. Mm-hmm. At of course, kapag kasi Yes to Health clinics kayo pupunta, meron po tayong special discounts. Lalong-lalo na po sa ating pong mga senior citizens. Mm-hmm. Dali lamang po rin nyo ang inyong senior citizens ID para po kayo ay maka-avail ng ating special discounts. And of course, kapag ka bibili kayo, meron din tayong libreng konsultasyon sa ating pong mga Yes to Health clinics, sapagkat nandun po ang ating mga batikan at matagal lang mga naturopathic consultants sa ating pong mga clinics nationwide. At liban po diyan, meron po mga programa nga pwedeng makatulong sa spesipikong karamdaman na meron po kayo. Meron po tayong mga programs and services katulad ng cleansing and detoxification program. Especially, yes, lalong-lalo na dun sa mga may problema sa atay, may problema sa chronic constipation, and also may problema sa bato sa abdo, and also bato sa kidney. Also, ganyan din ang nutritional therapy and herbal therapy, or tinatawag natin yan na targeted supplementation, specific doon sa inyong karamdaman. Also, meron din tayong services na acupuncture, and also mugok buyang Korean therapy, and also biozapper therapy and terahertz therapy, lalong-lalo na doon sa may mga problema sa inflammation sa joints, and para ma-enhance ang trabaho po ng inyong bone marrow para lumusog uli. Yan po ang terahertz therapy. Diyan lamang po sa ating mga Yes to Health clinics.
10: At syempre, kung nais yung pasalan ng Yes to Health, pwede kayo mag-walk-in sa ating mga Yes to Health clinic. Bukas po tayo Linggo hanggang Biyernes from 8 a.m. hanggang 5 p.m. Meron po tayong mga consultant na pwede hong makausap. At kung nais po ninyong pasyalan ang ating po mga Yes to Health wellness clinic, ito ho ang ating mga branches sa mga sumusunod na lugar.
0: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, tabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jego's Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cell

0: Tawagan sa 0964-157-6120.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
2: Okay, balik po tayo mga ka-wellness sa ating pumbalang tuntunan, The Secret of Health. At hahanto naman tayo sa ating segment, The Secret of Health, Health Info. Ayan, at syempre, pag pinag-uusapan ang kalusugan, talaga namang kinakailangan nating alamin na ano yung mga sikreto ng kalusugan na madali nating magawa. Actually, pinag-uusapan natin, Doc Ron, yung tungkol sa ano sa health law or laws of health. At nakakatatlo na siguro tayo, no? At ngayon, di ba, nag-start tayo, pure air, then sunlight, then...
3: Exercise,
2: then rest.
3: Rest kahapon.
2: Kahapon. And ngayon naman, pag-uusapan natin ang tinaturing na isa sa pinakapundasyon ng kalusugan, ito yung proper diet. Mm-hmm. Okay, no, gaano ba kahalaga na tama ang pinipili nating pagkain? At ano ang impluensya nito sa ating kalusugan? Alam po ba natin, mga ka-wellness, na ating katawan ay binubuo ng mga more or less 30 to 37 trillion cells.
3: Wow.
2: O, paano kaya nila nabilang yun? Bawat isa sa mga cells na yan ay nangangailangan ho ng tamang sustansya araw-araw upang maging maayos ang kanyang pagtatrabaho. Isa pa, ang ating katawan ay patuloy po na gumagawa ng mga bagong cells. Mm-hmm. O, sabi nga, yung ating skin, napapalitan yan sa loob lamang ng ilang weeks. Mm-hmm. Kaya kung pangit ang balat mo ngayon, huwag ka malungkot kasi pag inayos mo yung diet mo,
3: pwede mapalitan.
2: Pwede mapalitan yan. Yung ating pong lining na ating bituka, which is pinakang vulnerable sa pagkasira, napapalitan halos kada ilang araw. Mm-hmm. Lalo na yung sikmura natin. Ano? Mm-hmm. Tapos yung ating pong mga buto ay patuloy na nire-renew paglipas po ng panahon. Ibig sabihin, ang pagkain po natin ang nagsisilbing materyales sa ating pong katawan araw-araw. Ngunit, sa kabilang banda ho, ayon sa mga eksperto sa kalusugan, milyong-milyong tao po sa buong mundo ang nagkakasakit dahil sa hindi tamang pagkain. At marami sa mga sakit tulad po ng diabetes, alta presyon, sakit sa puso, yung obesity, at ilang pang uri ng cancer ay may kaugnayan po sa ating pagkain araw-araw. Kaya naman ang tanong, Doc Ron, na ano nga ba ang tamang pagkain?
3: Well, tamang pagkain, kung minsan iniisip ng iba, kailangan na mag-restrict o di kaya tumigil sa mga certain na pagkain. So isa din yun sa kailangang titingnan, at hindi naman ibig sabihin na talagang maraming bawal. Mm-hmm. Ang tamang pagkain is about food choices and also balance sa ating mga pagkain. Titingnan natin, ang tamang pagkain ay pagkain ng balancing dami ng carbohydrates, protein, healthy fats, vitamins, minerals, also yung mga pagkain na may fiber, also sapat na tubig upang matugunan ang pangangailangan ng ating katawan. Hindi lamang ito tungkol sa pagbabawal ng lahat ng mga paborito ninyong pagkain.
2: Oh.
3: Kasi sasabihin, pagka diet Doc Algie, sasabihin, bawal na naman. Kaya sasabihin ay... Ayaw talaga ng bawal kasi talagang nature na ng tao na ayaw i-restrict. But then, kung titingnan natin, ay ito ay tungkol sa tamang pagpipili at tamang dami ng consumption ng pagkain. Mm-hmm. Kung titingnan natin, ang pagkain ay ang pangunahing pinagkukunan ng energy o enerhiya ng ating katawan, kung saan nabubuhay yung ating 30 to 37 million or trillions of cells sa katawan. So, titingnan natin ang carbohydrates, ang primary fuel ng ating mga cells. Kapag gusto mo naman ng fuel ng katawan or energy ng katawan na mas mahaba yung kanyang duration, is kukuha doon sa fats. Kapag ang trabaho naman ng protina sa ating katawan, ito ang nagbubuo or nagkukumpuni doon sa mga damaged na cells ang ating katawan, and also sa pagpapatibay ng mga tissues and also mga muscles or mga muskulo ng ating katawan.
2: Ayan. Siyempre, ang pagkain, kailangan din mayaman sa mga vitamin. Kasi, uh-huh, di ba, may tinatawag tayong macro.
3: Macro, yes.
2: And micro. Micronutrients. Uh-huh. So, yung mga pagkain mayaman naman sa mga vitamins, nakabilang sa mga micronutrients, o, katulad ng paborito natin, vitamin C, uh-huh, o vitamin A, D, E, zinc, uh-huh, selenium, kailangan din, especially mga antioxidant. Uh-huh. Kasi, yun ho ang nagsisilbing protection para hindi po agad masira ang ating po mga cells, uh-huh, at nakapagbibigay po ng matinding sa atin na depensa laban sa mga sakit. Kapag malakas po ang ating resistensya, hindi po tayo madaling tamaan ng mga karamdaman na dala ng mga mikrobyo, dala ng sobrang stress. Uh-huh. Alam mo, yung stress, yan pa lang sapat na magbigay ng sakit sa atin.
3: Yes.
2: Pero kung malakas ang resistensya ng katawan natin, yung adaptability niya, uh-huh, hindi po tayo agad tatamaan ng sakit. Uh-huh. At makakatulong din po, ha, sa ating kalusugan ang mabuting pagkain to maintain our weight. Uh-huh. Na hindi naman tayo magpapakagutom. Iba kasi para
3: starvation.
2: Starvation diet na, hindi kakain. Ano?
3: Uh-huh.
2: Mayroong tamang paraan. Ano?
3: Yeah.
2: Isa na dyan yung calorie system. Uh-huh. So pagbibilang ng calorie, ano yung tamang pangangailangan ng katawan natin. Wala kasing one standard ng nutrition that fits all. Uh-huh. Kumbaga, may iba-ibang preference ang mga tao, ano. Uh-huh. Kaya kinakailangan alamin din natin kung ano yung pangunahing kailangan ng ating katawan base sa ating kondisyon na, uh-huh, Doc Ron.
3: Well, primary na titingnan natin when you go on nutrition, number one na target dito is, of course, maprotektahan yung ating puso.
2: Mm-hmm.
3: Of course, number one yan na top notcher yan sa, mm-hmm, mortality cost sa buong mundo.
2: Wala nakakatalo dyan. Wala number nakakatalo. One, heart attack.
3: Even kahit doon sa panahon ng pandemya,
2: mm-hmm,
3: na ang pandemya, mas rapid yung mortality, pero top pa din.
2: Cause of death. Heart attack.
3: Heart attack pa din.
2: Kahit COVID yung dati.
3: Yeah. Naapektuhan pa din ang puso. Kaya titingnan natin ang pagkain ng maraming gulay. Let's say for example, prutas, whole grains, pagkain ng isda, also mga nuts, at mga pagkaing healthy fats ay nakakatulong sa pagpababa na tinatawag natin mga bad cholesterol, mm-hmm, para makontrol ang blood pressure natin. Also sa pagpabawas ng pamamaga or inflammation sa loob ng ating katawan. Lalong-lalo na kapag kayo ay stressful yung
2: trabaho,
3: nature of work, kaya kailangan ng mga pagkain na nagpapababa na tinatawag natin na inflammation. At kapag bumaba ang tinatawag natin inflammation and also mga bad cholesterol sa ating katawan, na nagpapababa ito ng panganib ng sakit sa puso at tinatawag natin sa stroke. Mm-hmm. At makakaiwas din hindi lamang doon sa pagkakasakit sa puso, mm-hmm, kundi makaiwas din sa sakit na katulad ng diabetes, hypertension, stroke, also itong problema ng fatty liver.
2: Yeah, marami may ganyan, fatty liver.
3: Rampant na ngayon kasi hindi lamang yung alcoholic, meron ng tinatawag na non-alcoholic fatty liver.
2: Mm-hmm.
3: Na kung saan ay parang epidemya na din sa buong mundo or pandemya na sa buong mundo, no? Also, to hindi magkaroon ng osteoporosis at also maiwasan ang pinaka-dreaded na sakit ng lahat is itong tinatawag natin na cancer.
2: Actually, cancer is second most deadly.
3: Deadly.
2: Oo, yung malignant neoplasm. Uh-huh. That's cancer. Uh-huh. Just imagine, wala dati sa listahan niya ng mga killer diseases.
3: Tapos ngayon
2: pangalawa na siya.
3: Pangalawa na, hamakin mo yan. So, ibig sabihin, kailangan talaga nating tingnan yung tamang dieta o tamang pagkain, tamang choice of food upang makaiwas sa karamdaman. And of course, ang pinaka-the best talaga is mag-iwas kaysa sa manggamot ng karamdaman.
2: Kasi mas maganda yung prevention kaysa maggagamot ka.
3: Mm-hmm.
2: Isa pa sa maganda sa tamang pagpili ng pagkain, yung naiingatan yung kalusugan ng ating utak.
3: Mm-hmm.
2: Kasi kung healthy diet, for example, you eat a lot of healthy fats,
3: mm-hmm,
2: na merong omega-3 fatty acid.
3: Yes.
2: One of the best nutrients, especially fatty acid for the brain.
3: Mm-hmm.
2: At napapanatili nito na healthy yung ating memory, even yung ating concentration, which is isa sa sign ng pagtanda ay ang pagbaba ng ating cognitive function.
3: Mm-hmm.
2: minsan yung mga tao kahit na 40 pa lang, 50 pa lang, malilimutin na. Uy, sabi, tumatanda ka na. Kaya di po nakapagtataka na yung mga taong mahilig kumain ng healthy food, eh mas maganda yung performance nila sa kanilang pag-aaral, sa kanilang trabaho, because mas maganda yung kanilang brain capacity. Mm-hmm. At isa pa, ang healthy food, pag pinili natin yan, mas maiwasan natin yung problema sa constipation, mm-hmm, mga digestive disorder, kasi mataas ang fiber content ng mga pagkaing healthy. Mamaya, mm-hmm, pag-usapan na ano ba yung mga healthy na yan. Unahin muna natin yung benefit. Ano?
3: Yeah.
2: And nakakatulong din ito para hindi ka mag-retain ng maraming toxin sa katawan. Kasi the more fiber you have from, mm-hmm, whole grains and other foods like yung mga beans, diba? Mm-hmm. Eh mas advantage to sa ating pong taba sa sistema natin, mm-hmm, and also sa pagdi-detox ng ating sistema.
3: Mm-hmm.
2: Yan. Kaya dun pa lang sa pagpili ng tamang pagkain, eh marami ka nang ginagawang hakbang para gamutin, mm-hmm, ang ating sarili at ma-prevent ang sakit. Kaya nga sinabi ni Hippocrates, let your food be your medicine and your medicine be your food. You know yung ibig sabihin ni Hippocrates?
3: Mm-hmm.
2: Hindi naman ibig sabihin ni Hippocrates na yung a medicine na yon na ay ano, mga drugs,
3: yes,
2: di ba? Kasi hindi mo naman pwedeng kainin yung maintenance. Yari kapag kinain mo yung maintenance mo.
3: Uh-huh.
2: Pero yung sinasabi na medicine doon ni Hippocrates is literally a healthy diet.
3: Yes, a healthy diet. So liban dyan sa ano, Dok, ano, sa pag-cleanse, also brain function, ito din ay nagpapatibay. Our choice of food could also brings a lot of strengthening sa ating buto. Mm. Lalong-lalo na sa buto at saka sa ngipin. Let's say, for example, kapag ka ang pagkain natin is mataas sa calcium, sa mga minerals katulad ng calcium, phosphorus, magnesium, vitamin D, papatibay ng buto, vitamin K, na kung saan ito ang tumutulong para mag-bind yung ano, yung mga calcium doon sa ating buto. Mm-hmm. Ito ay napakahalaga, lalong-lalo na doon sa ano, sa growing stage ng mga bata. Well, of course, hindi lamang sa mga bata, pati din sa doon sa nagkakaedad, kasi habang kakaedad is bumababa yung calcium sa katawan at sa buto. So, mm-hmm, kailangan mapanatili. And also doon sa mga buntis at, mm-hmm, sa mga matatanda. Ang protina naman ay ang pangunahing kailangan para mag-repair ng ating mga joints and also mag-repair ng ating mga muscles. Marami mga pag-aaral na papakita na may kaugnay ang tamang pagkain sa mababang panganib ng tinatawag natin ng depression and anxiety.
2: Oo, kasi maraming pagkain na merong natural phytochemical na nagpapakalma, mm-hmm, ng katawan.
3: Mm-hmm. Nagpapakalma, and also, Doc, yung sinasabi nila na tumutulong sa pag-produce,
2: mm-hmm,
3: ng serotonin and melatonin, yung
2: mga
3: sa
2: happy hormones
3: mm-hmm, sa ating katawan. And also yung tinatawag natin na yung pagkain na nagbibigay sa atin ng resistance to pain,
2: mm-hmm,
3: or natural pain reliever sa ating katawan. Kaya so good choice of food, ang kalimitan nakikita natin is nakaka-apekto din sa cognitive function. And also, ang magnesium, calcium, potassium, at tryptophan na matatagpuan sa ilang mga masustansyang pagkain ay nakakatulong upang maging maayos ang ating pagtulog. Lalo doon sa mga nagkukurenta na, ano?
2: Mga kwarentahin.
3: Nahihirapan na matulog, nagre-reklamo na kasi natutulog ng ano, ng alas ng alas 11, alas 12, gigising ng alas 2 at alas 3, nahihirapan na makatulog. Pero pagka good choice ng pagkain, masarap ang tulog po ninyo.
2: Oo, at isa sa mga pagkain yan na alam ko ha, mm-hmm, sibuyas.
3: Yes.
2: Oo, saka yung iba mahilig sa mga tsa like pandan, mm-hmm, o mga kamomile. So maganda sa tulog yan. Mm-hmm. At hindi lang yan, pag healthy ang diet mo, kitang-kita mo yan sa itsura.
3: Yes.
2: Kaya di ba may makikita ka blooming. Kasi ang healthy diet daw ay nakapagpapaganda, mm-hmm, ng ating balat, ng, mm-hmm, ating buhok, at ng ating overall aura.
3: Mm-hmm.
2: O, parang mas bata kang tingnan. Kasi yung mga vitamins and minerals that are proven na nakapagpapabata ay makikita mo sa healthy diet.
3: Uh-huh.
2: O kaya napapabagal dito yung pagtanda dahil especially mga plant-based sources, yan ay mayaman sa mga antioxidant, mga, uh-huh, anti-aging phytochemical na kilala sa scientific research na talaga nagre-reverse ng aging process, uh-huh, at nagiging kahit na kayo ay edad sabihin na natin 60,
3: mm-hmm,
2: mukha ka pa rin 59.
3: 10 years younger. Mukha 59, 1 year lang.
2: And then, pero joke, mas bata kang tingnan, uh-huh, sa edad mo.
3: Ay, Yung meron kasi nasabi, you look 10 years younger than your age.
2: Yeah, tama yun.
3: So, liban dyan mga Doc, ano, so, ang maayos sa pagpili ng pagkain ay nagpapahaba ng papahaba ng buhay at kalidad ng buhay. So, mm-hmm. Kasi mahirap din na mahaba yung buhay pero
2: hindi maganda yung quality.
3: Hindi maganda yung quality. Sakitin, hindi ka na makagalaw. Tapos, itong nangyayari is mahihirapan ka din na makikita mo yung mga tao mm-hmm. na sa paligid mo. Ikaw ang, kumbaga, ikaw ang pasani nila.
2: Mm-hmm. Oh,
3: yun ang pinakamahirap sa lahat kasi kung minsan iniisip natin yung nag-aalaga lang ng hihirapan. Of course, pati yung inaalagaan nahihirapan din kasi ayaw nating maging pabigat
2: mm-mm.
3: sa mga taong nakapaligid sa atin. At ang good choice of food o pagpili ng tamang nutrition, ito ay napruwebahan sa tinatawag na meron kasing 20-year study, Doc, na tinatawag mm-hmm. na Blue Zone Study.
2: Mm-hmm.
3: O, tiningnan yung mga tinawag na Blue Zones. Ang Blue Zones, ito yung mga lugar na kung saan marami yung centenarian.
2: Uh-huh.
3: At hindi lang yung centenarian na naka-wheelchair.
2: Mm-hmm.
3: Ito yung mga centenarian
2: active.
3: Na active pa sila, nagtatrabaho pa sila,
2: mm-hmm.
3: at meron pa, ano pa sila, contributing as a member of society pa din sila. So, ang mga Blue Zones na ito, which is kung makikita natin, mostly ng kanilang pagkain, 90 to 95% is yung tinatawag natin plant-based diet.
2: Wow.
3: So, yung ibang zones is kumakain sila ng isda o kumakain ng gabi, ng karne, pero very little amount. More on tinatawag natin na plant-based diet. Ang mga original five regions ng Blue Zones, ito ay sa Okinawa, Japan.
2: Kaya pala, sa Japan, kahit na 70 yata, mm-hmm. nagsiserve pa sa ano, sa restaurant.
3: Meron pa sariling ano, may sariling shop pa, may noodle shop pa.
2: Tama.
3: So, Japan, also itong sa Sardinia, Italy, kaya nauso nga yung tinatawag natin na merong diet na tinatawag nila, nakalimutan ko yung term noon, Mediterranean diet.
2: Yeah, Mediterranean
3: diet. Doon yan kinuha sa ano, sa Sardinia, Italy. Also sa Nicoya, Costa Rica. Also sa Ikaria, Greece. And ito ang pinaka-unique is itong sa Lumadlinda sa
2: yes.
3: ano sa US.
2: Uh-oh.
3: Kasi sa paligid niya is industrialized.
2: Uh-oh.
3: Pero siya lang ang natatangi doon sa kalagitnaan ng industrialized na state kung saan mayroong blue zone. Kasi itong iba, itong Okinawa sa Japan, nasa bundok ito.
2: Oh.
3: Itong Sardinia, nasa bundok din. Nicoya, nasa bundok. Ikaria, nasa bundok din. Parte yung mga ano, yung mga centenarian. Kakaiba itong sa Lumalinda.
2: Bakit?
3: Mamaya malalaman natin, Doc, kung bakit kakaiba yung sa Lumalinda. No?
2: Yeah, mga ka-wellness, ngayon alam na po natin ang overall value ng tamang pagpili ng pagkain. Mamaya naman po pag-uusapan natin ang pinaka-recommended na pagkain na subok na nakapagpapahaba ng buhay.
3: Yes.
2: Ito ang plant-based diet at mamaya po yan sa ating palatuntunan, babalikan po natin yan pong ating mga tatalakayin yan. Mm-hmm. Kaya wag po kayong bibitaw sa inyong pakikinig dahil magbabalik pa ang palatuntunang
0: The Secret of Health.
1: The Secret of Health.
4: Laging matamlay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold. Mabibili sa pinatabla.
1: Healthy habits, healthy life. The Secret of Health. Health Info.
2: Okay, balik po tayo mga ka-wellness sa ating pong palatuntunan. Pwede po kayong mag-text kung meron po kayong tanong sa 0969-609-6545 para po masagot namin ang inyong mga inquiries regarding sa ating pinag-uusapan. And pwede rin kung meron kayong other questions, syempre. Mm-hmm. Ngayon ay fully aware na ho tayo ng health authorities ay, sabi nga ng mga health authorities, fully aware na sila sa sitwasyon
3: mm-hmm.
2: na naidudulot po ng problema sa ating pong kalusugan ng hindi tamang pagpili ng pagkain.
3: Mm-hmm.
2: Oo, yan ang umatenda ko ng ano ng webinar, 2 days webinar ng DOST FNRI. Uh-huh. At 'yan talaga yung pinag-uusapan, mga ka-wellness. Grabe. Just imagine sa Pilipinas na lang eh, napakarami ng bansot na bata, yeah, na wala pang 5 years old. Napakaraming obese, maraming napakaraming obese, yeah, merong problema sa hypertension, diabetes. And that's because of the choice of food. Mm-hmm. Yun ang kanila nakikita. Kaya ngayon, binibigyan na ng value yung mga native na mga halaman, mm-hmm, yung mga dating kinakain natin sa probinsya, di ba? Ngayon, sa Amerika, naglabas sila ng tinatawag na bagong dietary guidelines na kilala, mm-hmm, din bilang inverted food pyramid. Kasi di ba ang pyramid ng food pyramid dati, syempre yung pyramid. Pero ngayon, binaliktad
3: na yung pyramid.
2: Inverted pyramid. Uh-huh. Ito ay initiative ng Trump administration sa kanilang program na Make America Healthy Again.
3: Uh-huh.
2: Sabi nga dito nila, we must return to the basic American household. Mm-hmm. Must prioritize diet built on whole nutrient-dense foods, protein, dairy, vegetable, fruits, and healthy fats, and whole grains, sabi ni President Trump.
3: Mm-hmm.
2: Paired with a dramatic reduction in highly processed foods, with refined carbohydrates, added sugar, excess sodium, unhealthy fats, and chemical additives. Mm-hmm. Yun ang kanilang pinalabas ng National Institute of Health sa Amerika, yung inverted pyramid. Hanapin nyo yan, i-google nyo yung ano, yung American dietary guidelines. Makikita nyo na nasa yung mga carbohydrates na mga refined nasa pinaka lower.
3: Mm-hmm.
2: Then yung mga fruits and vegetables na doon sa pinaka top. Katapat na mga
3: proteins.
2: Mga proteins, mm-hmm, ano?
3: And fats.
2: Oo, na organic.
3: Organic.
2: Hindi yung mga nakadilata. Ganun na rin ginawa nila. Uh-huh. Sa Pilipinas, meron din tayo. Ito yung tinuturing nila na isa sa maganda pag-aralan nila na para, mm-hmm, sa Pilipino, yung pinggang Pinoy.
3: Mm-hmm.
2: At sa pinggang Pinoy, binalansi nila na yung isang pinggan ay merong pinaghati nila, yung kalahati ay fruits and vegetables.
3: Mm-hmm.
2: Then on top of that is tubig. Mm-hmm. Tapos yung kabilang side, mm-hmm, hinati sa dalawa. Nandun yung carbohydrates, nandun yung healthy fats, at saka yung protein.
3: Mm-hmm.
2: Dun sa pinggang Pinoy.
3: Mm-hmm.
2: Pero interesado ako, Doc Ron, dito sa plant-based diet. Mm-hmm. Kasi ito yung ano eh, proven na nagpapahaba ng buhay. Ano ba itong plant-based diet?
3: Well, the word itself tells about it, yung tinatawag natin na plant-based diet, obviously, is galing sa plants.
2: Uh-huh.
3: So, mostly, ang mga kinakain is gulay, prutas, mm-hmm, mga grains or, mm-hmm, butil, whole grains.
2: Mm-hmm.
3: Pag sinabi natin whole grains, hindi yung white rice.
2: Hindi white rice.
3: Pagka whole grains, brown rice yan. Kasi dati, yung ano,
2: May darak pa.
3: Kasi dati, bago ka makakasaing, mag-exercise ka muna, babayuhin pa yun.
2: Alam mo kami nga ni Missy, sabi ko sa kanya, gusto mo talagang pumayat ka?
3: Uh-huh.
2: O pumayat tayo?
3: Uh-huh.
2: At healthy tayo? Tanggalin na ano, bumili tayo ng ano, ng palay.
3: Uh-huh.
2: Tapos bumili tayo ng lusong. Bago tayo magsaing, magbabayo na.
3: Magbabayo.
2: Yun ang sikreto nung unang panahon. Uh-huh. Kaya hindi sila, lagi sila may exercise. Diba?
3: Tapos dapat magaling ka mag-ano, magpaa,
2: tahip.
3: Magtahip. Kailangan marunong ka magtahip noon. Tapos pipilian mo pa yun ng pasi, yung ano, yung mga hindi pa na ano.
2: Akin na, nung unang panahon, di ba, ang laborious talaga, pero uh-huh, healthy na man sila.
3: Healthy.
2: Ay ngayon, ang tumataba yung baboy kasi yung darak, kinikis-kis doon sa bigas, napupunta sa baboy.
3: Yeah, tapos lalagyan yung puting bigas, fortified. Gagawin ng fortified. Sana yung ano, yung sustansya nandun sa darak, tinanggal yung darak, tapos
2: Pero alam mo ngayon, ano, aware na rin yung mga ka-wellness natin.
3: Uh-huh.
2: Kaya marami na rin ang bumibili ng mga unpolished rice.
3: Unpolished rice, yes.
2: Mga red rice. Kaya, mm-hmm, kaya lang, mahal.
3: Mm-hmm.
2: Pero okay lang kasi yung isang cup mo noon, pag kumain ka nung whole grains,
3: uh-huh,
2: busog ka na eh. Hindi ka makakain ng marami.
3: Yes.
2: I'm sure.
3: And of course, huwag isipin na mahal. Kasi kapag gano'n ang isipin ninyo, kasi ang binili ninyo doon is yung kalidad ng pagkain ninyo.
2: Mas mahal ba ospital?
3: Kasi nag-iipon ka, nakamura ka nga, magbili ng mga ano, find ng pagkain.
2: Sabi nila magka Santon Plus Gold, baka mahal. hindi ho, ang Santon Plus Gold, magkano lang naman.
3: Uh-huh.
2: Mas mahal ma-ospital.
3: Uh-huh. Kung pinapansin ninyo, kumpara ninyo doon sa mga nagbibisyo, nagsisigarilyo. Mm-hmm. Yung isa sigarilyo, 20 pesos, Santon Plus Gold, 13 lang. So,
2: kung bibili ka pa ng wholesale, baka maka-discount ka pa.
3: So, plant-based diet, tayo doon sa plant-based diet. Gulay, prutas, whole grains, of course, unpolished rice yan, legumes. Ito yung misconception kalimitan do kasi iniisip na ang beans, lalo na pagka-munggo, ay nakaka-arthritis. Nakaka-rayuma, nakaka-arthritis.
2: Kaya ayaw tuloy kumain ng beans, kaya mayroon tayong patient sa Yes to Health. Sabi niya, alam mo Doc, 15 years na akong hindi kumakain ng beans. Kahit anong beans. Sabi ko, kahit munggo? Opo, 15 years. Kumusta yung rayuma mo? Andiyan pa rin, sabi niya. Sabi ko, alam mo, ba't hindi ka kumagaling? Hindi ka kumakain ng beans.
3: Yes.
2: Yan po yun.
3: Kasi nandun yung essential amino acids dun sa mga beans to repair. Also, anti-inflammatory. Of course, fiber meron. Pagkain nga lang ng beans araw-araw, nagre-reduce up to 75% ng colon cancer. Pagkain ng beans. Kaya kung titingnan natin, maling conception yun ha, na ang beans ay pinagmumula. Of course, may uric acid ang beans. Pero kapag ibaba din yung whole night, bago ninyo pakuluan pagka umaga, natatanggal yung ano.
2: Saka iba rin yung ano, iba rin yung uric acid niya na hindi katulad ng karne.
3: Yes, purines.
2: Ibig sabihin, pag wala ka naman talagang dating uric acid level na mataas, kahit kumain ka araw-araw ng beans, wala naman.
3: Walang problema.
2: Actually, staple diet ng mga Europeans and Americans yan eh. di ba?
3: Maalala ko dati, may kakilala ako doon kasi dati is gumagawa ng tokwa, tapos araw-araw palaging beans. Sabi, mabuti ikaw Ronald, hindi ka nagkakarayuma. Sabi ko, sa ilang taong ko po, sir, hindi naman po kami nagkakarayuma dito sa pagkain namin. Kasi ako talaga mahilig sa beans, kahit araw-araw beans. Wala naman, so far, wala pa naman. Wala man namang rayuma. So kasali doon ang nuts and seeds. Ito po yung tinatawag na concept ng vegetarian or plant-based diet, mga ka-wellness.
2: Ano ba ang difference ng vegetarian diet sa veganism? Para doon sa mga nalilito dyan.
3: Kasi meron kasing term na veganism. Ito kasi is philosophy.
2: Yung mga vegan.
3: Mga vegan. Ang totoong vegan is a philosophy in which is kung saan bawal ang lahat ng produkto, paggamit ng produkto, hindi lamang sa pagkain, kundi kasali yung gamit. Say for example, yung leather. Hindi pwede sila, hindi sila gumagamit ng leather kasi that is against animal cruelty. So leather, also yung pagkain ng honey kasi nga namamatay yung ano, mga bubuyog. And also bawal din pagsuot ng mga ano, ng mga bag na leather. Basta anything na nanggaling sa animals. Also they are not drinking milk, of course using eggs. So yun yung tinatawag natin ng veganism.
2: Parang pati seaweeds nga may isang vegan na
3: pati seaweeds
2: ayan ako kasi may buhay parang iba anyway sa susunod na lang pag-usapan.

0: na ano, yung milk lang ang ginagamit. Ovo vegetarians yung egg ang ginagamit, dinadagdag nila sa pagkain. Meron ding ibang ito, hindi ko na ma-consider na vegetarian kasi tinatawag nilang pescatarian. Yung tinatawag na kapag pescatarian, kumakain ng marami, mostly is gulay, then, tapos kumakain din ng fish. Yung tawag nila pescatarian. Pero I do not consider that as part ng tinatawag natin na vegetarian diet.
1: Ayan, mamaya po sa ating pagbabalik ay pag-uusapan naman natin ang benepisyo ng plant-based diet at sasagutin natin ang inyong mga katanungan. At pag-uusapan din natin ang ibang mga produkto ng Yes to Health, kung anong benepisyo nito at bakit magandang gumagamit tayo ng Santon Plus Gold kung hindi po maayos sa tingin natin ang ating diet. Ano ba maitutulong ho nito? Pwede ho kayo mag-text sa ating hotline 0969-609-6545. At tutok lang po kayo dahil magbabalik pa ang ating programang
2: The Secret of Health.
3: The Secret of Health. Pagkape, dapat Zaltron Plus Coffee Mix sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zaltron Plus Coffee Mix. Kape na, damot pa.
4: Zaltron Plus Coffee Mix.
5: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
6: Mabibili sa mga butika.

0: Lagas ng Sandown. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tinidyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
2: Ang Kape Go Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.

0: Okay, balik tayo mga katropa, mga ka-wellness sa ating pong palatuntunan. Siyempre, ang ating pong programang ito hatid po sa inyo ng Santon Plus Gold. Pwede po kayo mag-text sa ating hotline na 0969-609-6545 at ilagay inyong pangalan. Kung hindi po maselan ang inyong katanungan, isama na rin kung saan po kayo nakikinig na lugar.
1: The secret of health and
2: hatid po sa atin ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health, katuwang natin para makaiwas at maging malusog at makaiwas sa anumang uri ng pagkakasakit.
0: Sa mga hindi po nakakaalam, ang Santon Plus Gold po ay isang herbal supplement na may pinagsama-samang extract. Standardized extract ho ng mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Ito po yung mga natural na mga sangkap, kaya siguradong walang harmful side effect. Kaya naman sa mga hindi po nakasubok na ating pong produkto, puntahan po ang ating mga partner distributors sa pinakamalapit po na lugar sa inyo. Available po yan sa Mercury Drug, Watson's, TGP, Southstar Drug at maging sa Shopee. Hanapin lang ang Yes to Health 2011 na ating official store at sa mga Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy sa ating pong bansa. Kasi marami tayong mga branches nationwide na pwede nyo pong puntahan. And of course, Doc Ron, batiin natin yung ating mga taga-subaybay. Ayan, si Rihanna Diestro. Ayan, sabi niya dito, good morning mga sir, watching live from Katropa listeners, solid supporter.

0: Years, Kunalum Chapter, Himamaylan Area, Negros Occidental.
1: Ah, mga Ilonggo ini.
0: Ilonggo.
1: Mga Ilonggo ini.
0: Santon Gold Coffee Mix ang gamit-gamit ko at Santon Gold Capsule. Mm-hmm. Ayan. Nababasa mo ba dyan? Si Sir Romeo Aguda. Good afternoon po, The Secret of Health. Uminom po ako ng Santon Gold Coffee kahit may maintenance po ako, high blood. Romeo Aguda, Barangay La Mesa Ridge, Calambas City, Laguna. Mm-hmm. Ayan na, sino pa?
1: Dominic Jan na Abagat Valdez, magandang tanghali po mga doctor. Salamat po at may natutunan ako ngayon at may susulat na naman ako.
0: Ayan, syempre kay Ronnie Pasugiron, Nati Garcia, Julius Latriz, Maricel Largo, at si Doc Aselio.
1: Aselio
0: Patalinhog.
1: Patalinhog.
0: Yan ho, sa Sambuanga na nakatutok ko ang ating mga ano dyan, mga bisita sa Yes to Health Sambuanga branch. Ayan. Ayan, pag-usapan naman natin ha. Doon sa mga ano, sa mga nagtatanong, ano nga bang advantage kapag nag-shift tayo sa plant-based diet, Doc Ron?
1: Number one is bababa yung oxidation ng LDL. Bababa ang triglyceride, which means gaganda ang puso. So ito ay nakakatulong para makaiwas panganib sa puso. Pangalawa, ito ay nakakatulong na mag-control ng ating timbang, also pagtaas ng blood sugar.
0: Karamihan sa mga naririnig ko nga na nag-shift sa vegetarian plant-based diet.
1: Yes.
0: Yun ang una nila napansin.
1: Yeah.
0: Hindi sila nagda-diet, just pinaltad lang nila, tinanggal nila yung karne, tapos nag-plant-based diet sila, pumapayat sila. Na kahit wala sila maraming effort.
1: So, kasi natutulungan din nun kapag kabalansi ang pagkain natin, natutulungan yung tinatawag natin hormonal function. Also, nakakabawas din, nakakaiwas din, nakakatulong sa pag-iwas ng pagkakaroon ng type 2 diabetes.
0: Yan, common yan.
1: Oh, common yan. Lalong-lalo na kapag mahilig kayo sa mga ultra-processed food and mga refined flour and refined sugars sa mga pagkain. Hindi lamang yan, ito ay nagpapalakas din ng ating immune system sapagkat ang mga plant-based diet ay mataas sa vitamins A, C, and E, minerals, and antioxidant, and also nakakabuti sa ating digestion, lalong-lalo na doon sa may mga problema ng chronic constipation. Kaya doon sa mga nahihirapang dumumi, switch kayo sa plant-based diets. Palitan ninyo yung white rice ng brown rice or di kaya anong klaseng palace rice, brown rice or black rice is gaganda po ang inyong pagdumi.
0: Oh, dami namang ano eh, daming alternative sources, di ba? Ngayon, ano naman ang disadvantage kapag lagi namang karne ang kinakain natin?
1: According sa study, kapag kapalaging karne ang kinakain, is ito ay nagpapataas ng risk sa pagkakaroon ng colorectal cancer. And especially kapag merong ang pagkain po ninyo, ang mga karne na pagkain po ninyo is yung commercialized na pagkain, ito ay nag-cocos ng tinatawag natin ng obesity. Kasi mataas yung tinatawag natin na yung tinuturok na ano na antibiotics. Napapansin po natin doon sa mga hayop na mataas yung antibiotic intake nila is mas mabilis lumalaki. Kaya makikita ninyo 45 days ng manok.
0: Bilis na ano?
1: 45 days.
0: Yeah, meron nga ngayon 35 days na lang.
1: 35 days, isang kilo na. Ang samantalang dati, aabot ka ng isang buwan mahigit bago ka halos kalahating kilo. Pero ngayon, kapag tinurukan ng tinurukan, mas mabilis tumataba ang baboy, ang manok at ang baka pagka maraming antibiotics.
0: Sa madali salita, hindi man lahat, pero marami ang hindi organic yung
1: hindi organic
0: kasi, ng pagpapalaki.
1: Yes, kasi yun ang mas mabilis para masupplyan yung demand. Ngayon nga, meron na silang ginagawa na nagawa sila ng genetics ng ng manok na kung saan merong dalawang paa para masupplyan yung billions of tons or millions of tons araw-araw ng supply ng isang food chain kasi ang siniserve nila is puro drumsticks lang.
0: So yung manok ilan ang paa?
1: Dalawa, nagiging apat.
0: Apat?
1: Apat na yung paa.
0: Yung paa?
1: Oo. Nagiging apat ang paa
0: para galing ibang planeta yun.
1: Para ma-producean na yung drumsticks. So yun yung mga tinatawag natin benepisyo kapag ka nag-transition kayo sa vegetarian diet.
0: Oo. Eh, sabi nga nila, kapag ikaw daw eh, ano, lagi nagkakarne, mas marami kang inflammation.
1: Mm-hmm.
0: Mas malapit daw yung kasakit na cancer,
1: mm-hmm,
0: saka yung kidney problem,
1: yes,
0: at saka yung iba pang mga sakit gaya ng mataas na panganib sa pagkakaroon ng fatty liver and heart attack.
1: Mm-hmm.
0: Oh, kasi nga ang plant-based source, ang animal sources, eh talaga may fats 'yan.
1: Mm-hmm.
0: Napakarami nilang fats, mm-hmm, and yung protein nila okay naman, complete protein. Ang problema eh pag break down yung protein from animal,
1: mm-hmm,
0: maraming mga byproduct.
1: Mm-hmm. Oh. Lalo-lalo na yung purine, Doc.
0: Mm-hmm. Yan. Kaya hindi natin sinasabi na hintuan niyo yung karne.
1: Mm-hmm.
0: Pero ang sinasabi natin dito ay maging moderate.
1: Mm-hmm.
0: Hindi moderate, so moderately.
1: Actually sa yung ano yung napag-usapan natin kanina, Doc, about sa blue zone.
0: Uh-oh.
1: 90 to 95%
0: mm-mm
1: is plant-based.
0: Uh-oh.
1: Very 5% lang kasi kung ano ang pina ang whole vegetarian doon is yung sa ano yung sa
0: mm-hmm
1: yung sa California. This is a group of ano.
0: Uh-oh.
1: Ito ay compound ng Seventh-day Adventist.
0: Yan. Oh, naalala ko, nalimutan ko ibalikan sa iyo 'yon.
1: Mm-hmm.
0: Anong difference nila kahit nandun sila sa siyudad.
1: Uh-huh.
0: Alam mo naman ang California talagang napaka
1: highly urbanized na ano.
0: Yes.
1: Yan. Highly urbanized na
0: pero
1: city.
0: Pero ang dami doon mga 90 to 100 naglalakad uh-huh pa sila.
1: Uh-huh.
0: Nagso-socialize pa sila.
1: Uh-huh.
0: So dahil sila ay full vegetarian.
1: Yeah, full vegetarian.
0: Uh-huh.
1: At liban doon sa full vegetarian, also yung lifestyle ng ano ba kung uh-huh sa Pilipino kapwa.
0: Mm-hmm.
1: Yung pagtulong sa iba, yung sense of belonging,
0: oh,
1: maraming factor pero number one talaga na ano nakakaiba sa kanila doon sa ano sa paligid na yun is yung number one is yung pagkain.
0: Yes.
1: Yung pagkain.
0: Maraming mga healthy food sources
1: mm-hmm
0: na pwede silang makuha araw-araw.
1: Mm-hmm. Kaya yung ano, yun ang talagang pinaka-unique doon sa ano, doon sa Loma Linda, California, doon sa ano sa tinatawag natin na mga blue zones area.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Kaya yun ang kagandahan kapag alam natin kung ano talaga yung lalo na dun sa mga taong bata pa lang,
1: mm-hmm,
0: nasa edad 40-50, ang dami ng sakit. Ano?
1: Mm-hmm.
0: Lagi ko nga sinasabi, kung gusto nyong gumaling na mabilis, pag tinanggal mo ang karne at mga byproduct ng meat,
1: mm-hmm,
0: especially mga dilata, especially if you're suffering from hypertension and diabetes, dun pa lang,
1: mm-hmm,
0: magkakaroon na ng changes eh.
1: Yes.
0: Kasi yung katawan mo, actually, ang karne at ang karne ay wala siyang fiber.
1: Mm-hmm.
0: Yun ang problema sa meat.
1: Yeah.
0: Zero fiber
1: talaga.
0: Which is pag everyday mo kinakain ang pagkaing walang fiber, hindi ito madaling ilabas sa katawan.
1: Mm-hmm.
0: Okay? Yung fiber kasi is something that can help mas mabilis
1: mm-hmm
0: makalabas sa katawan and
1: mm-hmm
0: also yung fiber, mahalaga yan sa pagwalis ng mga kolesterol sa ating pong intestine.
1: Mm-hmm.
0: Which is pag karne, as in solid, wala siyang
1: also yung digestion digestion length.
0: Yes.
1: So,
0: sa payon, no?
1: Digestion length mas mahaba ang digestion time ng ano ng karne,
0: mm-mm,
1: ng protein ng karne kaysa doon sa plant-based proteins.
0: Ayan. May question dito ang isa nating ka-wellness
1: mm-hmm
0: mula sa Cebu. Sabi mm-hmm niya dito, Dong Aljo, gusto ko mag-vegetarian,
1: mm-hmm,
0: kaso hindi ko kaya.
1: Aha.
0: Dahil ako ay nakatira at ang sa isang lugar na ang mga kasama ko ay hindi kumakain ng gulay.
1: Aha.
0: Ano po ba ang pwede kong gawin aside from kakain ng gulay na pwedeng makatulong para makakuha ako ng antioxidant?
1: Well, kung titingnan natin, meron akong libro na basa
0: mm-hmm
1: na yung ano yung Atomic Habits
0: mm-hmm
1: na libro na kung saan merong mga addicts na kung saan nung tinanggal sila doon sa environment nila na bago yung pag-uugali.
0: Oo.
1: So sometimes kailangan talaga ng pagpili ng surroundings. Especially kapag you are surrounded by pagkain. I'm not saying na kailangan mong iwanan, but if that is the thing na kailangan mong gawin in order for you to become healthy, I think you can, it's up to her or to him na pagpili kung ano ang gagawin niya. Now, with regards naman sa pagkain, as much as possible, huwag mong biglain kasi nga nasanay katulad sa amin.
0: Yes,
1: so, nasanay ka sa pagkain ng ano, pagkain ng karne, unti-untiin mo and learn. Marami naman sa YouTube, matuto kang magluto ng ano yung pamamaraan na kung saan sasarap yung pagkain and at the same time ano siya, attractive siya sa ano, sa panlasa. And of course, kapag lalong-lalo na hindi pala, hindi ka mahilig na magkumain ng gulay. Or na hindi gusto mong kumain pero hindi naman
0: palagay ko yung mga kasama niya sa bahay
1: ang doon siya nahihirapan,
0: lalo na kung hindi ikaw ang bumibili ng pagkain
1: at saka hindi ikaw ang nagluluto.
0: Yun lang.
1: Kasi wala ka, mahirap naman magreklamo kasi lalo-lalo na
0: kapag nakikikain ka lang din,
1: nakikikain. So with regards naman doon, mas maganda mag-supplementation as much as possible habang nagta-transition doon sa ano, doon sa pagkain ng gulay.
0: Tamang-tama yung Santon Plus Gold, napakagandang supplement yan sa mga kulang sa gulay.
1: Yes.
0: Katulad din itong question ni Albert. Siguro taga-Kuyo ito. Sa isla po kami nakatira at mahal ang gulay, pero mas marami ang isda. Okay lang po ba yun na gumamit ng food supplement at kunti ang gulay at marami ang isda? Ano sa tingin mo?
1: Well, mas better 'yon kaysa sa walang food supplement.
0: Parang sa Kuyo, sabi mo, maraming isda.
1: Maraming isda doon talaga, halos pamigay ang isda. Pero kung ano, meron din talagang kung mapapansin nung napansin ko nung nanggaling ako doon sa area na 'yon, may mga lugar na pwede kang makapagtanim. Meron ding isla na mahirapan ka talaga magtanim kasi puro bato. Halos bato 'yung ano, 'yung isla.
0: Sama lang gulay ano.
1: Mahal ang gulay nako po. 180 'yung patatas, ang carrots is ano, ang 180, ang sibuyas 120, ang bawang 120, nako po, mamumulubi ka talaga. Kaya ang recourse ko doon nung nandun ako, tanim talaga.
0: Tanim, sariling.
1: Pero doon sa ano, merong isla na mahirapan ka talaga magtanim, supplementation is mas okay na kaysa sa wala.
0: Oh, alam mo kung bakit magandang supplement ang Santon Plus Gold? Kasi meron siyang mangosteen. Moringa pa lang, panalo ka na. Kasi ang moringa is napakataas na kanyang nutritional value. Very dense.
1: Yes.
0: Kaya nga sabi ng isang scientist, kapag daw ikaw ay natrap sa isang lugar like isla, nang tumutubo lang doon ay niyog at saka malunggay, hindi ka mamamatay.
1: Buhay na.
0: Oo, kasi una yung malunggay may protein, may fats, meron siyang kompletong nutrients. O ay yung buko, yung niyog, may tubig, meron siyang fats. Natural fats. At napakaganda ng kanyang nutritional value. Yun. So sa Santon Plus Gold, punong-puno tayo ng yung density ng nutrition, napakataas. Ano? Meron pang panlaban sa mga tumataas ang sugar kasi meron siyang ampalay extra. Meron pa siyang spirulina.
1: Spirulina.
0: Actually, speaking of protein, sa plant-based, ang isa sa pinakang the best at complete is yung
1: spirulina.
0: Kasi sabi nga nila, nako, ang plant-based, yung mga beans, hindi complete ang protein niya. Totoo nga naman. Kasi yung meat, pag kumain ka ng karne, lahat ng amino acids
1: meron
0: sa karne. Pero pag kumain ka ng plant sources, halimbawa, isang beans ang kinain mo, hindi yung complete. Kaya ang kanilang suggestion, huwag lang ikaw mag-rely sa isang source. Pumbaga, mixed source. Kasi, for example, sa munggo, walang ganitong klase ng amino acid. Doon sa isang klase ng beans, merong amino acid na ganoon. So, once you eat that combination, makukompleto mo yung mga amino acid na kailangan mo. Pero pag spirulina ang kinakain mo, sa spirulina, kompleto siya. Even yung B12, oo, na napakahirap, ano, nandun sa spirulina. Kumbaga, ito nga, kinakain ng mga astronaut pag pumupunta sa ibang, ano, sa space. Kaya napakaganda niya, no?
1: Meron ang tinatawag, Doc, na Ezekiel's Bread, kung saan tinest yun ng mga scientists na kompleto siya ng building blocks ng amino acids. Tingnan nyo lang niyo sa Biblia, kalimutan ko yung verse. Yung Ezekiel's Bread. Combination ng mga lentils, beans, and also wheat na pinakain kay Ezekiel.
0: Okay, hindi nangayayat si Ezekiel. Nakita ko rin yun at interesting. Ano? Kaya sa mga ka-wellness po natin na nakikinig, tandaan po natin na nasa ating mga kamay ang paghaba ng ating buhay.
1: Yes.
0: Nasa ating pagpili ng pagkain, kung ano ating pipiliin, at syempre, maging wise din tayo. Pag alam nating kulang tayo sa sustansya dahil ang ating hilig ay toyo, sinangag, itong, pag Santon Plus Gold po.
1: Yes.
0: Ay ating ultimate trio, Santon Plus Gold, Santon Vitsi, and yung premium ating D3. Premium D3 ay dinisenyo ho na makaalalay sa ating pangangailangan sa mga pangunahing sustansya at nutrisyon na kailangan natin para mabuhay araw-araw. So wala na ho tayong oras, and baka Doc Ron, meron ka pang ibang gustong sabihin sa ating po mga ka-wellness?
1: Well, maraming salamat po sa mga listeners natin, and also dun sa mga nag-comment and also nakikinig sa atin and also nag-text sa kanilang health concerns. And I hope na natutunan ninyo ano ang pinaka the best, no? Depende na yan sa inyo kung i-adapt ninyo yung ano plant-based diet. Pero sa amin po dito is kaming tatlo is nasa plant-based diet po kami as much as possible. Yan po ay tinuturo namin sa inyo para naman ma-experience ninyo yung experience namin with regards sa health benefits ng paggamit ng plant-based diet.
0: Ayan. Okay, maraming salamat, Doc Ron. At ang mapalad na mareregaluhan na ating healthy katropa giveaway ay walang iba kundi si Ma'am Rihanna Diestro. Uh-huh. Yan, congratulations po sa inyo, Ma'am Rihanna Diestro. Wala yung aking sound effect dito ng palakpak. Ayan. So maraming salamat mga ka-wellness, mga katropa, sa inyong pakikinig, sa ating palatuntunan. See you again sa Sunday. Uh-huh. Ang oras naman ng ating pong programa ay alas 11 ng umaga o ng tanghali hanggang alas 12 ng tanghali. Mm-hmm. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Doc Algie po ito sa pangalan ng ating CEO, Dr. Remedy Tuoy, at siyempre ni partner, Doc Misael Hines. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan, nagsasabing sumain niyo ang mabuting kalusugan at muling babalik. Sana ay abangan niyo po muli ang programang
2: The Secret of Health. Ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health.
3: XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
4: Arur, balik si Niloal Laguna. Laging nga CD, kaharing gabi, matari, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga po nga napakagaling ng Santon Last Gold.
3: Mabibili sa mga butika.
5: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon, with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity, and of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may aray ni sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisa mo ba ay napakarami? Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
9: Ako si Sarah sa aking kutipan ni Lilo. Sa aking kutipan.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Kapahubin pasang na world.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
2: Ex.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: Mga katropa. Exa.

0: Friday, everyone! Isa na naman kabainit nga hapon sa aton nga mga katropa sa tibuok kalibutan. Siyempre no, kalibutan kay nga kitaon kita sa tanan nga lugar sa kalibutan, basta may Facebook lang kamo mga katropa. At siyempre alas 2 na sang hapon, oras na siyempre para mag-exorated. Kaupo ng inyo nga Uncle Bob aka Boy Turbo aka Ka Vocal sa Facebook at TikTok. And siyempre no, makita man kita siyempre sa aton nga YouTube nga live stream mga katropa. Agin nyo lang pagitaon ang XFM 90.3 Bacolod live stream, ladies and gentlemen. Siyempre nagatutok makamugi hapon dire sa inyong paborito nga istasyon 103.9 XFM Bacolod. And mayong hapon dire no sa aton nga mga viewers dire sa aton nga official page dire sa Facebook, ladies and gentlemen. Mga katropa ta dire nga nagatutok no. Kabalo bala kamo biskan diin kamo party sa kalibutan, as long as may cellphone ka, may wifi or data, kag naka-tune in ka mo no, or naka-follow ka mo sa aton nga official page, pwedeng-pwede nyo gin malantaw ang akon nga dagway. Siyempre, dri sa aton nga official Facebook page, no? XFM Bacolod News and Public Service Authority page. Please do like, share, and follow! And syempre, no, gina-shoutout ko man dira, no, nga kun nga kaupod nga si Sexy Dino, get well soon. Muna nga nagasulo kita, Rosubom.
1: Kunin muna ang lahat sa akin. Wag lang ang washing machine.
0: Eh, kabudlay, manglaba. Siyempre, no, gina-shoutout ko dira ang akon nga kaupod nga si Sexy D, no? Get well soon, ha? Sakit ko na yung ulo, no? Ambot, gasakit mo ulo kay malaka kwarta, or gasakit ang ulo mo kay nakapulaw ka, o ano gid bala? Please, i-comment. Gusto ko klarohon nga nagasakit ang imong ulo. Ano bala ang rason, no? Ba, sige na bayo-bayo ka naman ni Habi? Papang hinayaman si mamang Sexy D, ha? Iba, sige na kabayo-kabayo mo naman, dra! Bow!
2: Sige, takap lang ka, mama.
3: Guapa!
0: Correct, guapa na yan. Kaya, siyempre sa mga nagpamati dira sa ilang mga panimalay, no? Ulogan, talaga tanay sa init, no? Kung nag-rides-rides ako, no? Damo akong ingkantuan. Dala ko siyempre si RT, no? Nga ako nga, big bike! Naglibot ako sa Bacolod, no? Kaduwa mo lang ako, lapit makabunggo. Kaya biskan gahalong ka, no? Or defensive rider ka. May ara, ganyan nga mga offensive rider. Yung naman nga biglang liko, bala nga wala signa na, bala ka muda ako lang isa sa dalan, boom, liko! No, kisa pa nilag man ta, no? Ang muna ginatawag, bala nga proper driving etiquette, bala ginatawag, no? Or tanan mong kita guro naka-seminar, ang muna gani nga, always yung ginaibutang sa inyong paminsaron. Nga pagliko, signal dayon, no? Or signal first before ka magliko, para it's what we call the ginagaan mo kami mensahe sa likod ng mga motor sa lakyan nga, guys, maliko ako diri, ha? Hindi ako pagsundan. Meron man yung halin siya sa highway, no? Maliko lang gulpi mo na, ano na, Fast and Furious. Ikaw man nga yung nagadasig man ng lagan mo. Oh, grabe man ang bahar mo. Lesson learned, no? Ang lesson learned for today, kinalantagid maghinay. Pero kis ako na medyo dako ang imong motor, kag medyo dako ang sisi, hindi mo siya masisi nga mahinay sa kinga. Kahakog man ay. Permira, segunda, tresira ka lang forever. Ba, huwag ginintos mo, dugin ko yab lang.
3: Wow, ka-perfect.
0: And sa mga motorista, tadira ng mga katropa, medyo halong-halong kita sa biyahe, ha? Labi na gid sa mga public utility vehicle nato, no? Please salungan tato mga pasahero. May nakita naman ko ito nag-viral, mga katropa, ho? Ano man yung gadgad nga ginalakot yung jeep? Ginalakot yung jeep, kundi naipit ka, iha? Bawa condolence, no? Sa family sa nga naipit. Kaya nga, abi, kinalagsun yung gino. Once kadaga, nang gineng salakyan, hindi nyo na paglauton. Galing kikiya, nabatian ko, nga dugi na tripingan ko nila ang salakyan. Amo to ang driver, nagdalaga na lang gidya. Nagambal siya nga, help me, help me. Galing kaya ngambal sa mga babae naman ito nga nagdalaga, I will follow you. Mapaluyo ko sa imong likod. Do, may kina-train ka dira, aw, do. Engineer, do, may kina-train ka, ano man? Ah, wala. Buhi pa man itong baba. Aha, ay, sorry, din condolence ko man yung man. Mali na naman. Amo na gani, patapusan mo balang balita, kabukali. Uncle Bob, alam mo,

ordinary or ng mga working group, no? Labi na sa mga nag-ubra everyday. Maghalong kita sa dalano, no? Kaya, sad to say, no? Condolence. Area condolence kaya sa Move It. Ito nga motor taxi rider, no? Grabe. Wala man to sang patawad ang ginubra sa lalaki ito, no? Grabe nang pero pabor ka mo, no? Pabor wala ka mo nga ibalik ang death penalty. Ako ya, oo eh. Siyempre kay gadamo nagid sila. Win-winan ta sila, no? Grabe, no? Nagtukar ako sa East Yard kagabi, no? Ado, nagano lang, no? Nag-guest singer lang ko to, no? Pwede nga ako ng gitarista nga si Mark. Bawa sa East Yard, no? Ano? Gerald East or si ano nang bag-o da nga bar dira sa NGC, no? Kinapamudyot lang ang speaker. Untong adlaw kinungo. Grabe na gid, no? Grabe na gid, no? Amo na gani nga kung pangitao nyo si Uncle Bob, no? Wala ko yung kagawa sa baday. Aran ko yung ka-tiktok sa akong kwarto. Sa akong studio kay... Bawa ka ako lulbaan na gidmagwa. Basi bala isnatch ko nila, ha? Tapos si magambal ko, please ibalik na ako sa balay. Yahoo! Hindi ko yan dapat kuwaton. Ayan sa mga nagpamangkot ko, ano nga petsa subong, no? Siyempre, Hulyo 17, 2026. Okay, okay, birthday ko na, no? Layo-layo pa man, sa 30 pa man. Biyanong 30 ng adlaw, be? Thursday na guro mo, be? Hindi ko pang blama, absent ka naman. Hindi to, pwede ka absent. Wala tala karong cake kag, gamay nga himaya. Be. Ito ang tabi. Thursday. July 30 is yes. Thursday. O nga may period niya. O ano ni nga? Ay, okay. International Day of Friendship. Galing ako nga birthday. Wow, happy friendship everyone. Kung friends dati, regalo na bi. And siyempre, speaking of regalo. Kailan lang tayo regaluhan ng aton kaugalingo, no? Or kailan lang tayo regaluhan ng aton mga mahal sa buhay? Or mga panalangga ng mga family member, no? Para matagaan sila sa maayong kusog or maayong panlawason. So, anong dapat himuon? Pwes maghatag kita sa aton nga ultimate trio, no? Pati launta sila para at least mabalaan nyo kung ano ka-importante ang aton nga ultimate trio, mga katropa. Imagine mo nga aton nga ultimate trio, mga katropa, isa ini ka bulig sa aton nga lawas nga para maging himsog kita, no, or maging strong and have a better immune system, no? Kumbaga healthy body and stronger immunity amo na aton nga gina promote pinaagi sa aton nga mga product nga himo sang Yes to Health Incorporated. Nga nagapati, health is wealth, kaya mag Yes to Health. Amo na gani nga na kumbaga importante gid mga katropa, no, nga dapat alagaan tang aton nga lawas. Hindi niya makuha lang sa mga painom-inom na sang kuano dang mga klase nga pampa ano lang, no, kinandan mix of everything. You are eating the right food, you are taking those food supplement, basi matingala ka mo or mamangkot ka mo, no, nga ano gid biyan ka namin sing ginatawag nga food supplement. Iho, sa word pa lang na supplement, ginasuplayan niya sang food ang imong alawas. Kung hindi ka nabigro magkaon sang malunggay kay napaitan ka, amo na ganiging butang sa suplemento. Kung hindi ka gani karon niya kauyon sang garlic kay napangsutan ka, are ibutang na sa kapsula. Because there are foods nga mga pait, mabaho, or ano man dira, no, or kalangsa, or ano man, o hindi mo makaya, or kakahang, hindi makaya, pero grabe ang benepisyo sa lawas. Amo na gani, nga gin-specialize or gin-ubragid sa ngaton nga Yes to Health Incorporated para matagaan kita or masuplayan ta sang tama nga nutrisyon sa aton kalawasan nga kinalanta every single day nga nagapangabuhi kita.
Amuna nga nagapanguna sa aton nga ultimate.

0: trio again. Ultimate trio, ah, tatlo, hindi isa, hindi dua, kundi tatlo, okay? Nagapanguna dira ang aton nga Sanson Plus Gold, isa ini ka suplemento nga 66 sa laman. All right, magamay lang gid ini ha. Kumbaga, it's a very small capsule, pero that has a big effect on our body, ladies and gentlemen. Mayara ini sang mangosteen nga source of antioxidant. Mayara isang 350 mg gijagin butang ginpadamo gija para importante sa aton ang pagkakas sa mga toxic sa aton kalawasan. At the same time, oh, yun ugi kadlaw. At the same time, mga katropa, mayara kita sa ngampalaya. Hindi naman ang ngampalaya mapait, di ba? Hindi mo niya dali mga kaon kaysa sobra kapait. Pero manami ang epekto sa aton kalawasan. May ara inis ang ginatawag nga pagbulig regulate sa aton nga mga blood sugar. May ara man inis ang kapasidad nga magpa-lower down sa aton nga mga kolesterol sa aton tagipusuan. At the same time, may ara inis ang malunggay nga mapait pero manamit, no?
1: Ay, manamit! Yahoo! Masakit pero manamit.
0: Ang malunggay source in isang vitamins kag minerals amo na gindugang giniya, no? Speaking of malunggay, amo na gariging lakot ko gitsa sa tinola. Namuksi naman ko sa piyak balay eh. Naubos kitang sanga. Sanga ko pag tilaw sa akong tinola, do puro na lang balunggay. Tapos kung may magwasing ipon mo balunggay, mamangkot ka din. Pakton ko yung musudan, tinola. Meron ba din isang garlic, no? Meaning garlic nga source of anti-inflammatory. Ano ba ang anti-inflammatory, Uncle Bob? Well, anti-inflammatory is what we call the pangkakas sa mga bukol-bukol sa aton kalawasan. Labi na gid ko nga may ara ka sang ginatawag nga mga paghabok-habok, no? Sa imo nga mga any parts of your body nga do ka mga cyst, subong palang tap na unta na, no? Kay may ara inis ang ginatawag naton nga pangkakas sa mga bukol-bukol, kag anti-cancer ang garlic. Hindi tapagalipatan ang aton nga Sanson Plus Gold, may ara inis ang spirulina. Kabalo naman kamo ang spirulina, importante gid sa aton lawas kay source inis ang protein. Kinalanta gid sang protein sa aton kalawasan para naman may protina sa adlaw naton nga paggiho. Kag syempre kinalanta sang body ta sang protein, no? Kay tungod maparaman matagaan nutrisyon ng aton kalawasan. So imagine nyo ha, duga kalawig-lawig sang explanation ko. Isa pala na. Sanson Plus Gold pala nga aton ginahisgot, Andrea. What if, kung dugangan tapagid sa aton nga ginatawag nga premium D3. Hindi naman ang aton nga premium D3 mga katropa. Isa naman ini ka anti-bacteria, anti-virus. So kabalo naman kita nga may magalibot naman subong nga balatian. I'm not sure kung grabe na maglaton, no? Pero tihulaton ta pa nga malatnan. Subong pa lang tap na unta na, no? Mag-inom kita sa premium D3. Hindi lang ni siya basta-basta nga anti-bacteria or hindi lang ni anti-virus, no? Sunshine vitamins man ini. I mean, sunshine, meron ini sang sunshine vitamin, no? Kumbaga, gabulig ini hatag sang vitamin D3 sa aton kalawasan. Labi na gid nga kisan, may beses nga gaulan-ulan or medyo hindi ta makakuha sang direct sunlight, no? Or pwede base nagapulaw ikaw sa gabi, eh, subong do ka uso gid magpulaw, no? Ang kabataan sa una katulog alas 7, alas 8 sang gabi, subong ya. Alas 6 sang aga. Isa na daw ang ako nga bata, ay duwagid sila, no? Teacher D kag sinorin. Tambal ko sa ila ko mag eskwela na kamo. Kung may klase na, please tulog kamo sang timprano. Kay timprano pa kamo gabugtaw as well. So ang aton nga premium D3, it's a sunshine capsule, no? Nga may puno sang vitamin D3, may araman siya sang virgin coconut oil, nga kabaluman kita nga importante man sa aton nalawas kag may malunggay oil pagid nga gindugang, no? Para at least madamo ang malunggay nga makuha ta, no? Mga vitamins kag minerals. So dugangan ta sang aton pangatlo, di man pwede mabuang ang ultimate trio kung duwa lang. Ang aton nga last but not the least is our ascorbic acid Sanson Vitamin C. Ini naman yung mother of all vitamin C. Bangod, siksik ini sa vitamin C, no? Ginpadamo, ginpabaskog pagi dyan, no? Kaga at the same time, mga orange and lemon, ng mga prutas ang aridiri, no? Aga naghahatag ini sa maayong pag-boost sa aton nga immune system. Tandaan nyo guys, kung boosted ang aton nga immune system, meaning to say, hindi ka dali matapikan sa mga balatian. Kag nag-ubo-ubo ng demo classmate karo niya, di ka dali malatna, no? At the same time, baskog ang imong resistensya. Pagsik ikaw, hindi ka luya kung magtrabaho, madali ikaw sa promotion kung pagsik ka. Hindi mo niya taman ka, bibo, ha? Masisobra ka pagsik ka, kapisik-pisik ka, di mo nga daw pasayan. Hindi ba na pwede, eh? Masalaan ka na karoon, imo yung may doon na epilepsy. What I mean is, pagsik ka malahaw doon, hindi ka luya. Kumbaga, you can perform well sa imong school, kag sa trabaho. Pwede gini nato ni-recommend sa atong mga kabataan nga nag-eskwela. So, ano pang inaulat nyo? Ultimate trio lang mga katropa, ha? Ang inyong, ha? Tumaro na adlaw para naman matdugangan proteksyon ng aton kalawasan kag para maglawig ang aton kabuhi diri sa kalibutan. Uncle Bob, ang pamangkot, paano ni namon baklo na gini nga mga produkto? That is a good question. Pwede nyo kantuan ang aton nga Yes to Health Wellness Center dira namtang sa door number 46, Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Or pwede nyo man na baklon through Shopee and Lazada, no? Pwede nyo man na baklon dira. All you need to do is look for our Y2H 2011, no? Or ang Yes to Health Incorporated tang page, amin ng shop dira sa Lazada kag sa Shopee. Kag ordera nyo na para ma-deliver sa inyo door to door. Pero kung may mga butika yung malapit sa inyo or may mga suki ng mga butika, please try to ask, no, pamangkota, kung may ara kita sa mga produkto dira sa Yes to Health Incorporated, no, ng mga products. Pwede nyo manabaklon dira ang tanan ng mga klase sang produkto. May habon, may tea, may coffee, may liniment, may pangpagwapa, no. Kompleto na dira, mangkuto nyo lang kung ano ang mga produkto nga ara sa dira ng butika. Kag kung kapamangkot ka mo kung safe ang ato ng mga produkto, yes, 100% safe. Kay BFAD approved ni kag halal certified, meaning to say, pwedeng-pwede gid tumaron or imnon sa ato ng mga kauturan ng Muslim. Alright, since wala diri si Sexy D, so matabo, subungapon, magabasa ako sang duwa ka sulat, no? Try ta kong mapaigot ang duwa ka sulat or isa, depende, no? Kaga, pwedeng-pwede ko katawag sa mga caller, ha? O sa mga katropa ta dira, no? Pwede ka mo katawag sa number nga 0950-522-2818 or sa 0915-628-7926 ang aton nga XFM official hotline numbers. Or kung wala ka mo load, pareho naman to sa nanigad. Nambala wala sa kuno load, ako na lang yung ma-adjust, ah. Ako ma-adjust para sa imo. I-type nyo lang diri ang inyong number kaya aton tawgan ka mangkutonta ka mo kung ano ang inyong ginatawag nga how do you call this opinion sa aton nga gibasa nga sulat nga halin sa aton mga katropa, okay? Di na ka mo mahuya, no? Kaya wala may ma-text na sa inyo ng mga chat, ah. Nambala nga text me, uso pa na, how? And syempre rin, ha, matag kita sang shout out rin sa atin ng mga katropa nga nagka-comment rin sa atin ng official page XFM, the Bacolod News and Public Service Authority page. Ari nagapanguna ang aton nga katropa from Kabangkalan, walang iba si Elvira Gilogo. Thank you. Kamusta katropang Elvira? Maraming salamat sa pagadto diri, no, kag nagkuha gyud sa iyang radyo, no? Abangan nyo lang ato nga radyo, ah. Muna siyang itsura sa radyo, ta XFM, oh. Ara na. Mahatag lang na information ng ato nga management kong paano nyo ma-achieve or makuha ang aton nga mga radio, okay? At the same time, arima diri si katropang Barry Works, no? Barry Works. Ari-ari. Okay. Ito nga mga katropa, no? Nga aradira sa Good Moto Trading, no? Dira natin nga ikuha si RT, no? Nga ito nga Z500 nga Kawasaki. Shoutout dira, no? Sa ito nga mga katropa. Nga mga very good, gidya. Very good na sila yan. Hindi na sila wala mga marites, no? Especially... Especially ang mekanik gida, no? Ara gida nga mekanik ko gida, no? Shout out ko gida kali si Dela Cruz, no? Si Dela Cruz Faurino, ang aton nga chief mechanic dira sa Kawasaki nga Good Moto Trading na or be ano gani? Good Moto Trading, yes. O, dira na siya nam tang sa dalan magsaysay, ha? No, lapit sa U-Smile, oh yeah, U-Smile, no, nga balaklan sa mga bangko, mga kung ano, mga China-China nga product dira bala, no. Kaduan nyo lang kung gusto nyo sa mga big bikes, may mga promo sila dira, no, from the smallest CC to the big biggest CC, no. May hara sila dira sa nga mga motorcycle nga affordable, may araman sa mga expensive one, depende, no, sa CC, kasi hindi man na pwede nga barato tapos dako CC. Baka mag-CC ka. Kaya shout out ko dira, no, ang aton nga manager, no, si Sir Manager, no, nga dapat guest nato, no, pero try naton ko mag-guest na siya next Thursday, ah. Si Lel Bidonia, no, shout out bro, madamaging salamat. And at the same time, no, shout out da gali kay John Ray Biroy, ambal ni Barry Works from Good Moto Trading. Thank you. Kaya gari man diri si Jelwin, Good PM Uncle Bob, Don Sharing, pwede makarequest sang namian ko nga kanta sang banda nga Bon Jovi. Ang title, I Want You.
1: You want me?
0: Sige, try natin kung ma-play ta na nga ang imong I Want You by Bon Jovi, ha? I'll try my best. At the same time, maing hapon na sa inyo, Jelwin. Katropang Jelwin. Ari man diri si Rihanna, Rina Diestro, no? Maayong hapon, Uncle Bob, watching live from Kunalom, Chapter Himamaylan area. Shoutout na lang sa XFM Campus. Sir Jelwin, pindutunta ni Bidge, Sir Jelwin, Antonio Talde, Jessica Gonzalez, Rubilin Caliao, Jenilia Lanario Gazon, and Ma'am Mispa Marino Montano Villanueva. Laro sa inyong tanan. Ari ahay kami ang Uncle Bob, wala kami diya signal, piso wifi amon gamit. Ahay kaluoy man, pero at least, no, ginapakita mo gidang suporta sa amon biskan papaano mo ubos ang piso son mo da. thank you so much gidya, madam, gid nga salamat, Ma'am Rihanna Diestro. Mari man si XFM Sexy D, ho? Bao, pwede both wala kwarta kag sa pulaw ang sakit kaulo ko. Amo ginamang normal ina, no? Pariyo lang tayo may ginabatsyag. Oh, di ba? Amo kong sa lahog pa gani, no? Bala wala sundan, importante may motor! Bawari man nyo. Shout out sa mga good Kawasaki riders. Bawdo wala mo pa ko damaad sir manager sa Kawasaki good riders, ha? Hindi ko ya good how? Guy, di mo ko na pagad. Do, abi ko kay pagbakal ko siya nga Kawasaki ko dumaad na ko kay para mag-rides na kita. Nag-order pa ko bayo sa imo nga uno hindi gid ko ni mo ya maad ra charot. Nalipat lang si manager. Shoutout na kalino sa tanan ng mga good Kawasaki riders. Thank you! And syempre, kung may mga patamyaw pa kamu ha, pwedeng-pwede nyo get i-comment dere pareho sa mga ginaubra sa ato ng mga katropa, no? I-comment nyo lang dere sa ato nga XFM Bacolod News and Public Service Authority page nga may aras ang 141K. And pwede-pwede nyo get i-follow, i-share, kag i-like ang ato nga official page. And syempre, no, sa mga katropa, tadira nga may mga story sa ilang kabuhi, no? Let's say may mga gusto ka mo nga itagaan sang drama or pag-intindi diri sa ato nga programa. Like, for example, pwede mga advice, isulat nyo lang or resend nyo lang diri sa ato nga XFM Bacolod News and Public Service Authority page, no? Pwede ka mo kagamit Elias, no? Taguan na lang ako sa pangalan nga Hidden. Taguo na gani, Hidden pa. Alright, alas 2:33 na sang hapon, no? May ara klase si si ano, ah, wala klase. Naad na bro. Ay, sir manager, hindi ko pag ano ha, hindi ko pag basula ha kay bawang ang imo daga mga mekanik kag mga upod dira no nagambal. Ay, wala ka pag inaad ni manager. Nagambal ko sa no ta ma rides man. Bala, ay, wala ka pa naad. Ay. Tonto ni sir manager, wala pa ko naad. Alright, so once again guys ha, maraming salamat sa inyong pag-comment and it's 2:34 na sa hapon mga katropa. So mamati kita rin sa mga malipot nga pahinumdum, no? May ara diri sang isa ka request, no? Bon Jovi ko, no? Engineer, no? Title I Want You. I Want You. You Want Me. Amo na ang request sa ato katropa nga si Jelwin, no? Ato ni na pangitaon ha. Kagari man diri, no? May palaot, no? May paapas pa. From Batangas City naman niya, no? Si Ate Nanette Vasquez Susan. Good PM po Uncle Bob and Sexy D and sa lahat ng bumubuo ng XFM Bacolod City. Okay. So, magabalik ang inyong programa, no? Ang X-Rated. It's my left. Ang imo nga kanta nga I Want You, favorite mo na, no? From Bon Jovi, favorite mo na subong It's My Life. Amo na yung ako nga ibulo sa imo kay wala gid diri sang I Want You, no? It's My Life na lang. Jelwin, no? Mabalik ang inyo nga programa nga X-Rated. Kaupo rin inyo nga Uncle Bob aka Boy Turbo aka Ka Vocal sa Facebook at TikTok. Diri lang syempre sa inyo nga paborito nga estasyon 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo, exciting, and I'll be back. X-Rated.

0: Nangyari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayang lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Sa ato mahotura, no, ano ang mabulig sa pag-inom sa Santo Plus Gold? Ano ang benepisyo nga mahatag sini sa aton nilawas? Ang Santo Plus Gold, mataas ang antioxidant. Anong hinimuon sa antioxidant? Siya ang nagabulig para ang selula sa aton lawas hindi basta maguba. Hindi, dali-dali magtigulang ang selula sa aton nilawas. Ano pa? Ang Santo Plus Gold, may ara sang mga ingrediente sa aton antioxidant nga sa diin, nagaprevent nga hindi magdamo o maglapta ang cancer cells sa aton lawas. May gamma mangustin, beta mangustin, alpha mangustin. Ini sila mga ingrediente or mga santon antioxidant nga naga-help para i-prevent nga hindi mag-metastasize ining cancer cells. Hindi siya maglapta, hindi siya mag-asaylo sa ibang nga parte sang lawas ta mag-create naman sang another nga mga bukol. Ikaduwa, mayara siya sang balungay. Mayara siya sang balungay, puno sang nutrisyon, vitamins and minerals kag hindi lang sina natun-an naton ang balungay. Mayara sintugis kag klase man nga antioxidant nga upod sini nga nagabulig dipinsa sa aton nga lawas, dipinsa para hindi kadali magkabalatian, hindi ka madali mga sipunon, hindi ka padali maghilanaton kag nagabulig siya nga ang imo kidney magfunction sang maayo, makasala kag makahaboy sang mga higko sa aton nga lawas. May ara man siya sang spirulina ga help cleansing sang aton nga liver. Dok Erwin, kabalo ko pala kaunid ko mo sa matambong nga pagkaon, kabalo ko pala inom gid ka mo sang soft drinks, kabaluman ko nga pala inom gid kamuya sa mga alcoholic drinks. Bisan hindi na ya paghambalon, mainom kag makaon gid kamo sina. Pero ang aton lang yang panugda sa inyo, hinay-hinay lang sa pagkaon sila ang mga pagkaon kag tumargid sang Santon Plus Gold. Inom sang Santon Plus Gold, kung mag-inom sila sang Santon Plus Gold, malikawan nila ang pagtaas ang ilang blood pressure. Malikawan nyo ang accumulation sang fats sa aton mga arteries. Agud hindi magbara. Ginabuligan niya nga mag-widen ang aton arteries para makaangkon kita sang good circulation sa aton nga lawas. Kag ginaprevent niya ang inflammation nga pwede makadala sa nagakalain-lain nga balatian, most especially cancer sa aton nga lawas.
2: Ako si Bibi Tagatagong, 65 anyos. Sukad nag-inom kog Santon Plus Gold.

0: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
1: So muna ka-importante ang pag-inom sa Santon Plus Gold.
2: Premium D3. Ang bago nga vitamin D3. Mas mabaskog nga vitamin D3 nga may BCO kag moringa.
3: Napamatudan sa mga eksperto, Doc Nelson, nga ang may pinakamataas nga antiviral property diri sa ato sa Pilipinas is the BCO,
1: yes.
3: Ang virgin coconut oil. Sunod sa pagtuon sa atong science department sa Pilipinas, Sir Jusel, nga ang BCO ila nakita nga once ang tao mag-take sang BCO, malayo sa pag-develop sang mga virus, hindi lang sa COVID-19. Kinahanglan gid-git kasi na sang pag-intake sa mga suplemento nga may BCO.
1: Yes.
3: Ang premium D3 naton, hindi lang BCO ang ara dira. Hindi lang vitamin D3, Sir Jusel, ang ara dira. May ara pagitsang moringa. Tatlo kakombinasyon nga ginhimo sa Softgel. Sa mga pagtuon, ini nga kombinasyon sang tatlo, Sir Jusel, amo ni siya ang pinakamanami nga panglaban sa mga pag-develop sang viruses, pag-develop sang cancer cells sang aton nga lawas. Amo na nga kung ang tao puno pirmi sang vitamin D3 sang BCO kag sa moringa oil, kung pirmi siya ka-intake sina, malayo siya sa pag-develop sang cancer. So
1: yes,
3: muna niya ang 3-in-1 subong nga in a liquid form, makabuligid protection sa aton nga lawas once nagainom kita sang premium D3.
2: Premium D3, ang mas ginpabaskog na vitamin D3. Ang premium D3 isa ka functional supplement nga ginpabaskog sang virgin coconut oil kag moringa oil. Ang premium D3 mas mataas ang medium chain fatty acid nga nakita sa pagtuon sang mga eksperto nga ini ang may aras sa dako nga mabulig sa pagpabaskog sang aton immune system agud magbato sa mga balatian nga tugas sang virus kag bacteria. Mag-inom sang premium D3 adlaw-adlaw.
4: JR, tilisan mo. Mangunan tayo ng mga ibong.
5: Ayun, mo. Kalamang ipo sa taas ng turi. Tira doon muna.
6: Saglit. Akin lang ako.

0: nakakita ng ganitong gawain, teleport agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
1: Isang paalala mula sa NGCP.
2: Bastante sa antioxidants kag anti-inflammatory properties. Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. May mga sangkap, agud, malikawan ang heart disease. Evergreen Herbal Capsule. May mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika.
3: Namamayagpar, mamayagpar sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
4: XFM Bacolod,
5: sa XFM.
3: And New Danao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. X-rated on XFM.
6: Nagbabalik ang nagbabagang charot lang. Zed Filon ngayon. Kasi doon kayo makita dyan si Uncle Bob lang. Ari na katatad rin, oh, nag-panika-chika. Alright, alas 2:46 na sa nga po. Kagaining oras, ginadulong sa inyo. Siyempre, sa aton nga, paborito nga suplemento. Suplemento para sa mga kalalakihan na may malaki ang puso, na may malakas na resistensya, kag may malawig nga puwersa. Rabot 12 rounds. Siyempre, walang iba ang aton nga Turbo Dietary Food Supplement for Men. Ning Turbo, mga katropa, no? Isa ini ka suplemento nga magahatag sa aton sangkalipay. Labi na gid kong mag labing-labing kay darling.
7: Wapa!
6: Siyempre, hindi man nagusto sa aton nga mga darling nga daw hanggang 5 minutes ka lang. Dapat hanggang 3 hours ka para sulit ang biglang ni Kacharada. Dapat, no, makusog, no, kaga mag ganado, no. Ay, nablanggap lang init ang imong lawas ang gana. So if I were you, no, sa mga misis na dranga nagkapamati, please, tagahain nyo sang Turbo Dietary Food Supplement for Men ang inyong mga bana para wagas ang lakas. Sa mga wala nakabalo, ang Turbo ginhimo ini sa maka kaglabo huwas kang mga natural nga herbs nga nagapa-enhance sa mga libido sa aton kalawasan na amo na gani nga manami kag epektibo giniim, no, no? 30 minutes before sang inyong labing-labing amo ang pagtumar sa aton nga Turbo Dietary Food Supplement para naman kusog, persado, ah, malabig ang resistensya, palabot ikaw sa 12 rounds. Siyempre, halal certified. Amo na pwede gito maroon sa atong mga kauturan yung Muslim. Kag, BFAD approved. Amo na ika-epektibo ang atong nga Turbo Dietary Food Supplement for Men. Kag, siyempre, kung daw king kapoy kita kalawasan mo kag daw nag medyo nagkasakit-sakit kisa sobrang nga bali-bali sang imong bana sa imo. Hindi pa kalipati. May ara man kita gyapo, no, sang aton nga Santon Herbal Liniment Oil. Ini naman niya, no, may ara sang aromatic kag medyo makaangkahang effect, no, sa aton kalawasan. Ipahid mo lang ini sa mga parte kung diin nga daw may mga gasakit-sakit, no, or manol, no, may mga stiff neck kadabi karon, or may ara ka sa mga varicose veins nga nagwa-sakit. Pahiran mo lang ini, no, kay makakasgi na ang mga sakit-sakit kag mga hangin-hangin sa imong lawas. At the same time, kung may kabataan ka nga daw, medyo madamo na gid ang mga kutum-kutum sa ulo, pwedeng-pwede nyo gino'y i-apply sa buhok para makakas ining mga lisa, mga kiumad, mga kuto-kuto, no? Para naman na hindi magkatulang ulo sa inyong kabataan. Mabakal nyo gino'y sa mga butika malapit sa inyong lugar. Or pwede nyo man katuan ng ato ni Yes to Health Wellness Center, no? Drama lang na siya na hamtang sa door number 46, Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Pero kung ginatamad kaya, pwede man orderon through Shopee and Lazada. Ayan, alas 2.50 na sa ngapon. Dugang at tamyaw, no? Sa ato ng mga katropa nga nagpamati, Dries Obong. Ari diri si Johnski Vlog. Good afternoon, sir. Pa-shout out watching live from Sitio Bunga, Barangay Urong, Kabangkalan. Thank you! Sir, ako hindi ko na kaya gani isa ka oras nga round about ah. Nga hindi mo kaya how? Kung hindi mo kaya, pues subong makayanan mo na, Johnski, no? Kahit tungod, may ara na kita sang turbo dietary food supplement for men. Natawa bala kay ang hindi mo kaya, makaya mo gidya. Kag sa mga gusto nga matawgan dira karon, i-ready nyo inyong mga number kay tawgan na naton kag para ma-istorya ta kamo diri on air, ha? All you need to do is i-type nyo lang inyong number or pwede ka mo mismo matawag sa aton nga number 3, ha? I-type nyo lang dira, no? I-ready nyo inyong mga phone. I-save nyo lang aton nga hotline, no? 0950-522-2818, okay? O kung wala ka na huya, nga ibutangin mo nga number dira sa aton nga official page, no? XFM Bacolod News and Public Service Authority page. Pwede mo man isulat dira kay ako na mismo matawag sa imo kay base mabalibad ka balang wala lowdown. Okay? All right. So ano ba aton nga shout out kay Sir Win Salinas or Sir Win Salinas kuno, shout out kuno. Sikat bala si Sir Win di sa Kabangkalan. Kay gid ako manager kada. Sano pa kay masikat man? Sir, pwede mo ko matawagan, sir. Pwede gyud, no? Ibutangin mo nga number. Kaya kung kwaon karon ng imo nga opinion sa aton nga pagabasahon nga sulat, no? May kaangot ini nga sa ginatawag nga daw bantay sarado gyud sa sangiyang nga nubya. Amo ni aton nga tukibon karon. Amo ni kani nga if I were you, ibutang na diradaan ng imo nga number, no? Basi may magupuhan pa si imo kag kontakon ka dira, yeah, basi makanubya ka pa. Alright, wala na kita sa nga oras. Amo na gani nga suguran ta na magbasa sang aton nga una nga sulat, no? Nga halin diri sa aton nga katropa, no? Nga si katropang Lucky. Hindi Lucky nga, Lucky bahi ako ni Lucky. Swerte ba daw? Swerte, okay? Aton ini basahon na diri sa aton nga X-rated ang extra ordinary nga story nga gimpadala ni katropang Lucky. Ini nga storya, Uncle Bob, may ara inisang kaangot sa pagsobra kabantay sang akon nga nobya, no? Bantay sarado kung baga. Taguwa lang ako sa ngalan nga Lucky. Kag maayong hapon sa tanan nga nagapamati sa imo nga programa. Well, nagsulat man lang ako, Uncle Bob, no? Kaya para mangayo ako sang advice sang akon nga sitwasyon subong, no? Parti man lang inisa akon nga nobya nga sobragid ka kahugot. Okay man lang nabalatani nga maging hugot ka, no? Pero doon na sobraan na gid siya yaka controlling ka stricto. Kagdo hindi kaya kagwa sa imong panimalay. Inabalang bantay sarado ang bawat giyo mo, Uncle Bob. Ang malain lang, Uncle Bob, kay pati ang iyang mga ginikanan nag-iintra, no, sa pagbantay sa akon. na binigidag iyang iloy or inahan. Daw, hindi ko maintindihan, hindi pa man kami kasal, pero ambot nga amugin na ka, hugot ang iyang pagbantay sa akon. Sa mga lakat ko, sa mga lagaw ko, daw, permi lang gig ko ma-report, no? Nga daw, kita mo na nga daw, journalist, ikaw nga sa isa ka scoop. Dapat updated ka, gid. Wala man na balang problema sa ako, no? Kay normal malang ina sa isa ka relasyon nga you have to update, no? Pero doon na sobraan na, gid. Mayaraman yung kaniya sitwasyon or punto, no? Nga pati ang akon nga pagwa nga makipagkita sa akon nga mga close friends, hindi pa pwede. Ambot kung ano ang nagsulod sa iya nga paminsaron, Uncle Bob, nga nag-amugi ni siya ka hugot sa akon nga pagwa sa panimalay. Siyempre, di ko gusto maging ako ang rason sa amo nga inaway or ang ako nga gawi. Pero somehow, I am just curious nga aamunay ang iyang treatment sa akon. Kisa kabudlay na intindihon ang Uncle Bob, no? Inatry ko pakanubo. Inatry ko intindihon. Ako na mismo na gani ang ga-adjust. Pero ang punto ko malantani, may harap malantani, limitation. Ang iya nga pag, stricto sa akon. Actually, makita ko man sa iya, Uncle Bob, no, nga mismo siya nagkakabudlayan man. Nagkakabudlayan siya kay tungod hindi niya ako makontrol kisa. Ang punto ko sa iya, hindi man ako preso para prisuhon niya sa apat lang ka-corner sa panimalay. Siyempre, Uncle Bob, kung ako papiliyon, gusto ko siya maupod adlaw-adlaw. O galing, may ara ang mga lakat, may ara sa mga instances nga kilalan ako lang. Pero tikay, tinatawag nga miga siya or girlfriend ko siya, kinalang ko lang siya up dun. Sa amo ni nga sitwasyon ng Uncle Bob, ano ba lang dapat ko nga himuon? Sakto pa bala ini nga dapat siya lang itang akong sundon? Kabis kami mga gusto ko nga mga bagay or gusto ko nga himuon, hindi ko mahimu kay tungod kinalang ko sa iya nga approval or confirmation? Ani mabuligan mo ako, Uncle Bob. Amo na nga ginsulat ko ini sa imo nga programa. Once again, itago lang ko sa ngalan nga Lucky. And madamo gid nga salamat. Thank you. Sana all, no, kagwapo gid sa imo nga ginatago ka. Nga muna nga mga klase sa nga lalaki. For keep. Kinatural nga ging keep kagid yan, no? Keep out of reach of children. Siyempre, no, before kita mag-advise, shout out tani nga ito nga katropa nga si Ma'am Leia Lombrado from Kabangkalan, Manigapon, Goro. Mayong hapuan, Uncle Bob and Miss D, padayon ta, padayon gen. Thank you! Ready na ba na si Jansky, no? Para at least hindi bala bias, bala mamangkot, are si isa kakatropa, Tadrio. Ato pa bang kuton ko ang sakto bala ko ang ginaubra sa nga amiga ni Lucky, no? And 0926, ikaw na lang bahala sang 7 na kulang. Alright, thank you so much, Sexy D, watching, no? Happy viewing. Thank you! Ato Taugan, no? Ready na ka, bala ka? Bala ka man, ano man, do? Kasi ako, buday, bro, mag... Ready ka na, bala? Ang hirap naman pala talaga, uy! Kira ba lang yung bata, ikaw sa Manila, tapos una mong lingwahe, no? And then second is Ilonggo yung parents mo, tapos Bisaya ka mo yan, 10 years. Nag-mix lada man ako, uy! Ato nini i-dial, no? Ari man, may pangapalaot pa, no? Shoutout kay Don Gonzalez, no? Shoutout brother from RZ Breezy! Uy! Hala, speaking of RZ Breezy, no? Sir Don, thank you so much. Guys, if you want to play with remote control, no? Or mga RC, no? Remote control ng mga trucks or mga pickup or any type of mga may arapas lang, mga bako pagi dyan ng mga remote control, no? May mga bulldozer, may mga kung ano-ano ng mga RC. Kagang nami sa ila, kanamit sa ilang mga food, no? They have sandwich, cookies, pastries, pasta, coffee, smoothies, no? Kantuan nyo lang ina, dira sa Buri Road Barana or dira sa may Mandalagan malapit sa Camellia Homes or dira sa McDonald's bala sa may lapit sa Camellia Homes Mandalagan ara dira na nahamtang ang ginatawag nga RC Breezy Cafe, no? May ara man sila dira outside ng mga remote control trucks, no? Kumbaga mga do ano na mga ladder na nga pasakasakaon mo da inyo nga mga truck. Kantuan nyo na dira, no? Manamit kidang ilang nga mga food and ang ambiance, no? Super cold ang environment. I like it. No, nakakanto ko dira, nakatilaw ko dira, no? Sang ilang matcha na nga milk tea, no? Namit kid sobra. Brother, congratulations and good luck on your business and I hope nga makabalik ko dira, no? Kag ma-featured ko na one day sa vlog ko, personal vlog ko, ang inyong RC Breezy Cafe. Thank you! God bless you as well, brother. Alright, happy viewing sa imong mga customer dira kag sa imong mga family. Alright, once again, ready na bala ni si Jansky vlog, no? Para sa aton nga tawag. Aton tawagan, be, no? Ano na yan, number man, be? 09, puro man ni 0, ano man naman? 09, 91 8 3 8 8 3 8 4 1 3 3. Sigurado nga sabton mo ni ha. Aton tawagan. Kring kring. Do busy out. Sabta na. Ala ka kapatawag sa ako kaya di ka magsabat? Hello? Mayong hapon.
5: Mayong hapon, sir.
6: Alright, si Jansky, ne?
5: Yes, sir.
6: Okay, Jansky, kamusta ka na? May sudanda?
5: Bago lang inaubos, sir.
6: Bago pa niyaga. Anong imo nga sudan? Pwede mabalaan?
5: Adubo nga tambo.
6: Adubo nga tambo? Ba? No, pagulo ko na kabalo yan, no? Kaya ang tambo yung bala sa akon nga pag engine din, no? Ginabutangan nila sang kasag, sang, ginatawag nyo, sang, ano na, gata, okra.
5: Sang gata.
6: Nan. Pero, no, bala,
5: pwede ano? Pwede adobo?
6: Adobo, sa galit. Iwa, may mugi kong ipatilaw, kaya wipe ako na kagi, tilaw na, no?
5: Alam, eh, makalagaw ko na, makasimpo ko.
6: Alright, sige, sige.
5: Makalagaw ko
6: na. Okay, good, good. Jansky, no? Basi, gusto, may gusto kang i-shout out or i-tamyawon subong hapon, no? Let's go. I-greet na yung mga katropa.
5: Tropo na, mga katropa na.
6: Di ni ka, Jansky, di ni ka subong ra ka sa imo brahan o sa imo balay? Hello, Jansky? Nadula man ikaw, wala kay ikaw sa load. Ako na ginagtawag si mo na dulaan ka pa load. Ato ni Taugan, liwat no, kay wadu ka kadula, iyang signal, no? Liwat Taugan ta, Jansky, kung diin ka man, galawin mo ang baso. Mapabatsyag ikaw, Jansky. Wala mong gurin charge mo cellphone. Jenski, gigika nga na sa imong amo, da? Jenski, doon na dula, ha? Ano na tabo?
5: May signal, sir.
6: Ay, wala may signal. Dibigay kay patakdan ka na poste. Sang tower. Tower of Babylon. Alright, Jenski, napatian mo man ang ato ng istorya, no? Ano man imo nga ma-advise kay Lucky, no? Kay ti, sobragin ko no kahugot ang iyang girlfriend, no? Nga daw hindi na siya pwede kagwaya para mag-mingle, no? Sa iyang mga friends and family.
5: Kung ako para sa iya, kuha niya na lang ng hindi naman pagpatampan niya, no? Biyo kay Kabudlay, blas kong simpong anong hindi mayo kagwain mo mga amigo mo. Kaya malagaw, ginaya.
6: Gani man, ho?
5: Kaya may baklon sa gwa.
6: Kiko karumbig ang iya, bila. Jansky, kung iya, bibalay karo niya kang iya nga banyo karo aras sa gwa sila pa ni Malaya. Kaya gwartaho niya gijan. May mga balay bala nga amuna nga aras sa gwa yung banyo. Ti, ano na karo niya? Mamaho na sa karo. Alright,
5: Mahita na na siguro pagi, ah. Ala tama ton sang nga daan mo sa sang ano eh ang diamika nga makakabuwak-buwak man ang diamigo.
6: Correct, correct kid no, may punto ka kay Jansky. Pero Jansky, mamangkot lang ako no, may is there kumbaga may ara ka bala sang experience nga natabo ni si imo nga daw medyo hugot gid ang pagbantay sa si imo or pagbawal sa si imo sang imong amiga? Natabo na bala ini sa imo?
5: Oo, sir.
6: Ah, tingala ko relate.
5: Ay, ano, isaga ni eh. Ako, mabaka lang ko, hindi na ko niya pasugutan.
6: Ay, tood no. Nag-agree mga manok sa imulikod.
5: Oh, agree ko na sila, sir.
6: Hambalilan, tig! Hambalilan, tig! Tonos lock! Ano yung klase yung mga manok, Jansky? Manok ina nga pang bulang? Or manok ina nga 45 days? Or ano ina? Or mga bisaya nga manok?
5: Mga kuwan sa sir, mga pwede ba lang adubuhon, pwede tulahon.
6: Ah, wow, tiga, itatabi. Ay, basi, no, makakanto. Dini mo lugar kay kantuan ta dira, basi, makalagaw ko dira.
5: Hindi, katultol na di si, ano, katultol na di si Sir Win.
6: Ah, si Sir Win, no, sige, dalong ko na ba, Sir Win, bala. Kag, preparan mo kami dasang bisaya, nga manok kami ubad.
5: Oo, kanamit. Pag ina ko may uban.
6: Agoy, bo, kanamit.
5: Pag bisaya nga manok.
6: Nam. Alright.
5: Kagi ko na, sir, experience nga daw, hindi yan ako pagbaon, kay mangita ko na pagi nga kukon mga bata. Sila na napabaklon ko, ah. Tungan ko lang sila.
6: Kaluoy man sa imon. Amo ka ginakagwapo yan para taguon niya ka, no? Grabe ka dyan ang pagpalanggay guro sa imo. Pero di ang pamangkot ko, kamo pa nagyapon sa munang sa miga mo nang nagatago sa imo, ha?
5: Why na?
6: Ahay man, kakasubo man ang balita man. Pero anyways, no, at least may freedom ka na subong, no?
5: Oo.
6: Pero wala na natabo liwat.
5: Why na, ngita naman bago, ha?
6: Hindi kita siya mapapirdi. Sobra na, kita na niya sobra sa...
5: Ano niya lang, matamataon niya lang, explain niya man sa iyang nubya nga, kung pwede man siya makaayo lang, magbuwa-buwa.
6: Oo, kalaw ay kiman sa wala freedom ang imo nga, kumbaga ang imo nga, relationship, no? If it's too tight, nga daw hindi naka makaginhawa, kabudlay na ina, no? Do, baga daw, ga-struggle na ikaw.
5: Kaya isa pa sir, kung hindi ka musin ako, sige ka lang na pabukot, hindi pala ito yung nga nakis ang depressed lang.
6: Exactly, no? Aside sa depression na Jansky, nagatambok pa ikaw kay bukot na nakaon ka lang ang taon.
5: Ang problema mo wala, may kinakaon, wala kag wala ng syudhan.
6: Ay, ati, amun na ganito, wag nga soup eye. Alright, once again, madamang salamat, no? Jansky Vlog. Ang ato nga katropa, no? And once again, ano ang paborito nyo ng estasyon sa inyong lugar?
5: XFM, Kabancalan.
6: Thank you so much! Maraming salamat! That was Jansky from Kabancalan. God bless you! Bye-bye!
5: Thank you, Gid. Bye-bye!
6: O, diba? Amo na si Jansky, no? Ato nga katropa from Kabancalan. Thank you! Amerikani, kung gusto nyo man kamo matawagan, pwede nyo man ibutangin yung number diri karon, no? Sa ikaduwatang nga istorya, kaya para mapamatian tanong inyong manami nga tingog kagang inyong opinion. Subo nga panahon, syempre, ako naman ang ma-advise kay Lucky, no? Katropang Lucky, may punto si katropang Jansky, no? If I were you, medyo matamaton mo man explain, no? Ang imong side, no? Bilang nobyo. Wala ka mo yan nag-upod para himuon nga daw kindergarten nga bantayan ikaw sa school. No? Kaya ba si tumabok ikaw sa dalan? Ang una mo nga himuon, katropang Lucky, is ipaintindi, no? Kisa madala, tanan nga bagay, madala malang nasa explicar mo. You explain your side as a boyfriend. Kagamba doon mo nga ang imo nga pagbantay, babes, kung ano man ang tawag ganay nyo, da? Okay, git ina, no? As long as it's what we call the in a proper way. Okay? Hindi pwede nga sobra. Okay? Kaya basi bala, basi may ginobra ka man Lucky. Basi amo na nga rason nga doon nag-sobra ka-tight ang imong girlfriend or kahugot sa pagbantay, basi siguro may kahadlok siya, no? Nga matabo ang isa kabagay nga nahimo mo na. If wala man, okay, kulang man ang detail diri sa imong sulat. Kung wala ka man niya may ginobra nga malain, why not, no? Nga bikinanan mo gid bantayan. Kumbaga, ara na sa pagsalig sa imong amiga. If you have a full trust, no, sa imong boyfriend, let him be free, no, of doing things, no. Kasi for example, as a sometimes mahilig kami karon sa pagmotor, tigis rides na siya, siyempre kilala man sang lalaki sang ginatawag nga me time, no. Kung ikaw na karong busy ka na sa pang-makeup mo, kagpamakal mo sa mga bayo sa mall, yung mga lalaki, kami, mahilig kami sa mga kuti-kuti sa mga motor namon, panginangin, video care, or whatever, di ba? Ganta man sa ginatawag nga me time ang aton ng mga boyfriend or girlfriend.

magiging house magiging wife ka mo and husband sa isa't isa. So drago siguro may ginatuwag na kita sa limitation sa ato nang maginaobra no, kung sa una sang sultiro ka pa moobra mo ni, subong nga kasado ka na ti hindi na eh. Pero subong nga you're in a boyfriend and girlfriend relationship, sometimes you have to give a little bit of freedom sa inyo, sa isa't isa, no? Not only for lucky, but to also, for also to your girlfriend, no? Basi, kis, gabalos man ang imong girlfriend, kasi stricto ka man, ha? Basi, ito kabalo, basi, stricto ka man, ti, depende na ginaya sa inyo kung paano nyo istoryahan ng mga bagay-bagay sa inyong relasyon, ha? At the same time, with regards to the parents, nga nag-intra, ti kinala nyo man istoryahan kay ti kumbaga basi bala sobra na bala below the belt na ginaobra sang parents sang bayi nga pati mo ya personal life gina invade na nila kag ginabawalan ti dako na ina nga bagay no para dapat nyo gid istoryahan kag i-fix. Madalaman na sa istoryahan ay importante wala kang mag-aaway kasing kitanay no or ga physical anay. Importante istoryahan nyo gid katropang laki no. Lain yang relationship nga may respeto. As long as ma-feel yung safe ka man lang no, ma-communicate ka, update ka man laki no. Para at least aware man siya kung din ang whereabouts mo, kung din ka man gahalin, kung ano ka-oras mapuli, kung sino mga upod mo no. Maging bridge ka mo sa isa't isa no. Ang communication yan ang importante no. You have to communicate properly to your girlfriend para naman maging aware siya sa imong mga adlaw-adlaw or daily activities no. So once again, tuduan yung isa't isa nga magsalig sa pareho ninyo no. Kumbaga saligan mo siya kag saligan ka man niya kay ti amo ni siyang pundasyon or pundasyon sa inyong relasyon. Always ka lang mag-intindi sa imong girlfriend ha kay ti bilang lalaki you have to widen your mind and always mo gid ipairalo ng pasensya sa bawat relasyon kay ti amo nang rason nga nagalawig ang isa ka relasyon because of understanding and patience towards each other okay. Once again, good luck sa inyong relationship and I hope nga ma-fix nyo ang mga bagay-bagay. Kag feel free lang magsulat diri liwat ah. Kag sa paribag-o mga problema. Pwede man ang ginapangayo may problema ka pero may para masulat din. Oh. And I hope nga ma-fix lang ah, para at least swabi lang aton pangabuhi. No? Tandaan nyo guys, mga katropa, we only have one life to live, no? Live it in a very harmonious and joyful life, no? Importante buhi kita, importante healthy kita, muna ganing mag-Yes to Health product kita, mga katropa, ha? Wala na ni iba niya ginhangad ang Yes to Health Incorporated, no? Kundi ang taga-antas ang maayong panlawason para ma-experience ta more life, more joy, and more experience in this world, no? Muna ganing, ha? Magpaka-healthy, exercise and proper diet ang ginapromote ta diri sa aton nga programa. So it's 3:17 na sa nga po nga katropa, mamati kita na sa malipot nga pahinom-dom kag music kisa aton pagbalik mga katropa, talakayon ta naman ang isa ka extraordinary nga istorya diri sa X-rated ka-opening nyo nga Uncle Bob aka Boy Turbo aka ka-vocal sa Facebook kag TikTok. Magabalik ang X-rated sa 103.9 XFM Bacolod, katropa nyo. Exciting, I'll be back. X-rated.

0: Pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Pagpili sa mga buti ka.
0: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo.
3: Isa ka teacher.
2: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
1: Pagpili sa mga buti ka.
4: Para sa mabakut nga lawas kag resistensya, mag-inom sa kape nga kumpleto ang sustansya. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay. Kag mangustin, may kape ka na, protektado ka pa. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, pito kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule nga nagabalanse sang sistema sang atun lawas. Produkto ni Doc Hico, mabakal sa mga butika.

0: Rated on X FM.
1: And we're back! Alas 3:29 na sa hapon, mga katropa. Kagining oras, pinadulong sa inyo sa aton nga paborito nga coffee. Walang iba ang aton nga Santon Plus Coffee Mix. Inilang naman ang kape nga paborito ni Uncle Bob, no? Bangod, nagkape ka na, healthy ka pa. Siyempre, sa mga high blood doon nga pareho sa akon, bawal sang may caffeine, no? Or para maiwasan ang palpitation sa puso, kag siyempre maging kumbaga ma-acidic ka. Pero ini nga kape, maayong gid sa aton nga kalawasan kay made of moringa, soya powder, kag may arasang mangosteen nga antioxidant. Pwede mo ni imnon nga mainit, pwede man na mabugnaw. Depende sa imo nga panabor or mood. What's good about this Santon Plus Coffee Mix, mga katropa? Gabuli gini sa aton nga mga kababaihan nga nag-suffer sa ilang mga hormonal imbalance. So if I were you, no, mga katropa, bakla nyo na ini sa malapit nga butika tira sa inyong lugar, or diron through Shopee and Lazada, or magkanto sa aton nga Yes to Health Wellness Center. Tara niya produkto diri, himo inis ang Yes to Health Incorporated. And alas 3:30 na sa ngapon, dugang nga tamyaw diri sa aton nga katropa nga si Jesse Pitiluna, no? Hambal niya, good PM Uncle Bob, watching and listening from Singkang Airport. Nalingaw gid ko, sige pamati sa imo, makadula sa tuyo. Super gid ka init subong, sakit sa ulo, correct kagid, no? Shoutout sa mga taga Singkang dira. Thank you! Muna gani nga subong panahon. Pag sobra na kainit, paimunong kita na sa aton panimalay. Pero ako yan, nag-libot-libot ako kagina. Hindi, nagid maliwat. Sobra kainit, gidya tuod mo. Labi nagid nga, wala ko sang jacket, no? Mula niya t-shirt, tapos may print pa diri sa tubangan kag sa likod, no? Natawan nyo ba lang print? Ah, di ba? Kita ang katambukon. And, syempre, ariman din si katropang Len Antonio Talde, no? Maing hapon, katropa. Katropang Len. And base may mga gusto da magpatawag sa ako, na pwede man ninyo ibutangin nyo nga number dire, kaya akong kwaon ng opinion nyo karon sa aton nga ikaduwa nga extraordinary nga sulat nga nabaton sa aton nga mga katropa. Or pwede man kamo katawag sa aton dire nga number 0950-522-2818, okay? Kisa, gambal sila nga wala kami load. Ikaw di tawag, Uncle Bob. Anyways, shoutout sa tanang nato ng mga katropa dira nga papuli na, no? Binigid sa mga papuli dira sa orga out na sa Ilaubrahan. I'm not sure kung out na kaya rasing ko pagalit. Sa mga nag-take sa ilang break time, no? Iban, may kapangapi, may kapamatsoy, may kapangpansit mulo, may kapansit kanton, whatever da. Magpakabusog ka mo, no? Kaya ako yung nagutom na gid. But anyways, mabasa na kita sa nga aton nga ikaduwa nga sulat, kaya wala na kita sa oras, no? Ini naman niya, may pa kong kagina about a problems, no? Sa iyang amiga, no? Nga sobra kaugot. Ari naman niya, pagdayaw sa iyang ugangan. Believe gis ako no sa iyang ugagan sa kaayo kag sa maayo nga pag tratar sa iya, no. Hindi ang tanan niya sulat ta din, no? Hindi man ni about ya puro negative lang, no. May mga positive man, may mga pagdayaw, may problema, depende. No, mix lada amo ni extraordinary mga sulat aton nga talakayon diri sa aton nga programa sa X-rated, no. taguon ta ni sa ngalan nga Johnny. Kumbagi na si Lucky, subong siya naman yung si Johnny. Ang iyang sulat, believe siya kuno sa iyang ugangan sa kaayuhan. Dear Uncle Bob, maing hapon. Ako gali si Johnny, no? Kag gusto ko lang i-share ang storya parte sa akon nga ugangan nga sobra ko gid ginakabiliban. Simple lang ilang pamilya, no? Kag ilang lifestyle. Hindi man sila amuna ka manggaranon. Sakto lang status sa kabuhi, no? Kabala nga mabuhi lang sila sa pang-adlaw nila nga panginanlan. Pero biskan namula na sila, hindi gid sila ya madalok nga mga klase sa ugangan, no? Arag sila Japon sa pagbulig sa amon sa iya nga bata. Labi na gid nga wala ubra ang ako ng asawa, kag ako lang ang gabuhi sa amon pamilya. Pero biskan amo lang na ang ako ng asawa, believe ko sa iya sa pagiging housewife. At ipangid kami sa ako ng kabataan. Although kapangita man siya sa iyang mga racket para makabulig sa akon, ginabalan ko na siya, no need. Wala man tagalaot sa magarabo nga pangabuhi. Importante mga tustusan takag matumbas, manaot ang mga balayran kag may sulo sobra para sa ginatawag nga savings ta, happy na ako, Uncle Bob. Ay nami lang ni sa ako ng mga ugangan, Uncle Bob, no? Kay permigi kami ginatagaan sa mga utan. No, ini nga mga utan, hindi lang ini simple, no? Nga paghatag, kundi madako na ini nga butang sa amon. Siyempre, matagaan kami sa Sudan. Iban nga utan, gina-save ko because pwede pa siya Sudanon pagkabuwas. So kumbaga healthy gid ang mga lifestyle because sa mga utan na ginatag sa ako ng mga ugangan. Isa sa mga pinakamanami gid nga ginaubra sa ako ng mga ugangan ng kubab. Aside sa paghatag sa mga utan, may mga padaho pa ini nga mga financial assistance, no. Syempre aminon ko kapos kami sa budget. Pero dako gid nga bulig ang gamay nga kwarta nga ginadaho sa amon. Tapos hindi nga utang na loob ko sa ila, Uncle Bob, kay ka-grabe ka sila ka-understanding ang mga ugangan, no? San mapasa na all kagidya. May bis nga may mga ginabatsag nga balatian ng akong mga kabataan. Todo asikaso gina sila, ya. Siguro amugin man ang ginaobra sa mga ugangan, no? Labi na sa ilang mga apo. Kumbaga, mostly, no? Or 90% sa mga Filipino nga mga ugangan ta is todo suporta kag pagpalangga sa ilang mga apo. Amo ginatawag nga pagka Pinoy ga kapanalay taygid. Maraganing happy gig ko ya kay we are Filipinos, no? We take care of each other. Biskan galain na nila pa matyag, sila pa nagabantay sa ako ng mga kabataan na binigid kong busy ko sa obra, kag busy man ang ako ng asawa sa panimalay. Baka sadya lang, Uncle Bob, no, kung nagabuligay lang kita. Know your part, bala kong din. It does not mean bala kong magbulig, bala, Uncle Bob, financial gidayon. Sometimes moral support, physical support, or emotional support, no? Dako na nga bagay sa aton. Amo na nga dapat maintindihan gid sa bawat Pilipino or mga katropa na nga nagapamati. Wala gid sa imposible kung nagabuligay kita tanan. Biskang kapoy na sila sa bukid, no? Sang pang-araro, sang pananom to sa ilang mga kautanan. May oras gina sila sa amon. Once a week, kapamasyar gina sila sa amon para makita ang mga kaapuhan nila kag makita kami, kag gasalo-salo kami sa mga utan nga ila dala, no? Happy family, kumbaga. Muna gina-pray ko ka gina-wish nga sa bawat pamilya diri sa aton maging pariyo man ang trato, no? Di ta kinanlan sang dagko ina kwarta para mahambal nga happy kita, ah. Simple nga pangabuhi, pag-intindihanay kapag palanggaanay, amo nang importante. May mga pamilya gani nga mas manggaranon pa sa amon sang sobra-sobra. Pero kulang sila. Kulang sila sa pag-atipan, pagpalangga, pagpresensya sa ilang mga himata. Gusto ko lang i-highlight, Uncle Bob, no? Kag-i-share nga, ang ini nga kalibutan, syado ini katauhay, kag masadya ko nga ang bawat isa sa aton nagatanom. Gatanom sang binhi, sang pagpalangga, pag-intindi, pag-aruga, kag pag binuligay. Once again, ako gali si Johnny, kag have a safe afternoon and blessed day everyone nga nagapamati diri sa X-Rated. Thank you so much. Thank you. Actually, no, may madamang yung salamat katropang Johnny, may punto gid si Sir Johnny, no. Thank you. Desin, o di sa ato ng mga katropang, ha? Pwede magatag sang ilang salaysay. Bo, salaysay. Sa ilang komento, no? Or sa feedback or opinion nila sa istorya aging padala ni Johnny. Please, ibutang ang inyong number. Paunahan lang. Sino nga number ang makita ko daw na? Muna akong nga tawagan. And dugang shoutout rin, no? Kay Len Talde. Abalya, Sir Bob. Great, Kulang XFM Campus, Sir Win Salinas, Sir Jelwin, Sir Domingo, and Ayala, Sir Domingo Ayala. Salamat, Ged! Thank you! Watching from Himamaylan Chapter. Ining Himamaylan, malapit na sa Kabangkalan. Sunod kay Kagyan ko, Ged, no? Gusto ko gid kamo makita, tanan. Abangan nyo ang pag-travel ni Uncle Bob ni, no? Ka-vocal, no? Kay I'm gonna have my... Negros Tour, no? Malibot ika, malibot ako dira. Kagabangan nyo nga ako nga original song, no? Ang original song namon nga sang banda ko nga Six Strings A Touch Band. Kay mag-launch na kami sang amon nga carrier single na Bituin.

Ang ini nga kanta na mo, no, ang ginsulat ko last 2 years ago, it is about a star, no? Kumbaga daw mga bituon para sa kalangitan. Kaya hindi mo gusto madula, kaya sobra siya kanami lang taon. May mga tao sa atong kabuhi nga, kabudlay get i-rich, no? Kumbaga, do ka mga star bala nga, hasta lang iti yatanaw, hindi ta pwede ang kunon, hindi pwede kapon, hindi pwede tilawan. I hope maka-relate ka mo sa akong kanta nga ginsulat, no? And arranged by Mark. And, kumbaga, record by Stereophile, no? Shoutout na kay Attorney Don of Stereophile. At sa mga katropa ta dira, no? May number na ba kailangan ta dira? Gina, ibutang ninyo nga number kita, uganta ka mo or kamu tawag sa akong 0950-522-2818. Kinagahulat ako diri subong. Okay, kung wala kita caller, mag-a-advise na ako diretso, no? I-342 na sa ngapon. Come on, I need the number. Sige, yung kaya gutom na ako. Nasopay na ako, diri wala pa ako kapanyaga. Ang akong panyaga ito ka breakfast ba? Abang nambal ka naman ko si Jiro na kapanyaga ka na. Oo, pero ito ako breakfast pa malam ko. Wala number. Okay. Ako na lang mismo ang ma-advise, no? Para kay katropang Johnny, madam magiging salamat sa imo. Agipat na lang ang sulat. Ang mahambal ko lang sa imo, katropang Johnny, no? Nakakita kagid, mapasa na all kagid, no? Nakapasa na all man ko sa pagbasa sa imong mga sulat kay gintagaan ka sang mabuot nga mga ugangan. Na-touch gid ako, no? Kay kumbaga swerte mo gid yang may ugangan ka nga mabuot, no? Kay ti normally sa mga pelikula, tag sa mga istorya-storya bawa nainit gid sila yung mga ugangan. Pero imo yagin swerte kagid dyan, no? Naswertihan ka sa isa ka mabuot nga ugangan. Tandaan mo na, no? Ang matutuod nga pag nga importansya sa isa ka ugangan sa kabuhi ta is ang pag-atipan, paglaygay, always ready to back you up, no? Na binagi sa ilang mga kabataan. Ang ugangan dapat hindi maging kontrabida, kundi bida sa bawat pamilya. Ikaw dapat ang bida. Ikaw dapat ang gaguide sa ininga mga mag-asawa, no? Dapat palapadon maging mo paminsaron. Pag-intindi, kaya tiga pasugod pa lang ininga pamilya. Ikaw nga may experience, ikaw dapat ang mag-guide. Kaya because you've been there, done that. Ikaw ang una nga naka- experience ang amuna. Ikaw na ang una nga nakakadto sa dira nga lugar, sa idra nga bagay, amuna nga kung kapadulong pa lang sila. Please warn them, lecture them, and guide them. Sa ugangan ni Johnny, no, madamog yung salamat. Believe gid man kami sa imo. Thank you! Kasi kang kapoy ka na sa bukid, sang pang-araro, dira, no, miyara kapag idya sang time nga paradalaan sila sang sudaan sa mga utan, kaga pagbantay sa ilang nga kabataan sa imong apo. Kan simple lang ang pangabuhi nyo da manggaranon man kamo sa pagpalangga. Manggaranon kamo sa pag-intindi, pag-aruga, kag pag ginatawag nga pag-atipan sa isa't isa, no? Amuna ang dapat naton ipaintindi sa aton mga katropa nga hindi lang puro kwarta ang pairalo, no, kundi ang presensya, pagintindi, kagpag pag-back up sa aton nga pamilya. Hindi ta pagpairalo na ginatawag nga pride, no, kung hindi ikaw kasarang, pangaibulig sa imo nga ugangan, sa imo ginikanan.
hindi porkit na pamilya ka, sarangon mo gid, bisikan di ka kasarang. Know when to say, help me. Know when to say, hindi ko na kaya. Gahulat lang ang ginikanan tano. Kagbilang ugangan, ginikanan mo naman na. Amo na gani nga, hindi gig ka mo, magpa-pride-pride. Pag hindi nyo na kaya mga bagay-bagay, always ask for help. Hindi ginamadula iya ang pagpalangga sa isa kaginikanan sa kabataan. Amo na ginambal gani sa ako na Iloy. No, shout out to my mom, Leanne Bryant, and to my dad. Ambal gani sa ako ni Iloy. Matiis ang bata ang ginikanan. Pero wala sang ginikanan nga matiis ang bata. Amo na, shout out sa aton nga mga kabataan, no? Kami nga kabataan sang amon ginikanan, no? Please, habang buhi pa inyo nga ginikanan, take time to let them feel how you love them. Kaya basi maabot sa punto nga madula ang ginikanan, takagdra pa ta magpalakpala, kag magkisikisi sang ibi, kaya hindi mo na mabalik ang ila kabuhi. Hindi pagkalimti, no, bilang bata, nga i-grab ang opportunity, nga kagang chance nga maa, nga ara pa ang inyong nga ginikanan. Ipabutsag nyo man ang pagpasalamat. Be grateful sa tanan nga mga nahimo sa imo ginikanan. No? Kabiga sila nga bida sa imo nga kabuhi, hindi kontrabida. Kay hindi tanan nga tao na blessed sang ugangan na maayo. Miyara diya gani yung mga ugangan niya nga kinamaltrato ang ilang mga umagad. Amo na ikaw, katropang Johnny, isa ka sa mga swerte ng mga nga tao nga nabuhi dili sa kalibutan. Having a very good responsible wife, having a loving caring mga kaugangan, it's already a blessing. Sometimes blessing comes in a form of a person, in a form of tamo na mo form, whether it's a financial, it's a reward, it's what you call the promotion, or any types of form of blessing, no? Pasalamatan tagid. Kag bilang bata, ibalik mo man sa imong umagad, ugangan ang imo pagpalangga, no, by helping them sa pagtanong dito sa ila kabukiran, kamo naman bisita sa ila, you know, bakli sila sang mga binhi or mga seeds, or bulig ka man sa ila, no, kung may gamasakit man sa imo isa sa mga ugangan mo, kamo man ang isa, give and take balagi na tuwag, bulig man kamo sa ila, no, para at least mabatsagan man nila nga importante sila sa inyo. Okay. And syempre, madamugid nga salamat, no, sa mga katropa tanga nagapamati diri, no. Ari madiri si katropang Nena Arivalo Catholico. Good afternoon, katropa. Thank you. Ari madiri si Det Obispo and to the Obispo family from Manila. Good afternoon, Idol Uncle Bob. Good afternoon sa lahat ng mga katropa ta dira, no, na nakikinig saan man sa buong mundo. Maraming salamat. Thank you so much sa inyo nga pag-suporta sa aton diri sa XFM Bacolod, no? Kag sa tanan yung mga XFM branch, no? All over the Philippines. Tiwala kita da sa nga katropa nga pwede matawagan para makuhaan da sa nga ilang mga opinion with regards to the story nga gipadala niya katropang Johnny. Please, iban binahadlok na magbutang diri sang number, no, kay basi matawagan sa privacy balagi na tawag. Kung gusto niyo kamo tawag diri sa amon, diri sa aton nga hotline, no, 0950-522-2818. Kay magahulat ako sang ring.
mga muna bala. Kay alas 3:51 na sa hapon, no? Hasta lang tayo alas 4, hindi tayo unlimited. Patapuson talang ng impeachment, no? Kay mabalik kita sa aton nga everyday nga segment, no? Subo nga panahon, medyo every Thursday and Friday lang kita, no? Kiti may ara kita sa Monday, Tuesday and Wednesday nga gina-air nga impeachment trial, no? Siyempre, kinalanta na, importante na, no? Kinalanta masubaybayan kung anong mga kakalatabo sa aton diri sa Philippines. Sa mga solid to dira, no, nga mga katropa, madamog yung salamat, no? Wala yung siligaw ang tatpamati sa aton. Thank you so much. Thank you! Kag sa akon nga upod, no, nga si Sexy D, Mamang, get well soon and I'll visit you if may time ako, no? Kag hoping na sa Thursday, ari ka na diri. And sa mga nagka-celebrate na sa ilang mga birthday, ha, happy, happy birthday sa inyong tanan. Thank you! Kalahin, galing kong masupay ka sa gutom, digaluya. Hindi ka malang yung mga lips. Nga daw, makakita ka lang isa kabilog, tinapay doon ka noon mo. Amo niyan, bal mo nga mag-jeta, kakabokal. Kabudlay mag-jeta. Ining kanon, no? Sugar man lang di makuha, tano, kag energy, no? Pero doon kag-crave ko yung kanon. Kintry ko kaon, laswa, puro laswa lang, no? Dumasok ako. Ano, adlaw mo na taga-aga, malaswa kay mo, ya? Pero importante, mo nang ubaga healthy way of eating, mo. Pero kasi mani-maniman ko yung mga mixed nuts, no? Mga salted peanuts, almonds, pa-almonds, mong granon. Gimbakal ko lang dito sa ano sa pagabot ni Ermat, ah. Gimbakal ko dira sa ano Landers, anong Sanders? Sa Landers, no, ganamit gid jagali. Ay hindi sa Landers sa ano, sorry, sa SNR. Meron sila nga I'm not sure kung 300 plus na nga mixed peanuts, maayawan ka gid jang masalakit nilang pangas ang kaon, hindi mo gid maubos. Sinasabi ko talaga sa inyo, masarap talaga. So again, it's 3:54 sa ngapo, no? Tuwa lang alang na niguro nga magtawag pa kita, no? Una sa tanan, be safe sa ato ng mga katropa dira, no? Labi na gid sa mga nagabiyahe, no? Kag sa mga nagamotor ba, o ako kagina at kaduwagid, no? So bundo, ako all na ko mag-drive. Ay, inay na lang kita, yakay. Ang iba niya bala, wala gidya bala nagapa. Paano, pang... kapanilag-nilag nga, ay, may nga motor. Gahod na ganing motor ko, ha, kay ti, kumbaga, open pipe nga, big bike, pero ti, hindi pa na sila kabati, bungol. Isa kinala mo na naging, hang, hang, ari ko de, sa likod mo. Nagulpikin mo, maliko. May gurong andar sa motor ko, amuni gurong, hindi na, ari ko de na yun sa mga kilid. Please, hindi pala magliko, signal ka mabala, hang, ara na ginambali ko, naging ama, signal ka, pero, ay, kapag ijabang ka signal. Kagabangan nyo gali ano sa how do you call this, sa ano nga lugar, Dumaguete, no? Abangan nyo ko dira, no? Mabisita ko dira sa isa sa aton nga mga ka-vocal, no? Sa aton mga KVK family, no? Sponsor naton dira si Sir Junjun Abueva, no? Bawambalya, kung makakadto ka dira sa Dumaguete, diri ka star sa ako na kag i-vlog mo diri ang ako nga business, no? Ang resort ako na, spring resort. Wow. Paldo na naman si Kabokal. Siyempre mag-customan kita, no? Kasi sa iba, di ba lang gusto magpa-vlog sa ako, no? Meron ako dira nga na-meet, no? Isa ka grupo, no? Nga mga business owner man dira, no? Sa Bag-o, dira nga ginakantuan sa Balaring, no? Sa seaside, sa Balaring, no? Kanamin na subong sa ilang pwesto, no? Shoutout sa inyo, tanan, no? Labi na gid sa Edgewater Restaurant, no? Ang balya ka, Bokal! Gitawagi gid ako, no? I-vlog man ibig amon nga inasala, no? Oh, sige, pwede gid, ah. Pero, gaya man tapang gasolina. Halip ako sa Mansilingan, tapos ma-vlog ko dira, tapos katapoy bala edit. No, sa mga nagpa-vlog, please, umaga, gamay nga, ano, mga bulig-bulig, mga pang-edit man lang daw or pang gasolina.
hindi man pa pangayo alibre hay kika kabudle na basing dobra hindi ko ginahalos mapos ang ako ng iban ng mga tawag ni ginapang edit kay wala nang isang time kasi era bangan nyo kami no ni Mark sa akong banda no every Thursday and Saturday ara kami sa Chateau Alfresco dira sa NGC every other Friday naman no ara kami dira sa Buklod no golf dira sa Buklod nga sa Mandalaga no ang golf club ni Sir Mark Torre no kitaray kita dira no let's enjoy good music, you know, sumptuous food, and of course, ang ilang golf nila nga club dira, no? Kanami sa ilang golf area dira. Kung gusto nyo mag-practice ang golf, no? Inabla nga golf. Duwa na ta kabagay ang golf nila, no? It's either ang golf nga ginapakdol, kagang golf. Inom gali, ha? Alright, wala na kita sa oras mga katropa. Madam, maging salamat sa inyong apag. Pamati din sa X-Rated, no? Kaupo ng inyong Uncle Bob, no? A.K.A. Boy Turbo, A.K.A. Ka-Vocal, no? Sa Facebook and TikTok, no? Pwede nyo gikuda sunda, no? Kagkaroon sa gabi, no? Instead of every Saturday and Sunday, no? Gin-move ko ang akon nga KVK Vocal clash no karon sa gabi alas 8 no kung sino madam mga singer nga may TikTok account kag may set up please padigi kamo ka audition kag sing your way to the top beat the highest score simple lang ang mechanic ta no kanta lang kamo da kay let the KVK family or madlang people o mga katropa ta nga mag support sa imo sa aton nga ka vocal clash. Once again, madamang higit salamat. This is your Uncle Bob sa X-Rated sa, syempre, sa paborito nyo nga istasyon 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo, exciting, and goodbye! X-Rated.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Iyari na ang programa na The Secrets of Health.
2: Talking about moringa oil na talakay naton, kadamo sang mga sulfur antioxidant kung ayara, dira. Kung minerals man ang paghambalan, madamo.
3: Kompleto.
2: Kompleto.
3: Kung vitamins man, Dok Erwin, may vitamins man siya. Kung mag-inom ka sa premium D3, kagusto mo yung magpagwapa, pwedeng-pwede, gid.
2: Yes. Na, ha?
3: Ang vitamin D3, ang BCO, ginanaris nila ang skin mo. Si BCO, nami-nami mo siya, pati ang hair naton, ginanaris niya.
2: Mm.
3: O, kung daw nipis ang buhok mo, ginapabuligan niya nga magdamol-damol. Si BCO, hindi basta-basta. Hindi lang kayo nagapamatay sang viruses kag bakterya sa lawas naton, kundi ginapag-glow niya ang skin naton.
1: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
4: Sugot ang pag-inom ko sang premium D3. Nabatyagan ko gid sa akon nga lawas nga nagtawhay ang akon nga dukhan. Kaluyan lang nga nadula ng akon nga ginabatyag.
1: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may BCO kag moringa.
3: Si moringa, hindi lang kayo minerals, mataas man ang iyang vitamin C. Ang function sang vitamin C sa skin naton is very important, very crucial. Kaya nga, siya na sa collagen formation para nga magnami ang aton nga panit, hindi dali mag-wrinkle ang aton nga panit.
2: Mm.
3: We need vitamin C. So, diin ta na makuha dra sa aton nga premium D3. Makuha naton ina sa aton nga Santon Plus Gold. Kay ini sila may mga balunggay kag may kompleto nga vitamins kag minerals nga kinahanglan gid sang aton nga lawas. So, muna ka importante ang pag-inom sa sini nga mga suplemento kay ang vitamin C ginahaboy ta na adlaw sa lawas ta gaka-oxidize ina siya, nagakadula ina siya. Ginagamit naton adlaw to counter the free radicals nga nagasulod sa lawas naton. Once nagakaon kita, kinahanglan naton ang 12,000 to 13,000 antioxidant every meal para ma-counter ang free radicals na ginadala sa aton yung mga pagkaon. Para ma-counter ina, we need high dose of antioxidant. Sino din titinda makuha sina tiara o kompleto sa Santon Plus Gold Premium D3 may mga mataas ng antioxidant. Remember, ang combination sang duha maayo na. Pero ang combination sang lima, mas maayo pa.
2: Ang hindi lang maayo nga sobra sa isa ang asawa. kung sobra sa isa mo asawa, hindi na gid maayo. Pero kung supplement, mas maayo gid ya ang lima. Pero subong, ang nami nga combination para kompleto Ricardo's, aring tatlo. Santon Plus Gold, Premium D3, Santon Vitamin C.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinakarong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Santon Plus Gold.
2: Ini nga combination, Doc Nelson, kung adlaw-adlaw mo ni inumon, ma-assure naton nga hindi gid ka mo basta-basta magkabalatian. Kung may ara ka mo balatian, hindi basta-basta maglala. Kaya nga aman, ang imo lawas ginabuligan agud mabalansi. Paagi sining pag-inom sa aton nga suplemento ang Santon products.
1: Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide.
2: So, ang aton lang imoon, inom na lang ta Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold may balunggay, ang Premium D3, may moringa oil.
3: Si Premium D3, may BCO, may vitamin D3.
6: Naay nakasulti nga gitiridyum daw ko. Maupto sir, paspas yun ko nito mar sa Vision X Plus Capsule. Nagyod ko nagbahay sir nga nito madayon ko kay maoray nakatambal sa kuwa. Maayo na ko karon. Three na ni sa Cebulo, Pantukan.
1: Vision X, slay ang kaipitibo.
3: Ah, pag nagalabong imong mata, Vision X. Pag nag-expose ka perme sa grabe nga cellphone, expose ka sa television, sa computer, kay di man malikawan, law-adlaw, ara ka sa gatubang sa computer, mag-visionex ka. Hindi na paghulata nga hindi ka na makakita. Hindi na paghulata nga galabo nga nagalabo nga nagalabong imo mata antes ka mag-inom sang visionex.
1: Visionex, slay ang kaipitibo.
5: Ang ato sa ring pagparagad, builog inadulong sa inyo sa mga masunod, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Visionex Plus, Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Ako naman, si Josel Banyas.
7: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Exciting!
2: Exciting!
3: XFM 103.9.
4: XFM News.
5: Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari na ang nagapangunang nga balita. Kapin sa 19 ka mga establishmento ang giserbihan sa closure orders ng City Legal Office Enforcement Team. Kaupod ang Business Permits and Licensing Office sa Tagbacolod Traffic and Transport Management Department kahapon Hulyo 16. Ginpatigayan ng operasyon sa isa ka mall sa Upper East Area kag sa palibot sa Villa Angela East Block. Kung sa diin na diskobrihan nga mga nasummit ka establishmento ang padayon nga nag-ooperate bisan wala ukon kulang nga sang mayor's permit, business permit, kagiban pa nga mga kinanglanon nga dokumento para sa legal nga operasyon. Samtang padayon naman ang closure operations sa CLO, BPLO kag BTTMD batok sa mga establishmento nga wala nagsunod sa mga kinahanglanon sang syudad para sa pagnegosyo. Inaabalita sa 103.9 XFM Bacolod pala nakit sa kalawasan maggamit sa Santa Plus Herbal Oil para sa nagaugyod ng Pilipinhon sa Pilipinas. Ako sa Mommy G, XFM News.
4: XFM News.
3: XFM 103.9.
6: Mamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
7: XFM Bacolod,
6: and New Danao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong

good idea para magpamangkot, Gwen, no? Sa ating mga katropa, siniya nga hapon sa ating extra drive. If you could escape, no? Sa diin ka mo ayhan makadto sa karon because it's a Friday. Thank God. And syempre, sa siniya nga Friday, of course, kinabahan sa aton na nagplano na sa party-party or hindi gani ya. Basta, talk-talk lang dira or ang pinakamanami. And also, my favorite, ang ginatawag food trip. Yes, food trip on a Friday evening. Pero hindi kayo magkalipat, ha? Nga dapat, pagkatapos ninyo kaon si Keron, burn that fats ng inyong naging kaon. I'm sure mga foods na naman ini nga mamantikaon, no? Or hindi gani ina balang mga pagkaon nga saranggid nga makastore sa lahwas mo. But unfortunately, kung hindi nato nina ma-burn, laban-laban gid, ano, nga may mabatsyaga na naman kita. And ang makabuligid dira sa aton, syempre ang aton niya nga Santon Gold Herbal Tea. Ang Santon Gold Herbal Tea, no, ang saranggit nga mabuligid ng aton niya nga gut problems dira, no? And syempre, para nga mapakalma man ka mo, karoon sa inyo yung nga pagtulog. But also, ari pagid, isa man sa ako niya nga ma-advise sa inyo, ano, later on, pwede ka mo ka-jog-jog-jog sa mga naangdanan ninyo or sa mga lugar, ano, nga inablang safe ka mo nga mag-jog, no, just like sa NGC, dira sa may, Mega World, no, saranggin ka mo dira iya nga maka-jog-jog-jog. So, gaanta ka mo sa idea sa ato niyo mga nga katropa. Kaiti, kabalugi ko nga after sa inyo dira yung opisina, after sa inyo nga school, you will go straight, ano, sa mga places like this kung gusto niyo ya nga mag-jog-jog-jog. It can also help you burn down the fats. Nga daw katig agit sa alcohol fats. Ayan. So, nagtig-ana ni sa lawas ko, feeling ko ang fats man ako. because ang pagpatak alas sa isang gabi, no, 29 degrees Celsius ang ato niya nga temperatura. Pero pagpatak naman 7 p.m., 28 degrees Celsius. So, you can have a good jog sa mga areas na ginpanglawag ko kaina. Or sa din pa man yung areas dira nga gusto ninyo ya or feel ninyo nga nami mag-jog-jog-jog. Okay? So, jogging is the key, but also, no, ito ko hindi natin yung malikawan nga nami gijay kaon pagkatapos jogging. Inom lang sa aton yung Santon Gold Herbal Tea. Amo ina ng aton yung weather update para sa siniya nga hapon, no? Ang temperatura ang gincheck naton so you can do the thing and burn those fats nga na-store sa inyo nga mga kalawasan. So sad, no, nga mabatian naton nga alas 4:24 ng oras naton. How fast the time flies. Kadamo pa sa pwede naton nga i-discuss and syempre I'm going to shorten man ana yung time, no, every Friday. Sa aton yung extra drive, to give way man, no, sa aton yung pagpasalamat, no, because ang sundown naton na ang gina-observe yun natin every Friday. Diri sa ato sa XFM. So, kung ako sa inyo, magpadayin lamang sa pagtutok sa karoon. Especially nga kanamigit sa ato niyang kondisyones because biyernes and ang ato niyang paglagaw-lagaw bilog ng pamilya naman sa ranggit nga makaupdanayo kung ang inyo dira yung mga katropa. Let's start it, kaupod. Let's start it good, I mean. Kaupod ang ato niyang extra drive with Mommy G. And you're listening to 103.9 XFM, Bacolod.

gotta get a dance. XFM.

0: na blood pressure. Alam mo ba ang ibig sabihin ng blood pressure mo? High blood ka ba? Low blood ka ba? O normal lang ang blood pressure mo? Kapag mas mataas sa 120 over 80 pero mas mababa sa 130 over 90, ibig sabihin pre-hypertensive o mataas ang risk na magkaroon ng hypertension o high blood. Bawasan na ang mamantikang pagkain, matataba, maalat at matamis. Ang sintomas ng high blood ay matinding pananakit ng ulo, bigla ang panlalabo ng mata, nahihimatay, hindi makahinga at sobrang sakit ng dibdib na posibleng humantong sa stroke. Ang Santon Plus Gold ay may garlic na isang mabisang sangkap para maiwasan ang panganib ng high blood at nilalabanan ang mga pangkaraniwang sakit gaya ng sipon at lagnat. Kaya dito na tayo sa safe at sigurado Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Santol Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng katara, glaucoma, pterygio at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus. Soft gel capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Well, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
5: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
4: Historia eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
5: Ha? Ka-exciting ko da na. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig o pang long-lasting.
4: Unsa? Naka-turbo po tiay ka?
5: Wala o halagid ka, Pioy. Karun pa ka na ay balo. Turbo lang ang malakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang ang boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Chronic pain?
8: Ang sakit.
7: Mag-sister pain.
8: Muscle fever.
7: Acute pain.
8: Kahit ano pang pain.
7: Basta pain.
8: Mag-sister pain.
7: Ang karang pain.
8: Fast and safe.
7: Sister pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sister pain.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Hala, ka-exciting.
12: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagabatsyag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Santon, plus vitamin D3. Masulhay nga utok pag sick nga lawas, kag masadya nga adlaw ang ginadulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa.
10: Mabibili sa mga butika.
12: A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
13: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
14: Mag-Santon Gold Herbal Tea.
13: Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
14: Santon Gold Herbal Tea.
13: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
14: Santon Gold Herbal Tea.
15: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
16: Exciting! Wins!

0: 9568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Na XFM kid how?
3: Kay pagbukta ko balita dayon mo.
2: Na XFM kid.
4: Inami ang music ah.
2: Na XFM kid.
4: Ay, wala ka lang music magana. Tapos bukta ko pala mayara kay mga balita. Labis ng amin bigit mga DJs nila kagad.
1: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X ka. X ka ka X. Simply,
2: may how kita pa.
1: Enjoy lang.
2: Nga, XFM, gid how?
5: Timo!
1: XFM 103.9.

0: Ginoo ba?
1: Aha.
0: Gets mo din to.
1: Mm-hmm.
0: X time, you know. X time, you know.
2: XFM time, it's now 4:47. Next time, you know. Amo ni isa sa atin yung mga segment sa atin nga programa Extra Drive. And this program is brought to you by Santong Gold Coffee Mix. Ang Santong Gold Coffee Mix, amo ini ang naghahatag sa atin yung afternoon energy and also gives us a golden glow. Mamayara ini sa glutathione and the collagen para nga feeling young sa gihapon. Okay, so it's time, you know, that this day, July 17, 2026, ano? Although July 17, every July 17, gina-celebrate globally ang World Emoji Day. Kilalang-kilala din eh sa mga pabatanon si Geron, ano? Kay man amo ning kalabanan giginagamit. Well, actually, hindi lang yan sa mga kabataan or mga hubines, kundi pati ang mga adults sa karon. So, today is World Emoji Day. Nakapadala ka na dara sa nga emoji o kon emoticon sa imo dara iyang mga kakilala. Kabalubala ka mo nga this was founded in 2014 by Jeremy Burge. Pero ang emoji, naghalin gid ini sa word nga Japanese, no? From E, which means picture, and moji, which means character. So, picture of characters. Ayan. So, makitaan man naton nga basta gani emoji, nagkalain-lain ang mga emotions man ang makitaan ta. Nag-reflect ini abi sang role, no, as pictorial symbols para pag-communicate. Nagabulig man ang emojis nga ma-convey ang mga emosyon, kapati na ang mga ideas, ano, sa isa ka plain text. Kag amo ini subong ang ginahimo para sa online communication nga mas expressive. Ang first set of emojis sa atin yung mga katropa, it's time, you know, nga gin-create gali ini ni Shigetaka Kurita. Again, Shigetaka Kurita sa tupang 1999 para sa isa ka Japanese mobile company. Kag iya nga ginhimo 176 gig ka mga icons. Sa ulihi, ang Apple, no, nagdugang sa official nga emoji keyboard sa iOS yung cellphone sa tung 2011. And ang Google nag-follow man para sa Android support sa tung 2013. And it's time, you know, nga ang face with tears of joy. Amo ini ang emoji nga very popular. Ginagamit ini sa mga ginagamit ini billions of times sa platforms. Parehas na lamang sa Twitter kag sa Facebook. Kag sa Facebook Messenger alone, ha? Take note, it's time, you know, nga ang average 5 billion emojis gid ang ginapadala. Hindi lang weekly or monthly, but daily. Take note of that, 5 billion ka mga emojis. And lastly, next time, you know, ang original emoji were 12 by 12 pixels and 18 bytes of data ang ginagamit sini. Okay, so it's time, you know, about the emojis. Di ni nag-start. So saliwat ha, from the Japanese word, E and moji. So that's it para sa atin yung nga X time, you know. Madamo pa niyang inyong maibuluan. Basta ka mo ang magatutok, especially on weekdays from 4 o'clock in the afternoon until 6 in the evening. Ano ay hanang emoji nga imo yung pilion? Basta mabatian mo ang nagatukar nga. Haling El Bimbo by Eraserheads. Keep on listening to 103.9 XFM Bacolod.

0: Hi ma'am, good morning. Bill nyo pala ma'am sa kuryente at sa tubig.
1: Ay, bayarin dito, bayarin dun, tuition pa ni Junior. Paano na to?
2: Han, huwag mo nang problemahin yan. Basta laging healthy at malakas ang katawan, lahat ng problema ay nasusolusyonan. Huwag kang mag-alala. Sisipagan ko pa ang paglalako ng paninda para may pangbayad tayo.
1: Salamat, Han.
3: Lahat ng problema ay nasusolusyonan. Basta't kalusugan ay iniingatan. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
7: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3 Turbo Food Supplement for Men.
9: Ako isa ka call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala nag-i-take time mag extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili good makahatag og enough energy o desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang magpartner og exciting life.
8: Turbo Food Supplement for Men.
4: Hihimo sa maca ug clavuasca, usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug gahatag og kusog ug resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
4: Sister Pain.
11: Ay, kasi dun, isa ka professional boxer sa adlaw ng training, hindi ka malikawan ang sakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dati ng akumulan sa Sister Pain para diri-diritso ang training.
4: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ibili sa mga butika.
13: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
14: Hala, ka exciting.
15: Kidney problems ba? Udi kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold, sigurado ka dito. Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
4: Sundown Gold Coffee Mix.
16: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pili o ng kape may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3 nga mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro ng tamis, wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix by Stevia and Natural Sweeteners. Haling sa Stevia leaves ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang Vitamin D3 nga pampapasok sa atong natunan. Pampagka sa utok kag pampa-improve sa atong immunity. May Santon nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Manamit na, super healthy pa.
8: Mabili sa mga butika.
12: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
17: Mga katupa, exam!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Exciting!
2: Exciting!
3: XFM 103.9.
4: XFM News.
5: Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari na ang nagapanguna nga balita. Naglunsar sa school safety drill ang Department of Education agud magpreparar ang mga estudyante kag manunudlo kung ano ang dapat himuon sa tiun nga magluntad ang kalakasan sa mga eskwelahan. Tinutuyo sa programa nga mapabaskog ang safety sa mga bulutuan sa bugos nga pungsod. Ginopisahan sa DepEd ang National Safe School Summit kag safety drill sa Manila Science High School sa diin masobra sa 1,700 ka mga estudyante halin sa grade 7 to grade 12 ang nagpasakop pa. Ang drill ang nagapakita sa nagagkalain-lain ng mga senaryo kagang husto ng mga tika nga dapat himuon sa mga estudyante kag mga manunudlo kung ang isa kaarmado nga tawo o kung aktibo nga manuga o kung ang aktibo nga shooter ang magsulod sa eskwelahan. Sunod kay Education Secretary Sonny Angara, nagakoordinar na ang DepEd sa Philippine National Police kag mga regional offices agud regular nga ipatigayon ang ininga safety drill sa mga pampubliko kag pribado nga mga eskwelahan. Ang ining balita ang gidulong sa inyo sa Santo Plus Herbal Soap. Ang Santo Plus Herbal Soap ang may gentle cleansing para sa adlaw-adlaw nga paggamit. Nagabulig para ya makakasa ang mga oils kag mga impurities as well as dirt sa ato niyang kalawasan and also leave skin feeling clean and refreshed. Magbakal sa Santo Plus Herbal Soap sa tanan nga mga butika malapit sa inyong lugar. Sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's Pharmacy, TGP, ka generica. Inang balita sa 103.9 XFM Bacolod, pala nakit sa kalawasan maggamit sa Santo Plus Herbal Oil para sa nag-uugyon ng Pilipinhon sa Pilipinas. Ako si Mommy G, XFM News.
4: XFM News.
3: XFM 103.9.
6: Mamayagpa sa anong sulok ng mundo.
7: Luzon,
6: Visayas,
8: XFM Cebu,
9: XFM Bacolod, XFM,
3: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. May power pa? Full throttle na tayo, pare. Wala na atras. Diretso na. Let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kaupo si Mami G. Extra Drive on XFM.

0: FM.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Ray, sobrang taas ng uric acid ko. Kaya madalas din akong inaatake ng gout ko. Nung marinig ko sa radyo ang Supple Plus Gold, agad kong sinubukan ito. Masaya ako dahil sa tuloy-tuloy na pag-inom ko, nawala ang gout ko.
1: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Supple Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Supple Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Supple Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Nanlabo ang paningin ko right after. Mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang. Balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Turbo. Food Supplement for Men.
6: Ako si John Maris. Ako construction worker. Always bugat ang trabaho pero bisag ka po, always hagya po na time para sa labing-labing kay misis. Masikreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Believe kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung kamang mga construction workers niya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kay exciting dyan kayo.
5: Turbo Food Supplement for Men.
7: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas, ang lakas.
5: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain.
10: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa lahat na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki na dating kong akumulaan sa Sister Pain para diri-diritso ang training.
9: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, call your doctor.
12: Hala, ka-exciting.
9: Sample Gold Coffee Mix.
13: Ako si Mirbesa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work. Mo ang Sample Gold Coffee Mix. Maluwas nga manamit ang sabon. Collagen kag-glutathione. Pahubin pasang na warm.
9: Sample Gold Coffee Mix. Nag-kape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sample kag-vitamin D3. Sa madbalang adlaw mo bangod sa discomfort, tuga ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon by Santol. Gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanigas ang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan. Ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated.
9: Premium D3 Coffee Mix.
14: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
15: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
16: Mga katupa,

0: bumibili sa mga butika.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3!
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa tour nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
7: Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sulayon ako na, miss. Yeah!
3: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain.
10: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad na ang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago ka maglala ang palaki na dating kung akong lalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
9: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.

0: Sanfon Gold, Coffee Mix, Gawa sa Pinaghalong Mangustin, Moringa, Spirulina, Garlic, Plus, Collagen, and Glutathione. Sanfon Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: XFM.
2: Maayo nga adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa palatuntunan.
3: Edukasyon.
2: Edukasyon para sa igayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluya ang pamatsyag balati anon lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Kag ang nagdala sang sining mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapagilala sa inyo si Doc Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsudnon nga sistema para sa pagtatak kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin.
3: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
2: Subong adlaw istoryahan naton ang parte sa rheumatoid arthritis. Suno sa mga pagtuon, mabatsagan nato ng mga palanakit sang joints ukon kasukasuhan, pagpalamula kag pagpalamanog sini. Agud aton mahibaluan kun ano mabulig sang produkto ni Doc Hico. Umpisa kita sa turmeric ukon kalawag. Ang turmeric may compound kag ini ginatawag nga curcumin. Ang curcumin may mga anti-inflammatory properties, potential nga makapaganhagan sang sakit, pagpalamanog kag pagpalaniga sang mga joints. Kadto naman kita sa malunggay o kon moringa. Ang extract sang dahon sang moringa, suno sa pagtuon, inimahimo man nga makapaganhagan sang pagubag, pagkabanog, pagpalamula, kagpagpalanakit sang aton nga mga kasukasuhan. Dugang naton ang saluyot o kon tugabang. During our early times, ginagamit na ini ang tugabang o kon saluyot sa medisina. Kaginaginalakipan sa pagtapna o pagbulong sa mga diabetes mellitus, gestational diabetes sa mga nagabusong ang mga babaye, pwede man nagabusong lang kay mga babae, malang nagabusong laki, why man? Arthritis, silanat, sipon, diarrhea, ulcer, gonorrhea, alta presyon, mga problema sa tagipusoon, hapo, cancer, kag iban pa. Ina, sunuman sa mga pagtuon.
3: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
2: Matika naman kita iya sa amarguso. Amarguso man ang palaya. Ang ampalaya, isa man sa epektibo ng bulong para sa uric acid. Kag sakit sa lutalutahan. Sa pagkamatuod lang, isa ini ka powerhouse sang mga sustansya. Kato naman kita sa barley grass, ang ikalimang sangkap, sang Evergreen Herbal Capsule. Ini nga hilamon, nagaunod sang saponarin, gamma aminobutyric acid. Nga kung saliin, ini siya may calming effect. Kag tryptophan nga may kaangtan o kung responsable sa pagpanubo sa aton sining blood pressure kag ginapaganagan man ini pagpalanghubag sa aton sining mga kasukasuan kag dugang pa luwas nga nagapanubo ini sang uric acid sa aton sining mga dugo. Ang barley grass isa man ka antioxidant. Matika kita sa ikanong nga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Ang wheatgrass ini isa ka sangkap nga nagalakip sang flavonoid kag chlorophyll nami man ini sa pagpalamanog kag nagahubag ng mga kasukasuan. Kag kung vitamin C naman ang pangitaon ta ti halos tanang nga sang sang Evergreen Herbal Capsule nagaangkon sang vitamin C. Dotayan ko lang malipatan ang mangustin nga ikatatlo nga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee ini manggaranon sa folate kag vitamin C. Ang prutas nga ini superfood, quinoa fruits kag may compound nga antioxidant ginatawag nga santone. Nagapanubo sang pagpalahubag kag kag nagapromote sang heart health.
1: Ako si Rod Perez, isa ka government employee sang Iloilo City. Ang sugod nga pag-inom ko sang Evergreen Herbal Capsule, natula palaminhot sang akon nga mga tudlo. Nagnami akong tulog sa subong, nag-ayo na ang akong pagpamuin kada aga. Wala na akong nabudlayan sa akong nga pagpupo.
2: Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Herbal Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
3: Edukasyon! Edukasyon! Para sa ikayong lawas.

0: 103.9.
1: Supple Plus Gold.
2: Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Supple Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
1: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
4: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
5: Visio Next! Marami na ang natulungan!
6: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
5: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
7: X. XFM.
8: FM.